0: Nga po kami ay ang aming panganay ay magto 22 years old pa lang. Ang bunso namin mag-i 18 years old pa lang.
1: Oh, happy. Babae, lalaki.
0: Babae, magde-debut pa lang po siya.
1: Debut.
0: Yung middle child po namin ay lalaki, na siya, 19 years old na po siya. So talagang nasa stage po kami ng mga pinag-uusapan niyo. Kaya, nako, talagang napakalaking tulong po ito, Pastor Abel, di ba?
2: Yes po.
0: Sa atin.
2: Mm-mm. At salamat, Pastor Hill, sa inyong patuloy na pag-share ng inyong mga insights at experiences po.
0: Correct.
2: Na I believe na nakaka-bless din po sa mga, hindi lang sa amin, kundi sa mga takapakinig natin.
0: I-request ka namin, Pas, if you can po lead us in a short prayer po before we magpaalam po.
1: Kahit sige po. Panginoon, napakadakila ninyo. Sa mga sandaling ito, tinitingnan ka namin bilang isang tunay na banal na Ama, banal na Diyos, na nagmamalasakit sa amin, iyong mga anak. Nawa, Panginoon, yung paraan ng pagtrato ninyo sa amin na bilang yung mga anak, yung kabutihan ninyo, pangunawa ninyo, at walang kondisyon na pagmamahal ninyo na ipinapakita ninyo, yung katapatan ninyo, ay may pa mulat sa aming mga anak din ang mga ganong mga virtues, mga karakteristik ninyo. Tulungan mo kami kung kami nabibigatan sa mga sumandang nito, sa pagdidisiplina ng mga anak namin na nangangamba kami. May mga ilan marahil na magulang na dumadaan sa pagsubok sa ganitong estado ng kanilang buhay patungkol sa pagdidisiplina kanilang mga anak. Tulungan niyo po sila. Huwag po silang talikuran, Panginoon. Tulungan mo. Bigyan mo sila ng karunungan at lalo silang lumapit, hindi lang sa iyo sa panalangin, kundi konsultahin ang iyong salita para sila ay mabigyan ng mga paalaala, pangangaral, at mga reminders tungkol sa kung saan magkakaroon kami ng matatag na tahanan at buti at magagalang at God-fearing na mga anak pagdating ng panahon.
0: Yes.
1: Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ako, Pastor Hill, thank you so much po. Nagpapa-good morning sa inyo si Pastor Novel Polanco.
1: Wow, ating kaibigan, no? Ikita kami yan sa December sa ating Together Again.
0: Yes, opo. So, God bless you, Pas.
1: God bless you po.
0: Enjoy
1: God
0: your time po sa Palawan.
1: Sure. God bless.
2: Yes, regards na lang po. Napag-great time po dyan.
0: Yan.
2: Sa conference, mayroon po tayong conference, no? Sa Palawan. And also, seminar trainings po sa ating mga teachers din po dyan sa Puerto Princesa.
0: Wow! Nakakamiss naman ang Puerto Princesa. Ano, Pastor Abel? Kailan kaya ulit tayo makakabalik doon?
2: Sa tamang panahon.
0: Sa tamang panahon. Anyway, wala na tayong time, pero batiin lang natin ng mabilisan yung mga nandito na ang Liave family gusto nating batiin.
2: Good morning po.
0: Thank you po sa inyong patuloy. Alam natin na yung talagang walang humpay yan.
2: Yes, sa ating ninang at ninong na. Kuya Dennis at Mami Ao.
0: Right, and of course, si Ate Grace, nagpapa-good morning din sa atin, praying for continuous blessings to, continuous blessings to bless others. Amen, same to you po. Ate Helen, good morning, God bless you po. Of course, si Valentine Nabata Osila, thank you so much sa iyong mga prayers. Ingat-ingat din, and of course, si ang aking sister dito sa Sorsogon, watching daw sila. God bless. Thank you, sister. And nandito din, Pastor Abel, ang ilan pa natin mga kaibigan, si Miko Moreno Bochal, si Cesar Salcedo, si Ephraim Racine, of course, si Carmela De Los Reyes. Good morning. And sa mga nakatutok sa radio, thank you so much po sa inyong pag-antabay. Well, kailangan na namin magpaalam sa inyo. Salamat po sa inyong pagsabay today. Wala na po tayong time for our other features and segments. Kaya, salamat po sa inyong pagsabay. Hope to be with you again on Saturday. Sa Saturday pala, magkakaroon tayo ng teacher's training. Di ba, Pastor Abel? Para sa ating pong OT stories dito po sa Baskaran, Daraga Albay.
2: At kasama din po natin ang mga taga-kamalig sa church ni Pastor Gemar.
0: Gemar.
2: Gemar.
0: Salamat din kay Don Alfonso Apinado. Kami pa ang inyong mga nakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
2: At ako naman po si Abel Manzanilla, patuloy sabi ang salita ibinigay upang ipamuhay. So let's take a walk and change the world.
0: Have a great day.

0: Na-inspire ka ba sa mga natutunan mo sa Walk Through the Bible ngayon? Makipag-ugnayan sa amin sa mga telepono numero bilang 0998-843-0573 o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Enjoy walking with the Lord today! Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3 The Way FM. Unawalang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado na umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Sa punto naman po ito ay nais naman po nating pasalamatan kayong lahat na aming po mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 TZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago po tayo magpatuloy, kami po ni Attorney Chona sa isa pang napapanhong diskusyon ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Ang sabi po, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kung hindi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin o legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay sisimulan na natin ang pag-atalakay ng isa na namang napapanahon, very relevant, attorney, na topic na kakapulutan natin ng maraming impormasyon para po sa paglilinaw sa maraming bagay. Kaya mga pangyayari, ano, very current itong mga events na ito. Kaya po, huwag kayong maglilipat na istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas!
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya. Nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice-Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica.
0: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
2: Okay, so tayo po'y nagbabalik at nagpapatuloy dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Jonathan Cruz Gonzalez at tayo po ay nasa bahagi na ng ating programa na kung saan tatalakay tayo ng isang mahalagang topic. Ano? At ito ay may kinalaman sa ating karapatan sa piyansa. At ang presumption of innocence, no? Mm-hmm. Napakahalaga nito sa ating justice system at meron tayong pamantayan, may panuntunan ng batas na innocent until proven guilty, no? Isang bagay yung naghabla ka at ibang bagay naman yung napatunayan, ano, yung pagkakasala o yung object ano noong or yung cause of action ano doon sa litigation na yon. So bakit mahalaga ba ano ang piyansa no sa ating malayang lipunan at bakit nga ba meron pa tayong presumption of innocence ano until proven guilty, attorney?
2: Tama, no? Kasi kapag ka inaresto, minsan iniisip natin guilty na ba siya? Di ba? So kapag may warrant of arrest, ibig sabihin ba na ito ay ba? Ibig sabihin eh, lusot na ba?
1: Di ba? Yan ang mga lilinawin natin.
2: Yan ang mahalaga kasi itong nakaraang mga araw, eh, may balita nga na nakapagpiyansa ang isa sa nasasaktan na dating senador. Pero nalilito eh, nakalusot na, tapos na, pero lahat ba ng kaso, eh, pwede bang piyansahan? O bakit may tinatawag na non-bailable at mayroong tinatawag na bailable, no? Yeah. So maraming tao ang nag-aakala na kapag ikaw ay may isinasampa or isinampang kaso laban sa'yo, o kung ikaw naman ay naaresto, ay automatic na, ay naku, ano yan, may kasalanan na yan.
1: Oh, guilty. No? Oh, yes.
2: Pero sa batas natin, an accusation actually, an accusation o ang isang akusasyon ay hindi necessarily ito'y isang conviction. O, ang conviction ay ito yung pagkatapos dumaan sa isang masusing pagdinig. Then nagkakaroon ng conviction. At pero ang pagkakaroon ng isang warrant of arrest ay hindi ho ito'y hatol na agad doon sa guilt o innocence na isang tao. At ang pagkakadetene o detaining o detention habang ito'y nililitis ang kaso ay hindi pa ho ito kaparusahan, no? Kaya meron po mga tao na tinatawag na detention prisoner, no? Hindi pa ho sila yung tinatawag na convicted felon, no? Kaya dito ho pumapasok ang dalawang mahalagang constitutional safeguard sa ating pong sistemang legal, no? Ang una is yung presumption of innocence. Yan, ha? O yung pagpapalagay na inosente ka habang ika'y nililitis, at ang right to bail o ang karapatang magpiyansa, no? So magkaugnay po ang dalawang karapatan na ito, at habang hindi pa ho napapatunayan na ikaw ay guilty o guilty ang isang taong nasasakdal, ay pinoprotektahan po ng batas ang kanyang kalayaan, subject to the requirements of justice and of course public safety, di ba, Attorney Chona? Kaya simulan siguro natin, ano ba itong presumption of innocence?
1: Ayan, so mahalagang ito po ay mapag-usapan dahil hindi lang po ito applicable ano sa mga high profile na mga akusado ngayon, kundi sa ating bawat isang mamamayan, ano. Kaya ito po ay may basihan sa Article 3, Section 14, Paragraph 2 ng ating konstitusyon na nagsasabi na in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. So, attorney, no, maghahabla, may akusasyon, meron kang kaso against another person, lalo na criminal case ito, ay meron kang merong pagpapalagay ang batas, ano, na yung hinahabla ay inosente hanggat hindi maprowebahan, hanggat hindi magkaroon ng matibay na ebidensya. Actually, pag criminal case, beyond reasonable doubt ang kailangan ng evidence, ano, at hanggat hindi na ipipresenta iyon at hindi na papatunayan, ay hindi pa siya masasabing may pagkakasala na nga. Ang Rule 115, Section 1, Paragraph A naman, ng ating Rules of Criminal Procedure, nagsasabi, in all criminal prosecutions, the accused shall be entitled to be presumed innocent.
2: Yeah.
1: The contrary is proved, eto na, beyond reasonable doubt. Kasi mabigat ang kasong kriminal, ano, at dahil hindi lamang ito magkakaroon na ng ano, no, ng record, ano, yung akusado, kung hindi yung kanyang liberty, yung kanyang kalayaan ay talagang mapipigilan kasi ikukulong siya bilang penalty, no, may imprisonment dito. So hindi po obligasyon ng sino mang akusado na patunayang inosente siya.
2: Oh, mahalaga 'yun, ha.
1: Kasi ang presumption nga ng batas, innocent ka maskin meron kang kaso sa anumang hukuman, criminal case ito, eh, presumed innocent until proven guilty, no? So, ito po ay isang pagpapatibay ng pangangailangan na yung prosecution po ang mayroong burden, ang mayroong obligasyon na patunayan ang bawat elemento ng krimen di ba, naghabla ka, sinabi mo theft, sinabi mo robbery, murder, etc. Ano man yan, kailangan ay yung prosecution na nag-aakusa, dapat patunayan mo sa pamamagitan ng ebidensya na talagang nagawa ng taong ito yung krimen na sinasabi, no, doon sa habla mo, no? At din nga, beyond reasonable doubt. Kaya hindi sapat yung chismis lang, haka-haka, hinala, social media post na fake news pala, sensational headlines, ano, kasi syempre may tendency na parang nahahype, ano, yung mga...
2: Lalo na sa politika, di ba?
1: Yes. Oo, maski naman yung mga nakaraan ng mga high-profile cases na murder, mga heinous crimes, eh talagang sensational headlines yan, di ba? Mm-hmm. Dami nang nag-aakusa, lalo na ngayon sa social media. Uy, mas na-influensyahan, ano, ating mga kababayan dahil sa dami nang nakikita online, ano? O hindi po kaya yung ibang silakbo ng damdami ng publiko, yung galit, ano, na nawawala na yung reason, ano, yung rationality, yung tamang pagtingin, ano, sa mga sitwasyon. Ang beyond reasonable doubt po ay hindi naman absolute certainty kasi mahirap namang 100% na talagang sure. Hindi natin kayang malaman talaga yung 100%, ano, ng anumang sitwasyon. But ang sinabi ng batas, kailangan ay pruwebahan ng prosecution ang krimen na inyong inaakusa doon sa isang tao, yung akusado, pero dapat beyond reasonable doubt. Walang duda na nagkasala talaga siya. Pero kailangan po, bagamat hindi absolute certainty, kailangan ng moral certainty on competent evidence. So, kailangan makumbinsi ka morally doon sa ebidensyang iyaharap na talagang nagkasala nga ang akusado. So, ito po ang ating isa pang application sa atin, ano, mga mamamayan. Kung meron pong maling napagbintangan, ayan, o maling naakusahan, hindi po makatarungan na sabihin ng estado na, oh, may nag-akusa sa'yo, dahil inakusahan ka, patunayan mo ngayon na wala kang kasalanan.
2: Oh, so,
1: hindi po ganun. Hindi po baligtad. Ang prinsipyo po ay ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay. Oo, kasi nga, may presumption of innocence. So, ito pong presumption of innocence na ito ay hindi naman para protectionan po yung mga guilty, no? From lawful punishment. Sabihan, hindi, talagang kumbinsido kami, guilty yan. Pero yun na nga po, matter of evidence. Oh. Yeah. Ito po ay isang protection para sa mga naaakusahan from punishment bago pa man ideklara na sila ay talagang guilty, no?
2: Yeah.
1: Dahil nga sa ebidensyang naiharap at napatunayan. So, attorney, matapos natin pag-usapan ng presumption of innocence, ano naman ang bail? Ano ba ito?
2: Yeah.
1: Bakit ito yung constitutional right?
2: Ako, ang ganda na to kasi kadikit ang right to bail doon sa tinatawag na right to presume innocent, no, unless proven otherwise, no. Sinabi nga ito sa ating Article 3 Section 13 ng ating 1987 Constitution, na sinabi that all persons except those charged with offense or offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong, no, shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. So, ibig sabihin na to, ang general rule, ang mga taong merong nasasakdal at inaakusahan, eh pwede silang magpiansa, no? At sila may karapatan magpiansa bago pa sila ma-convict, no, bago pa matapos yung hearing at habang tumatakbo yung hearing, sila ay pwedeng magbigay ng kanilang piyansa. At ang piyansa ay ayon sa Rule 114 ng Section 1 ng ating Rules of Court, ang sinasabi that ano ba ang piyansa or yung bail na tinatawag, no? Na sinasabi natin na may karapatan ang mga nasasakdal na magpiyansa, maliban na lamang, ha, kung sila ay may non-bailable offense na tinatawag. O ibig sabihin na kanilang penalty ng inaakusa sa kanila ay reclusion perpetua, life imprisonment, at ito yung mga matitindi at pinakamabibigat na penalties, o kaya life imprisonment or death penalty, nung meron pa tayong death penalty, ito ay mga non-bailable cases. Mamaya explain natin ano ba itong non-bailable.
1: Yes.
2: Pero ano ba yung, in the first place, ano ba itong bail na yan? Mm-mm. Ano ba ibig sabihin ng piyansa in the first place? So, sabi ng Rule 114, ng Rules of Court Section 1, bail is the security given for the release of a person in custody of the law furnished by him or a bondsman to what? To guarantee his appearance before any court. Ulitin ko ha, ang bail po hindi ho yan bayad. Ito po ay seguridad o ito yung nagsisiguro na ang taong nasasakdal ay maaari siyang palayain, no? Pansamantala at maaari siyang tawagin pabalik at makakasigurado na babalik siya dahil merong ang inisyo na o merong ibinigay na piyansa. Maaring itong piyansa na to na siya mismo ang nagbigay ng piyansa. In this case, doon sa kaso ng senador na napabalita, 1 million pesos no, iniligay doon. At maaari din, meron din mga tinatawag na bondsman, no? Merong mga tao, may mga kumpanya na minsan yan ang trabaho nila, accredited sila sa court na magbigay ng piyansa at sila naman ang siyang magsisiguro na ang tao na ito na na nasasakdal ay a-attend sa anumang mga patawag ng korte.
1: Yes.
2: So, ang bail ay lumalabas, ito ay garantiya na ang accused ay haharap sa korte kapag kinakailangan. So hindi pala ito acquittal. No, ibig sabihin na wala ka ng sala, eh siyempre dinidinig pa nga.
1: Oo.
2: Hindi rin ito dismissal ng kaso, eh nakapagpiyansa, eh ibig sabihin wala na siyang kasong hinaharap. Hindi po. Hindi rin po ito pardon o kaya naman yung ito ay pinatawad na, at hindi rin po ito yung declaration na inosente po yung taong nasasakdal. Pero ang bail ay isa pong temporary or provisional liberty while ang kaso po ay still pending, no?
1: Yes.
2: Ito po ay subject sa kanyang obligasyon na magpakita sa korte kung siya'y kinakailangan, no? So pinagbabalanse nito sa mga katuwid ang dalawang bagay, di ba, attorney?
1: Mm-hmm.
2: Una, yung karapatan ng isang akusado na maging malaya pa rin kasi presumed innocent pa rin siya.
1: Yes.
2: At the same time, ang karapatan ng lipunan, no, of society to be assured na haharap sa paglilitis ang taong inaakusahan. So may iba't ibang mga forms ng bail, no? Sa ayon sa Article 114, merong corporate surety na sinasabi natin na merong kumpanya na na bonding company na nag-assure na sila ay ang maghaharap sa iyo kapag panahon ng paglilitis mo at sila ang nagbibigay din ng bond. O meron din property bond, no? Mga lupa at kung hindi man pera, pero meron din cash deposit. Kadalasan ito yung mas madalas talaga, no?
1: Mas mabilis.
2: Mas mabilis.
1: Oh.
2: At ito naman yung isang pagkakataon naman yung huli is yung by recognizance, no? When allowed by law. Ibig sabihin, meron silang pinagkakatiwalaan na respetadong tao na sinisiguro na siya ang mananagot sa korte kapag hindi ka nagpakita. So ang recognizance ay kinikilala rin to dun sa Recognizance Act noong 2012 na kung saan yun nga, no, kahit walang pera pero merong taong pinagkakatiwalaan ng korte. So ang important point dito, hindi dapat maging sukatan ang kalayaan ng kalayaan, no, ang kapal ng bulsa. No?
1: Okay.
2: Kaya ipinagbabawal din
1: na paglilinaw yan.
2: Oo, no? Hindi porket na ay mas marami akong pera pwede akong lumabas, ay hindi po ganoon. Ang pinagbabawal din po kasi ng konstitusyon ay yung excessive bail, yung napaka-taas na naman ng piyansa na umaabot sa punto na parang ayaw mo naman pagpiyansahin yung
1: hindi mo rin kayang bayaran, eh.
2: So ano naman, attorney, yung piyansa or yung bail as a matter of right?
1: Ayan. So ito ay ituturing ano na matter of right sa ilang mga sitwasyon, ano, ilang mga kaso. Pero sasabihin nga ng iba, attorney, yung bang constitutional right ba ng ang bail sa lahat ng kaso dapat ay may piyansa? Eh hindi po sa lahat ng kaso ay pinapayagan ito, ano, at hindi sa lahat ng yugto ng proseso ng pagdinig, ano, sa isang kaso. Ang Rule 114, Section 4, inilatag na po ano, kung kailan maaring maghain ng piyansa. At dito po sa ating first level court, for instance, ano, ang MTC, METC, MTCC, and MCTC before or after conviction. Pero pagdating naman po sa Regional Trial Court or RTC, before conviction, maaaring maghain ng piyansa kung, eto may condition pa, attorney, eh, kung ang offense o ang krimen ay hindi punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Mm-hmm. Ano? Kasi ibig sabihin, mabibigat na kaso ito. Mm-hmm. Kaya hindi mapapayagan na makapagpiyansa dahil nga, ayun, mang penalty ay reclusion perpetua kasi ang death is suspended, ano? Death penalty, yeah, at life imprisonment. Ngayon, kapag matter of right, hindi siya punishable by death, reclusion perpetua, o yung madalas nating ma-associate with life imprisonment, eh pwede ibigay yan, ano, ng judge, ano, at hindi po ito base, no, sa awa o sa pabor na ibibigay ng isang hukom. Hindi po maaaring sabihin ng hukom na ayaw kitang bigyan ng bail, ano, dahil, yeah, sa tingin ko personal na niya 'yon, ano, mm-hmm, hindi naman based on evidence. Kapag po natugunan ang lahat ng legal requirements, dapat pong payagan ng bail kasi nga may presumption of innocence. Ang hukuman po ang magtatakda ng reasonable amount kasi bawal ang excessive pa amount of bail at mga kondisyon, ano. So sa pagtatakda ng amount, kailangan pong tingnan yung financial capacity ng akusado. May kakayahan din ba yung akusado na bayaran ito? Yung pong nature o circumstances ng offense o ng krimen, yung penalty, no, nakaakibat noong krimen na ninahabla sa kanya, no, character and reputation nitong tao, eh baka ito eh may flight risk, baka ito ay maaring pumunta sa ibang bansa o magtago, ano, kaya kailangan taasan natin ang bail, eh ganyan po sitwasyon. Probability of appearing in court, kasi yun nga ang layunin, ano, ba't may pansamantala kang karapatang lumaya pa nag-post ka ng bail, eh pero may kondisyon na dapat haharap ka sa pagdinig, ano, kapag ikaw ay tinatawag ka ng korte. At of course, yung risk of flight o yung baka tumakas.
11: Oo, oh, tumakas.
1: Natinig natin agad to, madalas to, no, lately, mm-hmm, sa mga pagdinig. Ano. So ito ang important reminder. Ang pagkakaroon po ng bail ay may kasamang obligasyon. Kapag po, ayan, hindi sumipot ang akusado o nilabag niya ang mga kondisyon kung ba't siya pinayagang magpiyansa, maaari po, no, na makansila ang bail na ito, maaring ma-forfeit ang bond, ano, so hindi mo na ma-recover yan, ano, eh kukubrahin na yan, ano, ng mga maaring mga kumpanya, no, na nag accredited na mag-render o mag-post ng bail, ano, at maaring siyang ma-arrest ulit para pumarap doon sa korte at siguruhin siya ay a-attend pa rin sa mga pag-bail. Yeah. So kailan naman matter of discretion, attorney, bail?
2: Yan. So, pagkatapos mo i-discuss yung ang bail na matter of right, meron din naman mga pagkakataon na ang piyansa ay matter of discretion. Ibig sabihin, eh, pinag-iisipan muna ng korte at dinidesisyonan kung dapat ba na ikaw ay i-grant na mag-bail. Na. So, ito yung sa Rule 114 o 114 Section 7, sabi, no person charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment shall be admitted to bail when evidence of guilt is strong. So ibig sabihin, ang mga kaso na non-bailable is yung merong penalty na death sentence, yes, o dahil wala namang death sentence, mm-hmm, ngayon, mm-hmm, yung life imprisonment at reclusion perpetua. No? So ito yung mga may pagkakakulong na hanggang 40 years. Na grabe ang talagang penalty na ito. At kinakailangan na ang ebidensya ay malakas. Yeah. Yeah, no? Yes. So ang importante nating linawin dito na hindi technically accurate na sabihin lamang murder ang kaso kaya non-bailable.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, no? Mas tamang sabihin na ang offense ay punishable ng reclusion perpetua kaya hindi automatic ang bail. Yun yes. pala yun, ano?
1: Yes.
2: Ay, naku, murder yan, kaya walang bail. No, pero ang ano, ay, ang offense pala na to ng murder ay merong kaparusahan ng reclusion perpetua, kaya hindi siya automatically na bailable. No? Mm-hmm. Bail is a matter of discretion dahil kinakailangan munang alamin sa isang separate hearing kung ang ebidensya laban sa kanyang guilt ay malakas.
1: Mm. Mm.
2: So may dalawang katanungan, no?
1: Ayan.
2: Number one, punishable ba ang offense by reclusion perpetua or life imprisonment o death penalty? Pangalawa, malakas ba ang evidence of guilt? Yan, no? Tinitingnan nila sa mga cases na punishable ng reclusion perpetua, life imprisonment or death penalty, malakas ba? Kasi kung ang strong ang evidence, ang bail must be denied. Pero kung hindi naman malakas ang ebidensya, maaring payagan ang piyansa. Kaya hindi sapat ang pangalan ng offense o allegation sa information, ang kinakailangan suriin ng judge ay ang ebidensya. Oh, yan, no? So, pero kapag ito naman ay after sa conviction ng RTC, no? So sa Rule 114 Section 5, upon the conviction of the Regional Trial Court of an offense not punishable by death, reclusion perpetua or life imprisonment, admission to bail is discretionary. So ito naman kakaiba kasi ang bagamat ang kaso ay hindi siya punishable by death, life imprisonment or reclusion perpetua, ay meron ng hatol sa RTC na nagsasabi na guilty. Yeah. Kaya habang nakaapila ang kaso, habang nakaapila ang kaso, maaari pa rin pala mag-bail, pero kinakailangan mag-request at magpaalam kung papayag ang korte. Kasi kapag may conviction na sa RTC, may judgment na finding na ng accused na siya ay guilty beyond reasonable doubt. Mm-hmm. No? Bagamat ito ay maaari pa namang iapila. So ang tanong dito, habang nakaapila, bagamat meron ng conviction sa RTC, ay maaari pa rin mag-bail kung papayagan.
1: Yes. No?
2: Kaya a matter of discretion. Kaya ang bail pending appeal ay hindi po ito automatic, ha? Tinitingnan ulit ng korte ang probability of flight o yung pagtakas, kung meron bang previous escape or violation ng bail o dati nang tumakas at hindi sumunod dun sa bail condition, siya ba ay at risk na umulit sa offense na na inaakusa sa kanya, no? Siya ba ay panganib sa public safety at siya may criminal history at iba pang mga circumstances sa kaso. So ang puntos, judicial discretion is not a personal preference. So dapat ito'y nakabase sa batas, suportado ng ebidensya, ito ay fairly being exercised at ito'y pinapaliwanag ng mabuti sa utos. So, matter of right siya, ulitin natin, ang bail is a matter of right kapag natugunan ang legal requirements, dapat payagan ang bail. Pero matter of discretion, dahil kailangan timbangin ng hukuman ang ebidensya at ang sirkumstansya. Kapag after final judgment naman, as a general rule, wala ng bail, kapag final na ang conviction at nagsisimula ng magsilbi ng sentensya ang akusado. Hindi na siya akusado, siya ay convicted.
1: Convicted, oo.
2: So, ayan. Ano naman ayan, attorney itong Bailey Ring?
1: Oo, meron pa palang ganun. Ano? Sabihin mo pa pala yung pagdinig doon sa mismong kaso at iba rin yung pagdinig doon sa bail lang. Ano? Kung bibigyan talaga at magbibigyan ng korte ang bail. Ano? So, dito po sa article or rather Rule 114, Section 8, ang application for bail ng isa pong tao na charged with an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, ang prosecution pa rin, ang nag-aakusa pa rin, ang may burden of showing that the evidence of guilt is strong. Ganun pa din, ano, attorney, ba, doon sa aktwal na pagdinig ng kaso, prosecution, di ba, magpapatunay noong pag-akusa, no? Dito sa bail hearing, yung prosecution pa rin ang magpapatunay na mabigat yung ebidensya o strong yung ebidensya kung kaya't hindi dapat bigyan ng bail, ano? Pero mapapansin po natin na hindi kagyat na pwedeng tanggihan agad yung piyansa dahil lamang mabigat yung kaso. So matter of evidence pa rin, attorney, no? Kailangan natin ng bail hearing at magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at yung defense naman, ganun pa rin, magko-cross-examine, mag-represent ng rebuttal evidence, ang kailangan gumawa din ng independent determination ng judge. So, ganun pa rin yung proseso, no? Magpipresenta ang prosecution, ang depensa, gayon din, maaring may mga rebuttal evidences, etc. At meron ding independent na, no, na determination ng judge. Ang importante po sa pag-unawa natin ng bail hearing, hindi po ito yung full trial. Hindi po ito yung trial on the merits ng case. Yeah. Ang tanong lamang, strong ba yung evidence of guilt para tanggihan ang bail? Pag po sinabi ng huwes na ay strong ang evidence, hindi ibig sabihin na guilty na nga yung abuse. Ang sinasabi lamang niya ay okay, strong ang evidence kaya hindi dapat yung bail. Oo. Ngayon, kung sinabi namang, ay, hindi strong yung evidence, hindi may ibig sabihin acquitted. Ibig sabihin lang, okay, pwede natin i-grant ng bail, may mga condition yan, ganitong amount, pero magpapatuloy pa rin yung full trial. Ayan. So, yan po yung pagbabalanse natin, Rian, ano, at yung sinasabi ng ating procedure. So, may mga cases, attorney, no?
2: Oo, may bail. Mga cases, pero ang maganda nga natin makita dito, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Siguro, tumuhin na natin, no? Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa presumption of innocence, pati na rin dito sa bail, no?
1: Oo.
2: Maganda dito is yung sinasabi na principle is yung hear before judging. Mm-hmm. Ayan, marami sa ating ganyan na minsan, base lang sa social media, eh meron na tayo agad hatol, no?
1: Oo.
2: Pero sabi ng John chapter 7 verse 51, does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? So ang principle is, kinakailangan makinig muna bago maghusga. Applicable to ha, pati sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Yes.
2: Minsan na hindi pa natin naririnig ang tao, meron na tayo talagang husga. At dapat, hindi lang tayo hear before judging, pero sinabi din, kinakailangan pakinggan ang magkabilang panig or hearing both sides. Proverbs chapter 18 verse 17. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him. Diba? So, yan pala yung cross-examination, ano? No, kailapat maaaring convincing ang unang kwento na narinig mo. Pero, sabi mo, ups. Eh, pero kailangan marinig ko muna at masuri ang kabilang panig. So, sinabi yan ng Proverbs 18 verse 13, he who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. So, ano pa? Ang principle na we should not follow the crowd. Do not follow the crowd kapag ikaw ay dumidinig, no? Hindi kung ano yung sikat lamang, mas maraming itong palagay. Wala naman palang nagbabasat, wala nang nag-aaral, walang nakikinig. Sabi sa Exodus chapter 23 verse 2, you shall not follow a crowd to do evil, to pervert justice. Hindi

0: help to the poor, nor honor the person of the mighty. No? Ang justice pala must not favor the rich, the poor, the powerful, or the popular. Hindi lang pala ito kumakating minsan sa mayaman. Minsan, kumakating din sa mahirap. Ay, hindi pala. Dahil mahirap sila, dahil makapangyarihan sila, dahil mayaman sila, dahil sikat sila, hindi ho pala yun ang pamantayan. Dapat ang judgment ay base po sa katotohanan at sa ebidensya. At ang Panginoong Jesus mismo, no? Makikita natin si Jesus at ang laban sa mob justice. Sa trial ng Panginoong Jesus sa Matthew 27, nakita natin may political pressure, manipulation ng mga crowd, fear of public retaliation, at punishment despite serious doubt and accusation. Ang warning ng salita ng Diyos. When authorities listen more to the crowd than the evidence, justice becomes vulnerable or manipulated by power and greed. So, ang practical questions natin, attorney.
1: Marami yan, ano? Pero gusto natin bigyan ng daan at bigyan ng emphasis. Yung presumption of innocence against trial by social media. Ayan. So, bigyan lang natin to ng pansin. Sa panahon ngayon po kasi, yung Facebook ang nagiging courtroom. Yung comment sections natin ang nagiging jury. Sila na ang nag-decide. Yung influencers become prosecutors.
0: Yeah.
1: At pwede rin defense. Headlines become the judgment. Pero tandaan po natin, public opinion is not evidence.
0: Yeah.
1: Trending, hindi porke po naging viral yan, eh pruweba na yan ng batas, ano po, na guilty o innocent, ano, isang tao. A viral accusation is not a court conviction. Hindi po bawal na humingi tayo ng accountability. Dapat po yan bilang taong bayang naghahalal ng mga opisyal natin. We have to exact accountability, ano, sa ating mga opisyal. Pero iba po yung paghingi ng accountability o pag-demand ng accountability sa pagdedeklara na guilty ang isang tao bago pa man po mahian, hain ang lahat ng ebidensya at matapos po ang pagdinig. Ang constitutional right po, they matter, ano, most when the accused is unpopular, feared, or publicly condemned. Kaya ingat din po tayo. Kailangan balanse po tayo. Kailangan ay tingnan natin mabuti ang inihahain ng mga pruweba. Kung ang karapatan ay para lamang doon sa mga tao na bet natin, gusto natin, parang hindi po yun yung tunay na exercise ng ating karapatan.
0: Tama. Kaya nga, attorney, sa bilang pangwakas, tandaan natin ang presumption of innocence at right to bail ay hindi ito loopholes para protektahan ang kriminal, pero ito yung mga safeguards upang walang mawalan ng kalayaan batay lamang sa accusation, suspicion, political pressure, or galit ng publiko. Kaya ang sinabi nga ng Micah chapter 6 verse 8,
1: yes,
0: He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya nga, attorney,
1: yes,
0: no?
1: Napakaganda ng ating naging pagtatalakay at nawa po ay nakapagbigay po ng kaliwanagan, no, sa atin, ano, at attorney, tayo ay dadako, ano, sa ilang sandali lamang sa ating Blockbuster segment. Kahit pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na kami ni Atty. Chonas sa Payo de Asunto kung saan susubukan po namin sagutin ang iyong mga katanungang legal.
2: Ayan, kaya bigyan natin ng daan ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Tinanggal po kasi ako sa work dahil sa redundancy. Ngayon, ask ko lang po kung pwede po ba akong mag-file ng emotional damage kasi alam naman po nila na buntis yung asawa ko tapos tatanggalin nila ako. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So, redundancy. Oo, isa yan sa ground ano, for dismissal. Ano? Yeah. Pero syempre, meron pa rin mga requirements yan ano, para masabi natin na talagang merong valid reason ano, kung ba't mo sinabing because of redundancy, tatanggalin ka sa trabaho. Ano? So, attorney, yun bang emotional damage or siguro emotional distress ano, na kanyang naranasan dahil sa pagkakatanggal sa kanya, pwede bang magkaroon ng kaso ano, patungkol dito?
1: Well, posible naman, no? Pero hindi kasi dahil buntis yung asawa ninyo o nag-redundancy, maaari kayong magreklamo na. Kasi yung pagiging redundant ng posisyon ay kinikilala naman ito na authorized cause ng termination sa ilalim ng labor code. Pero sa sinunod po yung sinunod po ng employer ang lahat po ng mga legal requirements. Kaya kung totoo po ang redundancy at maayos po yung prosesong pinagdaanan, mahihirapan po ang claim para sa moral or emotional damages. Pero kung yung redundancy po ay ginamit lamang na dahilan upang tanggalin ka nang wala naman redundancy.
2: Oo, wala naman basihan.
1: Kaya ginawa naman ito out of bad faith, panlilin lang, discrimination. Okay. Maari ka mag-claim lamang para sa illegal dismissal, pati na rin kasama ang
2: moral damages.
1: Yes, no? So, ang katotohanan buntis yung iyong asawa ay maaring magpakita ng epekto ng pagkawala ng trabaho. Ngunit sa sarili nito ay hindi ho ito legal na batayan lamang ng emotional damages kung hindi naman ho malicious ang ginawa pong redundancy, pagtanggal sa inyo based on redundancy. Uh-oh. Dapat may illegal dismissal.
2: Yes. So, kailangan ay merong hindi nasunod o nalabag yung batas ano, doon sa pagpapaalis sa kanila sa trabaho. Ayan, so bigyan daan naman natin ikalawang katanungan mula pa rin sa ating kaagapay.
4: Magandang umaga po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng advice. Magpapagawa po sana ako ng arrangement ba yan or contract kasi bumili ako ng property pero not fully paid pa. Nag-down lang ako ng 1.5 million then ang remaining balance is under banking financing. Ano po bang tawag sa ipapagawa, attorney? Thank you po.
2: Ayan, so ganito naman usually, no, attorney, nagda-down muna at yung kabuuan ng kabayaran ay maaring installment or doon sa paghihintay nila, doon sa pag-release ng kanilang loan ano, mula sa isang banking institution or financial institution. Ano. So pagka ganito po na hindi outright na mababayaran yung contract price ano, noong bilihan o noong sale na tinatawag natin, contract to sell po ang gagamitin na kasunduan dyan. Nakasaad, paano po ang down payment, magkano, kailan naman yung mga susunod na kabayaran hanggang fully masatisfy po yung contract price o yung sale price. Ayan. So, attorney, may isa pang katanungan, bigyan daan natin. Sabi niya, maaari po bang paalisin agad ng may-ari ng inupahan namin bahay dahil gusto niyang palipatin na doon ang kanyang anak. So, nangungupahan sila, ano? At lagi po naman kaming on time magbayad ng renta at wala silang ibinigay na maayos na paunang abiso. Bigla na lang nagsabi na maghanap na po kami ng malilipatan. Ano ba ang tamang aksyon? Ano ba ang karapatan namin bilang umuupa sa ganitong sitwasyon?
1: Ayan. So, hindi po kayo maaring basta-basta paalisin ng umuupa kahit gusto na ng may-ari. No, kayo po bilang umuupa ay natama naman ho ang inyong ginagawa at kayo po ay ginagamit ang bahay na ayon sa inyong kontrata, hindi ho kayo basta-basta paalisin na maaaring paalisin dahil gusto yung ipagamit ang bahay sa anak, lalo na kung wala naman mo kayong paglabag sa inyong kontrata at regular yung pagbabayad. Kung may nakasulat po na lease contract at hindi pa ho ito tapos, kailangan pong igalang ng may-ari yung kontrata, no?
2: Maliban na lamang doon eh, attorney,
1: yes, may term kasi may term, no?
2: Sa contract, oo.
1: Maliban na lamang kung may provision na nagpapahintulot ng maagang pagpapaalis, ha? At kung meron siyang legal na batayan para i-cancel or i-cut short o wakasan ito. So kung wala naman hong nakasulat na kontrata at o tapos po ang lease ay month to month.
2: Oo, yan. No?
1: Na lamang nakasunduan, maaari ho niyang wakasan ito ng may-ari ang pag-uupa. Ngunit dapat gawin sa tamang yes paraan. No? At dapat may paunang abiso na tinatawag. Mm-hmm. Hindi po sapat na simpleng maghanap ka na ng lilipatan, lumayas ka na dito.
2: May sapat na panahon din, attorney, no, para makapaglipat, no? Makapaghanap.
1: Oo, higit sa lahat, hindi ho kayo pwedeng maaring pilitin sa pamamagitan ng pagpapalit ng kandado at iba pa pong mga pagputol ng tubig, kuryente o pagbabanta, no? Dahil yan po ay kriminal. At maaaring ho kayo magreklamo sa barangay kung yan po mangyari. Hindi ho maaari ang may-ari lamang ang siyang merong karapatan, no?
2: Oo.
1: Dapat ho ay respetuhin ang kontrata.
2: Yan po ang ating naging talakayan. Kung hindi nyo po napakinggan ang ating kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio, o sa Tabas ng Batas, FEBC.
1: At kung hindi ho naming nasagot ang inyong pong mga katanungang napadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na mga episodes. Sa mga may legal concerns at questions, pwede ho kayong mag-message, padala kayong video, padala kayong ng audio sa amin pong Facebook page. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, na kami po'y muling magkaroon po ng pagkakataon na talakayin ang mahalagang mga paksa na ito, Lord. Pray na ang aming pong discussion ay nagbigay kaliwanagan at tulong, Panginoon, personally sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problems at legal situation. It also, Lord God, na nawa ay nakatulong rin, Lord, na mas malinawan ang mga tagapakinig sa amin pong discussion, Lord God, sa amin pong bayan ngayon. Dalangin din po namin, O Diyos, na Ikaw po ang siyang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa bawat nahihirapan, sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Ikaw ang kanilang maging tagapagtanggol at lakas. Sa iyo namin binabalikan lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Ayan po, no? Salamat po mga kaagapay sa inyong lahat na tumutok po sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa atin pong DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
2: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyayan sa inyong lahat sa mga kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakampi mo ang batas.
0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot.
5: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
6: Until all have heard, time check, it's 9:01.
5: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare!

0: Isang magandang Sabado po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa muli, ito po si Nurse Awi Anda at patuloy pong naglilingkod po sa inyo para mabigyan kayo ng tamang kaalaman tungkol po sa ating kalusugan, because health is wealth. Kaya we are live here at Station Care 104.3 FM. At kami po ay talagang masaya na makasama kayo muli. At sa patuloy niyo pong pag-ano sa amin, pag-support, pakikinig, ay talaga pong we are so blessed. We are so thankful po talaga sa inyong lahat. At samahan niyo po kami muli sa isa na namang talakayan. Napakaganda ng topic po ngayon, which is kakaiba. And ang guest po talaga natin ay parang first time po na makapag-guest kami ng ganitong profession that will really talk about us as the subject matter expert sa topic natin ngayon. Kaya, abangan nyo po at sana po nasa mabuti kayong kalagayan, ang mga nanay, ang mga tatay, ang kuya, no, ang mga ate, at syempre lahat pong nasa bahay at nagtatrabaho, ganun din po na nasa radyo, na malakas po ang radyo nyo. Salamat po. At yan, magpapatuloy po tayo sa ating talakayan, kaya we have Ate Tess din as my partner.
1: Yes, good morning po sa inyong lahat. Ito po muli si Nurse Tess na nagsasabing makinig lamang po kayo, dahil minsan sa topic po natin ngayon ay guilty din kami ni Awi, miss.
0: Yes.
1: At matiin ko muna aw yung aking anak na nag-celebrate ng kanyang 30th birthday.
0: Wow.
1: Yung youngest ko.
0: Oo nga, si Carlo. Tama. Hi, sabi, Carlo.
1: Sabi ko sa kanya, ang ganda ng regalo sa you ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: Diba, after 8 years yata, biniyayaan na rin sila.
0: Yay.
1: Buntis ngayon si Mona.
0: Grabe,
1: yes,
0: oh.
1: Mm-hmm. Kaya sabi ko, sa 30th mo pala ibibigay, ipagkakatiwala ni Lord.
0: Oo.
1: Ang regalo niyang malusog na baby boy.
0: Kaya yo, in God's time po talaga.
1: In God's perfect timing. Kaya naalala ko si Carmela. Hi, Carms!
0: Hi, Carms!
1: Tadi sabi niya, alam mo tita, may season talaga tayo, di ba? Mm-hmm. Season na ipanganak. Kaya ngayon, tita, ang season mo ay iba na din. Kaya huwag mong ipilit yung season mo noon sa ngayon. Thanks, Carm, sa paalala.
0: Yes. Mm-hmm. At ano po, sabi, diba, parang huwag ka lang tumigil pag panalangin, pag humingi.
1: Yes, opo.
0: Kasi ask and you will receive in His time.
1: Mm-hmm.
0: Kaya 8 years na naghihintay sila, no? Para
1: correct
0: magkaroon. Ako, naghihintay din ako.
1: Ah, may hinihintay si Awi.
0: Yes, for sure. And lot.
1: Ibibigay ni Lord. Carm, salamat sa paalala.
0: Uh-oh.
1: In God's perfect timing.
0: Yes.
1: At saka yung season natin, mag nating kalimutan.
0: Ayan, at meron tayong announcement for Kairos po. It's Kairos is about God, the Church, and the world. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ayan, kung hindi pa po kayo nagka-Kairos, ano ba yung Kairos, di ba? And ito po yung madiscover mo kung ano po yung role mo sa global mission. And kung gusto mo pong maging part ng mission, alam ko may tinatouch dyan. Hindi lang nag-i-imik. Pero kung ready ka na po ngayon, meron po tayo on August 21 to October 23. 10 weeks po siya, pero every Friday lang. Ang kagandahan, 6 p.m. lang po to 9 p.m.
1: Mm-hmm.
0: So hindi po maapektuhan yung trabaho.
1: Mm-hmm.
0: And online lang po ito. This is online via Zoom. And also, meron din face-to-face, pero hindi naman siguro ano lang, ilan lang na sessions.
1: Siguro, no?
0: Ang face-to-face po will be at Care 104.3 The Way FM. This is open to all. Ikaw po ay leader, youth, believer po, pastor. Yan. At meron pong, ang requirement lang po is that you should have a stable internet connection of at least 1.5 Mbps. Iyon po ay required to all participants para po talagang maging maganda po yung Zoom Zoom sessions nyo. And for other details, please contact po Maria Shelo Ibasco and Christine Aydalia Asilo at 0920-921-5843 and 0927-214-2461. Ayan po ang invitation for the Kairos.
1: Yes, speaking of the number, nakalimutan ko kanina.
0: Sige.
1: May contact number po kami na 0998-843-0573. At live po kami ngayon sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa Facebook po ito. At kung gusto nyo naman po sa YouTube, Mayroon po kaming FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM.
0: Yes, at sa discussion po natin ngayon, mayroon tayong guest, subject matter expert on this issue. I feel free to send your questions po. Yeah, nasa FB Live, pwede po kayo mag-chat. Ganun din po sa radyo, pwede po kayo mag-send po ng message sa amin. Ayan. So with that, para ma-maximize po natin ang time, let's proceed with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na isa sa pinakasikat at nakakalungkot na halimbawa ng panganib ng self-medication at maling paggamit ng gamot ay ang pagpanaw ng King of Pop na si Michael Jackson noong Hunyo 2009. Dahil sa matinding insomnia o kawalan ng tulog, pinwersa at umasa si Michael Jackson sa pag-inom at paggamit ng malalakas na prescription drugs at pampatulog. Kabilang dito ang gamot na propofol, isang napakalakas na anesthetic na ginagamit lamang sa mga ospital at operasyon at iba pang pampakalma, kagaya ng benzodiazepines. Namatay siya dahil sa acute propofol intoxication. Ang maling paghahalo-halo at paggamit ng gamot nang walang tamang medical monitoring ay nagdulot sa pagtigil ng kanyang paghinga at pag-atake sa puso. Ipinakita ang kasong ito na kahit ang mga gamot na pampakalma o pampatulog kapag ininom ng walang tamang gabay ay maaaring maging sanhi ng agarang kamatayan. Ang tribang ito atin sa atin ng CNN Health Reuters 2011 at ng US National Library of Medicine.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: Ayan, tara na sa usapang pangkalusugan. Ayan, umiinom ka ba ng gamot nang walang reseta? Yun ang tanong namin sa inyo ngayon. Oo. So, guilty po ba tayo na minsan umiinom tayo ng gamot na walang reseta? Diba? Guilty ka, Ate Tess?
1: Yes, guilty ako. Diba tayo yun, ang mga nurses, oh, hindi lahat ng nurses, pero ako, si Awi, maging yung anak ko.
0: Yes, kasi minsan nabawa, may sobrang gamot and then you feel the same symptoms. Ay, ito yung ininom ko last time, so ito rin ang iinumin ko ngayon. Ayan.
1: Diba? Hindi masyado.
0: So, baka akala mo yun yung lunas, pero maging sanhi pa po wala ng mas malalang sakit. Kaya yan po ang kailangan maintindihan natin. Kasi akala natin okay lang.
1: Okay lang. Oo, then, diba may yung kumari ko nga, Mads, mabuti pala yung ininom mong gamot. Parehas din yung nararamdaman ko ngayon. Pwedeng bigyan mo din ako noon. Minsan sa'yo, oh, sige.
0: Pero nakakaano talaga, nakakatemp. Lalo na kung wala kang choice. Like, hindi ka pa makalabas, hindi ka pa, kumbaga may available ka dyan. Nakakatemp na sa medicine kit mo.
1: Mayroon.
0: Mayroon. At ito yung ininom ng kaibigan ko dati. So, napaka may risk po talaga siya. Pero kailangan maintindihan natin. Kasi unless we really understand, kala natin okay lang po.
1: Hindi ayan. Yun pala. Huwag natin gawing okay ang hindi okay.
0: At naiintindihan po talaga natin kung ano yung gamot, ano yung effect, at ano yung side effects, di ba? Mm-hmm. Kasi baka hindi natin naiintindihan na may side effects pala yon. Kaya may kakilala talaga ako. Actually, nag-ano siya sa mga online lang, Ate Tess. Nakala niya okay lang, yung lahid-lahid baga.
1: Ay, oo. Tapos, pinagalitan ako niya
0: ni doktora. Yun pala yun, na-absorb pala ng skin niya at na-affect po, nag-breakdown po yung kidneys niya.
1: Ay.
0: Yes. Dahil lang po dun sa, parang nilalahid lang siya na nakibabili online. Nag-absorb yung chemicals and then na-affect po yung kidneys. Grabe talagang pagsisisi. Ay. So, yun. So, that's one thing po. Isa lang po sa mga incident na yan. Na kaya yun ang question natin. What's one medicine you always take without asking a doctor? Mm. And do you actually know its side effects?
1: Kaya, ang topic natin, self-medication, is it good or bad?
0: Yes. Yan. Good or bad ba? Yan na. Sige nga.
1: Batiin ko muna ako si Pading Romy Villanueva. Nasa kamalig siya ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wow, first time niyang nag-watch. At si Mading Maming Basar, at si Mading Nilda De La Torre, at si Malu Aguilar.
0: Ayan, ang dami na pong naka-online.
1: Oo, sabi ni Mading Nilda De La Torre, good morning, Mads, Tess, and Ma'am Awi.
0: Yes, yeah, syempre ang aking sister, Shoni Valderrama.
1: Yeah,
0: dyan po
1: good
0: sa,
1: morning, Ma'am Shoni.
0: Sa San Roque, Dalaga Albay. At kumusta po sa mga taga San Roque? At syempre yung taga Bagtang Maroroy.
1: Ayan, yung kumusta mga kaibigan po ko dyan.
0: At syempre, yung mga kasama ko sa Bakman, kumusta? Kaway-kaway po. Shout out po sa inyo na nagtatrabaho po para meron po tayong geothermal power, geothermal energy po.
1: Actually, ito si Mading Maming, sa Bagtang Maroroy ito.
0: Ay, talaga.
1: Barangay Health Workers.
0: Wow, binabati po namin syempre.
1: Yung napakasipag.
0: Very busy po sa rural health unit natin, sa city health office natin. Syempre, I think nasa public health kasi kami, Ate Tess, public health po kami. And talagang kailangan po ng awareness. Kailangan ng pagpapaintindi. Kaya shout out po sa lahat ng mga barangay health worker, di ba?
1: Mading Maming talaga.
0: Mga nurses out there na nagbibigay po talaga ng bakuna, ng health talks, grabe po. Lalong-lalo yung sa DOH, very busy sila ngayon on promoting yung sa measles vaccination, Ate Tess. Sa ilang months yun? 6 months to 59 months old. Hanggang 5 years old po na vaccination po ng from DOH. And to proceed, ayan, I think ready na po ang guest natin ngayon. Siya po ay graduate of BS Pharmacy from the University of Santo Tomas Legazpi. And former president po siya ng Red Cross Youth UST Legazpi Council. Napaka-active niya. At siya po syempre ay connected po din po sa Youth Access na siya po meron kaming ngayon partnership with Youth Access po. And he is a registered pharmacist currently working as a community pharmacist. So talagang siya align na align po sa public health po talaga. Bilang community pharmacist po, let's welcome our guest today, si Sir Vince John C. Gintivado. Yan, Sir Vince, are you there?
1: Ayan na siya.
2: Hi po, good morning.
1: Hi, good morning, Sir Vince.
0: Very youth talaga. Very young.
1: Oh, very young. Talagang napifeel ko ang pagiging grandma.
0: Yeah, we are so blessed to have you,
2: Vince. Hindi naman po halata.
0: Ako, auntie.
1: Lola. Oo, Lola.
2: Mga, pwede, tita.
0: Ay, sige, yes. Sige, tugot. Okay. Sir Vince, asan po kapo ngayon?
2: Bale po ngayon, ma'am, na andito tayo sa ano, sa NCR, particularly po sa may Taguig area.
1: Yes. Okay.
2: So, napakaulan po ngayon dito.
0: Oo.
1: Ay, dito din maulan.
0: So, as a community pharmacist, diyan ang deployment mo.
2: Yes po.
0: Ay, grabe.
2: Bale dito na rin po ako nag-practice nung after passing the board exam.
0: Yeah. So, nakaka-bless kasi bihira lang po kami magkaroon ng pharmacist. In the radio station. In
1: first
0: the radio
1: time.
0: Program.
1: First
0: kaya,
1: time namin to.
2: Yes.
0: Excited na ba kayo? Ayan. Sige. Sir Vince, dyan. Sige po. We can share your mat. And start na po tayo ng usapan para syempre, ma-maximize ka po namin, sir. Ayan.
2: So, before we start, Ma'am Tess, Ma'am Awi, may question lang din ako sa inyo. Although, nasagot nyo na siya kanina nung sa introduction. Naranasan niyo na po ba mag-self-medicate din?
1: Yes.
2: Yeah, definitely. Hindi naman yun bago sa atin, lalo na dito. Okay. So, para sa inyo po ba, ma'am, ano po ba sa pagkakaalam ninyo or pagkakaintindi ninyo yung self-medication?
1: Self-medication, ako muna, Awi.
0: Sige.
1: Kasi minsan, may nararamdaman tayo, siyempre bilang nurse, iniisip ko na, ito pwede ito sa akin. Minsan nga, sinishare ko pa sa kumare. Guilty po ako doon, Sir Vince.
0: Meron talagang mga medicine na alam naman natin. Minsan kasi, yung mga OTC, parang okay naman. Like, paracetamol, di ba? Para sa diarrhea. Mga basic needs, meron na talaga akong dala-dala niyan. Lalo na tayo, mga
1: ako
0: nurses. Hingian kami, Vince, ng gamot.
1: Cold, para sa
2: yes,
1: cold.
2: Oh.
0: Hingian talaga kami ng gamot. Pero ano naman namin sa doktor.
2: Opo. So, bale, sige. Before we go dyan sa topic na mga specifics, define muna natin, ma'am, yung kung ano ba ang self-medication. Tapos talaga bang masama siya or pwedeng makabuti din? Kasi parang masyadong negative. Pag narinig mo yung self-medication, parang medyo negative yung yung effect niya. Especially kung sa general public or nasabihan ka na, bakit ka nagsa-self-medicate, hindi ba? So, define natin.
0: Sige.
2: According po sa World Health Organization, ang definition nila ng self-medication is yung selection and use of medicines, including na po dito yung mga herbal and traditional products by individuals. They are using this. Yes po. Tapos they usually treat kung ano yung mga na-recognize nila by themselves na mga sakit or mga sintomas. Dinefine din ni World Health Organization na ang self-medication is one element of self-care din po. So, with this definition, pwede na rin naman natin ma-conclude na yung self-medication is not entirely bad.
0: Yes, agree.
2: Yes. Kasi, meron tayong mga available, kaya nga po marami tayong categories ng medication, like meron tayong mga prescription medicines, may mga over-the-counter, may mga traditional herbal medicines, mga food supplements.
0: Yes.
2: Kasi, although they pose potential risk, yung risk na yun is not that enough to, kumbaga parang masyadong malala agad once na matake mo siya. So, by yourself, you can take it. Pero, syempre, andoon pa rin yung caution dapat na pinapractice natin. So, moving forward, ang self-medication, hindi lang siya nangyayari dito sa bansa natin, kundi all over the world. And ang prevalence niya, based on one of the studies, although yung studies kasi na to, mga around 2022 pa, so hindi na siya masyadong updated. In Europe and Asia, almost 74% self-medicates.
0: Mm-hmm.
2: And around the 74%, 90, dito naman sa country natin, 92% of Filipinos are admittedly self-medicating.
0: Yes. Oh. Totoo talaga
2: so,
0: yan.
2: So, ayun.
0: Mm-hmm.
2: Although, medyo sad yung, ano, yung rating na ganito. Kasi masyadong mataas yung 92% po when it comes to self-medication.
0: Pero Sir Vin, sana so, nga magkaroon ng changes. Kasi di ba may yakap na.
1: Mm-mm.
0: Na libre naman
2: yes,
0: yung
2: po.
0: Check-up. Dati kasi wala.
1: Mm-mm.
0: Siyempre, pag wala kang option, titingin ka muna ng mga gulay-gulay dyan, ng mga, di ba, herbal, nasabi, uminom ka naman, pakulo ka na muna ng ganito, di ba? But with that, hopefully, itong 92% ay dahil
1: mabawasan
0: sa yakap, no, mabawasan.
2: Opo. Although, may explanation din naman kasi yan, ma'am, kung bakit dito sa atin, 92%, ang rating natin when it comes to ano
0: compared
2: to people
0: sa
2: having self-medication
0: mm-hmm.
2: as the first option.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So, yung explanation niyan is, bakit nga ba?
1: Why?
2: Oh, bakit nga ba tayo nagsa-self-medicate?
1: Mm-hmm.
2: So, ang reason natin kung bakit tayo nagsa-self-medicate is, of course, we have the access.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung first point na yung access natin, it's not just about yung access sa mga botika. Also, yung access natin na nasabi nyo na kung dalawa kanina na yung access sa information.
1: Correct.
2: Yes. Although, dun tayo nagkaka-problema when it comes to the access sa information. Kasi the general public treats those information as primary sources po eh. So parang yun yung pinaka-basis na nila. Andyan si Doc Google.
0: Yan, lalo na ngayon. Tsaka AI.
2: Yes.
0: Oo, oh, yan.
2: Opo. Oh, and then especially ano na po ngayon ng AI. So, na-observe ko din po siya sa botika na kadalasan ang mga pumupunta is nakapag-research na kung ano yung kailangan nila.
0: Matalino na tao.
1: Because of AI.
2: Opo. Mm-hmm. And then, napakahirap pong i-deal ng mga ganong situation. Kasi,
1: lalo
2: syempre,
1: sa community.
0: Yes.
2: Opo, lalo po
0: lalo
2: sa community.
0: Lalo yung mga lolo-lola. Naku, marami na yung experience.
2: Opo. And also, sadly, sa Philippines po, ang access natin sa medication ay napakaluwag. Napakaluwag niya. And then, although may ginagawa naman si government natin to combat this, pero masyado kasing matatalino yung mga Pilipino eh. Kaya nakakagawa at nakakagawa ng paraan.
0: Pwede, oo nga.
2: Yeah. Basta alam mo yung milligram,
0: yeah.
2: Okay na yun. Ganon.
0: Copy-paste dun sa ano ng isang kakilala.
1: Oo.
2: Opo. Diyan na rin papasok, ma'am. Yung mga previous nating prescriptions na nakuha from the doctors.
1: Oo nga.
2: Yeah. Andyan po yung lagi nating nare-reuse yung mga reseta dati.
0: I-edit or lang kumbaga, yung date, ano?
2: Opo, yung iba nga po, hindi na po ine-edit yung date eh. Dinadaan na lang po yan sa sigaw-sigaw.
0: Oo, pero may mga butika na mahigpit din by experience ko.
1: Oo, good thing ngayon ang antibiotic, hindi ka na talaga makakabili.
2: Opo, and dapat po talaga kasi ma'am, ano eh, mahigpit talaga tayo, lalo na kapag prescription medications.
0: Mm-hmm.
2: Kahit sabihin nating pang cholesterol lang naman yan, pang BP lang naman yan, sa sugar ko lang naman yan.
0: Tsaka pain
2: dapat
0: relievers.
2: Mahigpit tayo doon. Eh kaso, ang ano doon, tayong mga Pilipino, sadyang maawain kasi tayo eh. So, binabalance natin yung humanity.
0: Yeah.
2: And then yung kung ano ba dapat yung ginagawa talaga.
0: Mm-mm.
2: Kasi mahirap naman tumanggi na alam mong hindi naman siya agad-agad makakabalik sa doktor niya. And then, iisipin mo paano yung few days na hindi siya makakainom ng gamot.
0: Yes, saka kung talaga nakita mo na masamang, kumbaga parang, ang style kasi, pag hindi nakalusot dito sa isang butika, hahanap siya ng iba.
2: Opo, yun nga po. Kumbaga,
0: kasi desperate
2: dapat,
0: na rin.
2: Dapat po, standard kasi talaga yung practice natin. Yun nga po, hindi din naman natin masisi yung ano, and hindi din naman tayo makakapag-comment sa practice ng ibang mga butika. So,
0: kasi ganun, ayun, na, ganun yung experience ko, Sir Vince. Pag di ka dito, pumunta ka doon kasi doon nakapili ako. Sige na.
1: Pero, yes, Sir Vince, sa maintenance, yung doktor na yung doktor ko, nagbibigay siya, limbawa ngayon, for 3 months. Mm. After that, required ka talagang bumalik,
0: siyempre,
1: magpa-check up.
0: Oo,
1: kasi ibang butika, hindi ka natatanggapin. Ma'am, ubus na yung 115 riniseta sa'yo.
0: Tama, pag 100, may bumili ka, nakikita ko, minus 20
1: yes,
0: kasi nakabili
1: yun
0: ka
1: ang,
0: na.
1: Yun ang prescription sa akin. Mm. Pero minus, pag naubos na talaga, hindi na ako nakakabili. Mm.
0: Pero hindi ka naman naggagawa na lang at
1: ito. Ay, hindi.
2: Bawal po yun.
1: Bawal, oo. Bumabalik talaga.
0: Talaga.
1: Mm-hmm. Yeah. Opo.
2: Mm-hmm. And then, additional lang din dito, ma'am, sa mga prescription. Kasi di ba, usually meron tayong mga instances na hindi naman laging nagre-release ng reseta yung doktor.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga gamot is over-the-counter naman.
0: Mm-hmm.
2: Or sadyang madali lang siyang hanapin. So, iniisip din ng mga doctors na, since naka ilang pasyente na ako na ito naman yung ginagamit, iniisip nila over-the-counter na siya. Kasi admittedly, hindi din naman kasi laging na-update yung mga healthcare professionals, even ourselves, kung ano po ba yung mga changes, especially kung yung mga registration ng mga gamot natin is nababago.
0: Mm-hmm.
2: So pwedeng yung iba, over-the-counter dati, tapos ngayon, kailangan control na siya ng reseta. Na. Or yung mga dating kailangan ng reseta, over-the-counter na pala.
0: Mm-hmm.
2: So, kapag ganun, parang, doon pumapasok parang one size fits all.
0: Mm-hmm.
2: Na, maipapasok na rin natin yung third reason is yung opinion.
0: Opinion.
2: Personal opinion as well as personal, and yung mga opinion ng mga nakakasalamuha mo.
0: Oo, yung meron ng karanasan sa pag-inom ng ganito. Yung gaya-gaya.
1: Gaya-gaya.
2: Diyan na po yung mga gaya-gaya.
1: Oo, mabuti sa
2: ang
1: akin,
2: pinaka
1: mabuti
2: number one po dito is yung opinion po ng mga family members natin.
0: Mm-hmm.
2: Yan yung mahirap. Kasi sabi ni mama, sabi ni Lola, ito yung ito na yung dati namin ginagawa. Binubudbud na lang tong antibiotic para gumaling. Parang yung mga ganong nakagawian na po.
0: Kaya maganda talaga sa bawat angkan o pamilya, may isang doktor na at least makakonsult. Pero minsan mahirap din pagkapamilya, hindi sinusunod.
1: Kaya dapat ngayon yung mga senior makinig kasi kami yung nagiging influencer.
0: Hala, mga lola.
2: Yes po, kasi ang tendency po mas makikinig po sa inyo.
1: Correct.
0: Ay, mahigpit ito si Ate Tervin.
1: Pero ngayon hindi. Po. Sabi ko hindi pwede. Talagang
2: and
1: magpa-check
2: up. Ang isa din po kasing doon kapag family member natin is nandun talaga yung personal bias natin.
0: Mm-hmm.
2: Nawawala yung objectivity natin when it comes to our own opinions. So parang nanenegate doon yung importance more on ano ba yung mas mapapabilis para makaginhawa agad yung tao.
0: Mm-hmm.
2: And then lastly, bakit talamak yung self-medication is advertisements.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang to yung mga, ma'am ha,

0: pag-iiwanan yung doon sa reminders ng safety.
1: Mm-hmm.
0: Kasi andoon tayo lagi sa benefit eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa benefits. Mm-hmm. Eh, ang hindi natin alam, merong mga gamot na hindi naman dapat pinagsasabay or ito magkakaibang brand pero para parehas lang naman yung laman.
1: Yes.
0: Magkakaiba lang yung gumawang manufacturer
1: or yung generics.
0: Nagdi-distribute. Mm. Yes po. Lalo na po nung nagkaroon na po tayo ng Generics Act.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Para mas

0: take po ninyo.
1: Vitamin C.
2: Vitamin C, oo.
1: B-complex. Yan,
2: B
1: di ba?
2: complex, mga usual lang
1: Iron.
2: po. Opo.
1: Yan.
2: So, dito po, kahit ang nasa isip kasi natin kapag mga vitamins is
3: Okay
2: safe
3: lang.
2: siya.
3: Yeah.
2: Opo, okay lang siyang i-take. Kahit walang reseta, kahit walang opinion ng kung sino man, basta gusto kong uminom or gusto kong bumili, okay
3: Oo.
2: lang.
3: Oo.

0: na kompleto na po yung vitamins and minerals
1: from A to zinc.
0: Yes po. And then yung mga pinagsasabay pa po nila, and then bibili pa po sila ng separate iron supplement, separate vitamin C supplement, yung mga ganun po. So ang nasa isip nila, magkakaiba yung gamot or magkakaiba yung laman ng mga ganun. Or kaya sabihin natin itong iron is iron lang naman yung laman. Wala, ano yung kinalaman niya dito sa multivitamins?
2: Na meron na pala.
0: Check,

kahit po mga mild pain ang tinitreat natin with over-the-counter medicines. Andyan po yung paracetamol, andyan po yung ibuprofen, mefenamic acid. Hindi din maganda na basta-basta ka lang po mag-take ng mga ganun. Kasi there are people po, there are patients that are still heavily relying sa mga pain medications po na over-the-counter. Up to a certain point na hindi na po healthy kung paano nila

0: area kasi ma'am, it's better to ano po kasi to
1: kasi iba-iba
0: ask
1: bawat
0: the advice
1: tao.
0: Opo ng doktor.
1: Yes.
0: Kasi magkakaiba kasi tayo ng kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa mga vitamins, hindi naman natin lahat yun kailangan eh.
1: Mm-hmm.

0: Sorry pa po kung ganun ka nung kagabi.
1: Makulit.
0: Makulit po. Opo. Especially ma'am sa ano, sa mga ayun, steroids.
2: Tama.
0: Isa yan sa pinaka rampant na medication na sineself-medicate.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ang bilis ng access, especially sa hindi na kasi sila ma'am bumibili sa mga leading drugstore chain eh.
2: Mm-hmm. Sa mga maliliit.
0: Sa mga small boticas.
2: Usually
0: sa
2: sari-sari
0: sila
2: store.
0: Doon ng
2: sari-sari
0: yes,
2: store.
0: Sadly, meron

Sabi po sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo at ipinagkaloob na ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Kaya nga po, pag ininom mo ang tamang reseta at tamang gamot, niluluwalhati natin si Lord. Kasi inalagaan mo po yung templo na pinahiram niya sa atin. Dito po nakikita natin na hindi tayo basta-basta iinom ng gamot kung hindi angkop sa ating mga katawan. Kasi hindi nito

aspeto ng kanyang buhay. Salamat, Banal na Espiritu, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niyo pong pinagkakatiwala sa amin ni Awi na ang programang healthcare ay aming mabigyan ng ang aming mga listeners ng tamang impormasyon. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.

0: paracetamol. Kaya maingat po pala tayo dapat. Mm-mm. Hindi na ako mag-prescribe because I am not the proper authority.
1: Yes. Mm-mm. Kaya yun, kailangan talaga ano lang ang topic po natin ngayon is just to create awareness po.
0: Correct.
1: Sa ating lahat.
0: Mm-mm.
1: To be careful, basahin po natin yung mga kailangan may side effects din po talaga yung mga gamot, no.
0: Go to the proper,
1: kasi you know, kidneys talaga, sila yung dinadaan natin sa ihi. No? Makikita talaga doon.
0: Sabi nga ni Sir.
1: Nagigive up ang kidneys po natin pag nagsiself-medicate din tayo.
0: Di ba sabi ni Sir Vince, wag

ay ng makabuluhang impormasyon upang palakasin po ang kamalayan ng bawat Pilipino sa kamalayan ng bawat Pilipino na sa pagbibigay ng tamang impormasyon at tungkol po sa kapayapaan, kaunlaran, pambansang seguridad at ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat mamamayan. Hay nako mga kaibigan, sa panahon ngayon kung saan humaharap ang ating bansa sa iba't ibang mga hamon mula sa kalamidad, iba't ibang isyong panlipunan hanggang sa usapin ng pambansang seguridad ay mahalaga ay dito po natin nakikita ang kahalagahan talaga ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces at ng iba't ibang sektor ng lipunan sapagkat mga kaibigan ng tunay na pambansang seguridad ay hindi lamang

England at Spain noong ika-16 na siglo. Ngayong araw noong 1908, isinagawa ni Wilbur Wright ang unang pampublikong flight demonstration sa magkapatid na si Wright at Lehman's, France. Ang demonstrasyong ito ay naging mahalagang yugto sa kaysaysayan ng aviation. Noong Agosto 8, 1928, lumipad ang German airship sa Graf Zeppelin mula Lakehurst, New Jersey para sa kauna-unahang paglalakbay nito sa buong mundo. Makalipas ang humigit-kumulang 3 linggo, matagumpay na nakabalik matapos makapagtala ng record para sa global circumnavigation. Ngayong araw, noong 1945, nagdeklara ng digmaan ang Soviet Union laban sa Japan. Sa kinabukasan ay nagsimula ang malawakang opensiba nito sa Manchuria. Nangyari ito sa mga huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig. Samantala, sa kasaysayan ng daigdig, ngayong araw noong 1901, opisyal na itinatag ng Philippine Constabulary sa bisa ng Act No. 175 ng Philippines Commission, tinatawag ang organisasyong ito bilang isang pambansang pwersang tutulong sa pagpapanatili sa kaayusan at pagsugpo sa kaguluhan sa bansa noong panahon ng pamamahala ng Amerikano. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng peace and order sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kalaunan, ang Philippine Constabulary ay naging

temple service, niligtas ang pitong guro sa Zamboanga. Naligtas ng mga sundalo ang lahat ng kawal ng 6 reserve centers o RESCOM PAP, ang pitong guro at isang boat operator matapos magsimulang lumubog ang kanilang bangka sa karagatan ng Sakol Island, Zamboanga City, noong ikalawa ng Agosto. Agad na rumisponde ang rescue team sa pagtungo rin sa isang community outreach activity. Sa tulong ni Sergeant Charles Stevenson Villotendos, Philippine Air Force Reserve, ligtas na nailipat ang mga sakay sa rescue boat at dinala sa barangay Pasil Manta para sa paunang pagsusuri. Walang nasaktan sa insidente at matapos ang outreach activity ay ligtas na hatid pabalik sa kalupaan ang grupo sa pangangalaga ng Philippine Coast Guard.

operations upang palakasin ang interoperability, operational readiness at multinational cooperation. Sa pamamagitan ng Pitch Black, higit sa nanahasa ang kakayahan ng FAP na makipag-operate kasama ang Allied at Partner Air Forces bilang suporta sa regional peace and stability. Philippine Air Force ipinakita ang pinalakas na kakayahan sa Exercise Pitch 2026. Ipinakita ng Philippine Air Force ang pinahusay nitong kakayahan at interoperability sa Exercise Pitch 2026 sa Darwin, Australia, kasama ang mahigit na 20 bansa. Lumahok ang Philippine Air Force gamit ang 4 na F-50 jet fighters, isang C-130 transport aircraft at humigit kumulang 200 piloto at support personnel. Ayon kay Lieutenant Colonel Mario Mendoza Jr., spokesperson ng PAP PBK 2026 contingent, pinalawak ngayong taon ang paggamit ng F-50 mula sa strike mission tungo rin sa defensive counter-air operations hanggang ginamit ang upgraded data link capability para sa mas mahusay na situational awareness at koordinasyon. Patagumpay na nakumpleto ng lahat ng 4 na F-50 ang kanilang mga misyon nang walang aircraft fallout, habang ilang PAP pilots ay nanguna rin sa multinational strike packages. Defense Secretary, nanawagan ng pagkakaisa sa ASEAN at Bitral Award. Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang kasapi ng ASEAN na magkaisa sa pagsusulong sa pagalang sa 2016 Arbitral Award na aniya ay usapin sa panrehiyong interes at nakabuti sa bansa sa Southeast Asia. Sa kanyang keynote speech sa 2026 Military Law and Operation Strategic Engagement sa Kuala Lumpur, Malaysia, binagyan din ni Teodoro ang matagal ng paninindigan ng Pilipinas sa international law at sa mga responsibilidad nito sa ASEAN at sa international community. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagkakaisa sa rehiyon sa pagpapanatili ng role-based order

0: At isang shotgun ammunition. Ayon kay Lieutenant General Cirilo C. Balaoro, Philippine Army Commander Southern Luzon Command, ang patuloy na pagdami ng mga nagbabalik loob ay nagpapakita na mas marami ng dating supporters ang pinipiling talikuran ang karahasan at tahakin ang mapayapa at produktibong buhay.
1: Ayan, partner. Ayan, partner, maraming salamat. Ang alam mo, partner, ang mga balita ng iyong ibinahagi ay muling nagpapaalala sa ating Philippine Air Force at sa buong Armed Forces of the Philippines na tayo ay patuloy

soberanya ay isang mahalagang tungkulin, ganoon din kahalaga ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo partner, magkaiba man sila ng pinagmumulan pero pareho po silang bahagi ng ating pambansang seguridad. Ang una po ay tumutugon tungkol sa pagprotekta po ng ating mga karapatan bilang isang malayang bansa, habang ang pangalawa naman ay tumutugon sa pagprotekta sa buhay, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino laban po sa banta ng nagbabagong klima. Kaya sa madaling salita partner, ang isang bansang tunay na ligtas ay hindi lamang po

0: sa 104.3 to ano?
1: Yes, sir.
0: Okay. At napakalakas nitong station na ito. Kaya maraming salamat po sa may-ari ng radio station sa pagbibigay ng oras sa ating Philippine Air Force para pag-usapan ng mga bagay na mayroong kilaman po sa kaunlaran at kapayapaan.
1: At hindi lamang po tayo, sir, na napapakinggan sa pamamagitan ng istasyon namin.

0: para doon sa talagang kanilang objective, yung objective na alam naman natin kung ano yan. So dapat yung LGU ay, especially yung barangay kapitan ay mapagsuri sa mga bagay nito, na pag mayroong makitang ganitong klaseng mga sitwasyon, mga bagong muka na ang muka nila ay kagaya noong ating binabantayan, ay dapat maging maingat tayo sa pag-deal sa kanila. Kasi mayroong kakayahan yan, very liquid ang pera nila, ibabribe yung ilan nating mga opisyal para makuha yung kanilang suporta. But ang problema kapag yan ay nakaposisyon at nahawakan tayo, tayo mismo ay i-divide yan. Mm-hmm. Kapag ang bansa ay isang divided na bansa, iba ang pananaw, ay hindi tayo nagkakaisa, mahirap nating ipakipaglaban yung ating karapatan.
1: Yes.
0: Kasi

pati yung ating environmental, pati yung sa education, pinasok na rin niya yung Education and Advocacy Act. So kasi ang gusto natin ay maging whole of nation approach ito. Mm-hmm. At ang gobyerno ay magkaisa na ito ay implement itong mga batas na ito. Kasi ito na yung solusyon na eh. Hindi tayo nagkukulang sa batas. Ang problema natin ay more on implementation. So dapat mayroon tayong kagaya ng Climate Change Task Force na pwedeng i-remind yung ating mga local officials, kasi pag tayo ay buong Pilipinas at napaka lakas na natin, organized tayo, equipped tayo ng tamang kaalaman, motivated yung mga tao, ay kaya nating immobilize ito para kumbinsihin yung mga local officials natin na ipatupad yung mga batas na mayroon tayo. Ano to? Unang-una natin yung Solid Waste Management Act. So yan ay talagang minamandato na tayo na i-segregate yan. So

0: Sa kung ito ay hindi naprotektahan, baka yung bundok na yan ay mayroon ng kumamkam dito sa magitan ng ilan mga kasama natin sa gobyerno na kumbaga ay walang pagmamalasakit sa ating kalikasan. So ito yung nagagawa na tayo ay very organized at kasama natin yung NSTP program. Ang NSTP, Mildred at saka Joji ay napaka lawak nito kasi nandiyan dyan yung ROTC, nandiyan dyan yung ating CWTS, LTS. So kung itong mga bata nito ay mamobilize natin para bantayan yung mga batas at ito ay may patupad, ako ay naniniwala na magiging maayos tayong bansa at kakayanin natin yung yung mas malaki pang epekto ng climate change sa Mildred at saka Georgie.
1: Ayan na.

gawin natin sa lahat ng ayon sa ng ating pamahalaan, i-require natin sila na ipaskil nila yung budget nila. Like for example, sa Bicol region, ilan ba ang budget natin para sa mga seeds na pwedeng mabuhay sa ilalim, sa yung mga submarine seeds, mm-hmm, or kaya yung nabubuhay sa tag-init? At saka ilang kilo yan, ilang bags yan, at sa mga probinsya yan, mm-hmm, at saan natin sino ang mga recipient yan? Pwede natin bantayan yan para itong mga pondo na ito ay talagang mapunta doon sa nangailangan natin ng mga kabayan na apektado ng climate change. Ayun. Including yung mga mitigation projects natin. Mm-hmm. Ang climate change, pagdating sa mitigation, ang partner niya dyan ay ang Department of Public Works and Highways. Yung mga flood control projects. So, tayo ang dapat sisihin kasi hindi natin binantayan yung mga flood control projects. Kaya nawala. Pero kung ang Climate Change Task Force during that time ay na-create na, baka wala tayong mga nawawalang project, mga flood control projects. Kasi babantayan natin yan. Kung mayroong 1 billion,

0: NGO po pala kayo. So ang nag-create sa inyo ay ang Climate Change Commission. So ano po, i-clarify ko lang sir, ano po talaga yung pangunahing mandato na ipinagkatiwala sa inyo ng Climate Change Commission, sir?
1: Yung registration namin, yung registered mission namin sa Security and Exchange Commission ay kami yung mag-o-organize para sa military din.
0: Mm.
1: Tayo yung mag-train ng mga tao natin. Tayo mag-o-organize, ibig sabihin sa ngayon ay all over the country na tayo. Mayroong special commands na rin tayo. 21 special commands yan. Ang bilis nga, nag-snowball siya.
0: Okay.
1: Pangalawa is ma-equip natin sila ng mga kaalaman. Ito yung mga batas na rin.
0: Yeah.
1: Kaya every Monday at saka Wednesday, ito yung palaging pinag-uusapan namin. Na mga batas na ito, yung mga detalye nito para armado yung ating mga miyembro. And then, pangatlo noon ay imo-motivate natin sila. Kasi ang number one, kaya ang tao ay gumagalaw kasi motivated siya. Para pag motivated yung tao, parang sa military, organize, equip, motivate, at saka immobilize. So pag motivated sila, organize, equip sila, motivated, ay mamobilize natin sila doon sa mission ng Climate Change Task Force na matulungan natin yung pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto ng gobyerno na mayroong kinalaman doon sa ating pinirmahan sa Paris Agreement na gusto nating i-reduce yung carbon emission, at by 2050, dapat yung carbon natin emission ay net zero. Ang ibig sabihin noon, kung tayo ay nag-i-emit tayo ng 1,000,000 metric tons of carbon, dapat mayroon tayong nasi-sequester din na 1,000,000 carbon. Ang sequestration, ginagawa yan sa pagtatanim, diba? Mm-hmm. At sa paggamit ng mga solar na energy. So marami ng pang-sequester na mga pamamaraan para kung nagbuga ka ng ganito, kadami, dapat mayroon ka rin isi-sequester. Kasi yung kasang cycle niyan eh. Yung carbon ay kinukuha natin sa ilalim ng sa mga racks, minimina natin yan, ginagawa nating nagiging fuel siya, at yung fuel na yon ay pinapasok natin, kumbaga ginagawang gas natin, ito ang nagbubuga ngayon. Yung pagbuga ngayon, pag nagtanim ka naman ng mga puno, isisequester na yung mga carbon na yan, hihigupin ng mga puno naman yan, at itatago uli yan doon sa lupa. At pagdating ng 1 century o 1,000,000 taon, ilalagay na doon sa mga racks at magiging oil uli yan. At yun ang umiminahin naman pagdating ng panahon. So dapat talaga itong cycle na ito, mapag-aralan natin ito para sa ganun ay alam natin kung paano tayo mag-survive. Kasi nakakaalarma na yung sea level rise natin. Tayo ay doble na. So yung sea level rise, marami na tayong mga community sa Pilipinas na talagang submerged sa tubig. So doon sa adaptation, ang ating pinopropose na dito, ang pinapanukala sa Climate Change Task Force doon sa mga LGU natin, wag na yung tayo ay reactive na pag mayroong communiting na baha, gagastusan na naman natin para magbigay tayo ng relief goods. Ang kinakailangan ay makapag-adapt na tayo. Ano yung adaptation na yon na programa? Dapat i-relocate na natin sila sa mga lugar na kumbaga ay mataas, hindi aabutin ng baha, para hindi gumagastos ang gobyerno. Kasi kung iipunin mo lahat ang gastos ng gobyerno, bilyon-bilyon yan, dapat yan, kung proactive yung programa ng gobyerno, baka yung ginastos natin sa response natin, baka sobra na yan para i-relocate natin yung ating mga kabayan sa isang lugar na mataas, may bahay na, may pagkakitaan na. So ito yung mga advocacy direction ng ating Climate Change Task Force, Brad Mildred.
0: Ayun, talagang napakahalaga at napakaganda po ng inyong mga programa, sir, para sa ating mga kababayan. At alam naman natin talaga kung gaano kahalaga yung whole of nation approach. Pagdating naman po sa climate change, sir, bakit mahalaga nga makiisa ang bawat sektor ng ating lipunan sa pagtugon sa climate change, sir?
1: Napaka-importante yan. Simula lang natin doon sa waste segregation, di ba, no? Kaya doon kami nakafocus ngayon, education. Kaya nga magkakaroon kami ng ang tawag doon ay tindig.

panahon na para magsama-sama tayo. Yung whole of nation approach na yan ay ma-attain na natin yan. Magsimula tayo sa bahay. Yung sa bahay, kagaya ko sa, for example, dito sa bahay, talagang ginawa ko na mayroon ng basurahan para sa nabubulok at saka hindi nabubulok. Dapat yan magawa yan ng lahat ng ating mga kababayan. No? So yung mga nabubulok ngayon, dapat ay mayroon siyang pagtatapunan ng maayos. Diba, no? Kasi pwede mong gawin siyang fertilizer. Yung hindi naman nabubulok ay mayroon dyan na pwede mong i-recycle yan, ibenta yan, at saka talagang yung iba ay pwede mong itapon na. Pero mayroon pa rin magagawa dyan. So yun yung mga konsepto na pinagtutunan ng pansin ngayon. Kasi sa Japan, napunta ko ng Japan, kahit doon sa pinaka-remote na mga barangay, makita mga bata, pag sila ay nasa loob ng restaurant, sila ang nag-serve sa sarili nila. Pero yung mga plato na yan, yung mga pagkain nilalagay nila sa basurahan, tapos inilalagay nila yung kanilang, napaka-disiplinado nila, pati yung tapon, tubig, tatanggalin nila lang tubig, at saka yung tapon, ililipat nila, pati yung bottles. Ibig sabihin noon, maaaring ito yung dahilan kung bakit mayroon tayong Environmental Education and Advocacy Act para itaas yung kamalayan ng ating mga kabayan. Pero ito ay hindi natin nakikita masyado yung implementation.

0: sa mga imbornal, kaya nagkakaroon tayo ng mabilis na pagbaha. Like for example, sa Lipa, 1,220 feet above sea level, magtataka ka, bakit bumabaha tayo ng 4 hanggang 5 oras kung tayo ay 1,220 feet above sea level? Ang isang nakita natin problema, kasi yung mga imbornal, barado. So, ang dapat sisihin natin, gobyerno ba or yung mga tao? Baka kasama yung mga tao, hindi lang yung gobyerno. Tapos, pagdating mo doon sa mga lugar kung saan dinidischarge ang tubig, makita mo yung mga creeks, punong-puno na ng basura na. Kaya, yung mga creek na ito, ay hindi na dumadalo yung tubig. So, nag-stagnate yung tubig. Kaya, tumataas bigla yung mga tubig natin. So, napakasimple yung mga solusyon na hindi mo kinakailangan maggastos ng bilyon. Kaya lang, dahil nga sa tingin ko ay walang nagwagwardya dito sa mga programang ito. Kaya, pag nagkaroon ng baha, ang gustong gawin kaagad, lakihan yung imbornal. Diba, no? Tapos, after 2 years, barado naman yung imbornal. Baka, ang kinakailangan lang talaga ay sa ating mga kabayan na educate natin yung ating sarili. Yun lang, brother. Yes, at saka, Joji.
1: Yes, sir. Napakaganda po ng inyong mga sinabi. Diyan po talaga ang isa sa mga simpleng paraan upang makatulong tayo sa ating kapaligiran. At medyo kinakapos na po tayo, sir, ng ating oras. At siguro sa puntong ito ay magpapatuloy na kami, sir, sa isa na naman naming segment sa amin po nga programa, kung ito po ay ang ating food for thought.
0: Galing. Thank you. Congratulations sa inyo.
2: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
0: At saka, Joji.
2: Thank you, sir.
0: At kay Colonel Joel Vergara, maraming salamat sa inyo dyan at sa lahat ng ating mga kasamahan sa Air Force at mga sundalo dyan sa Bicol Region. Salamat.
3: Food for thought.

o sardin ng Eden upang ito'y alagaan at ingatan. Napakasimple ngunit napakalalim ng mensahe nito. Mula pa simula, ipinagkatiwala na sa tao ang pangangalaga sa nilikha ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kalikasan ay hindi lamang isang bagay na maaari nating gamitin. Ito ay isang pananagutang ipinagkatiwala sa atin. Mga kaibigan, kapag pinag-uusapan natin ang climate change, hindi lamang natin pinag-uusapan ang pag-init ng mundo, malalakas na bagyo, pagbaha, tagtuyot, o pagkasira ng ating mga kagubatan at karagatan. Pinag-uusapan natin ang buhay ng tao.

or HADR, ngunit naniniwala din ako, partner, no, na higit na mahalaga ang paghahanda ng ating mga komunidad upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga sakuna at mapalakas ang kakayahan ng bawat isa na makabangon. Bueno, mga kaibigan, oras na po para tayo ay magpaalam. Gustuin man natin magpatuloy, pero hanggang dito na lamang po yung oras na inilaan sa atin. Kaya ta, sa puntong ito ay kami po ay magpapaalam na muna. Tayo po ay magsama-sama muli sa susunod naman na edisyon ng amin pong usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ito po ay bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Again, maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay tayong lahat.

0: many years, mga ka-Team G. At kami po, ang CARE 104.3 The Way FM Legazpi City. Welcome po sa inyong lahat. Dito po sa ating estasyon ay pag-uusapan natin, no? Kanina pinag-usapan yung mga serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan ng Philippine Navy, Sir Jemar. And of course, we would like to extend our warm and deepest thanks to the men in uniform ng Philippine Navy for being part ng ating naging medical and dental mission sa Anislag National High School.
1: Maraming salamat po.
0: Pagbati po sa lahat ng naging kasama po namin from Philippine Navy. The celebration of Nutrition Month, yung health. Alam mo ba, Sir Jemar, na ang Bicol region, according to the report, no, ng EDCOM 2, specifically yung tignan ko lang ng mahusay, Sir Jemar, no, kasi para hindi tayo magkamali yung source ng ating information, no. According to, this is from EDCOM 2, no, na pinost ng EDCOM 2, pero ang source nito ay mula sa DOST, Food and Nutrition Research Institute. According to them, tumaas ang stunting rate ng mga batang Pilipino

0: Gemar. So this morning, let's talk about between rights and wrongs, teachers on students' discipline. Nasabi nga natin, Sir Gemar, pagdating ba sa disiplina, ano nga ba ang hinaharap ni CHUR, no, ng mga CHURs natin? At sa umagang ito ay makakasama po natin maya-maya lamang ang ilang at mga kakampi, mga kasama kaibigan pagdating sa edukasyon. Ito po ay magandang usapin para tayo ay magkaroon ng malinaw na thoughts kung ano nga ba ang maaari po nating gampanan sa loob ng klase pagdating po sa pagdidisiplina. Ikaw ba, Sir Gemar, were you put into a situation na natakot kang magdisiplina or nagdalawang isip kang magsaway sa estudyante?
1: Nung sa akin, sa experience ko, nagtuturo na ako. I mean,
0: of course, yung nagtuturo ka na siyempre.
1: Siguro bago ko sagutin 'yan, iyan ako na muna yung memory ko nung siguro yung elementary.
0: Ito, sige, umpisahan natin, Sir Gemar, yung memory mo ng elementary. Meron ka bang naaalalang terror na teacher?
1: Siguro yung pinagawa sa akin.
0: Siyempre, may terror teacher na nagpagawa sa'yo. Huwag mo nang banggitin yung pangalan.
1: Kasi, so yun, yung pinagawa sa akin na pinapunta ako sa board tapos tapon. Pinatayo.
0: Ay, grabe kasi naman. Mahirap pa yun.
1: Tapos may ano sa akin, may pinagawa. Na,
0: ano pinagawa sa'yo? Pinasayaw ka?
1: Hindi naman.
0: Pinakanta ka?
1: Parang pinaano ako sa board.
0: So, napahiya ka ba nun?
1: Siyempre.
0: Oo. Ganito, iklaro lang natin, no? Let's set the vocabulary lesson for this morning. Pag sinabi mo kasing terror teacher, dalawa kasi yung connotation yan, no? Dalawa yan. Pag sinabing terror teacher, yung istrikto si ma'am sa pag-aaral mo, yung talagang hindi ka makakaligtas sa kanyang pilik mata, no? Pagdating sa pag-aaral. Pero yung terror teacher naman, yung talagang isa naman na sobra sa disiplina, no? Yung noong panahon may namamalo ng kamay, no? May nagpapatayo nga sa unahan tulad ng sinabi mo. Ako, sir, nabato ko ng eraser, ha?
1: Ilang beses?
0: Isang beses lang. Tapos yung nambato sa akin ngayon, co-teacher ko na. Diba? Oh. Kasi naman, nauso noon yung pocket books. Oh. Tapos, ang ginagawa namin ng mga estudyante, isinisingit namin sa libro yung pocket book habang nagtuturo yung teacher. Tapos, nag-recitation. Hindi ako nakasagot. Wrong mo yung pronunciation ko. Actually, nasagot ko, pero hindi ako confident. Siguro, na-cite yun ng teacher. Tapos, wrong pa yung pronunciation ko ng word. Talagang binato ko ni ma'am ng eraser.
1: Pero pinatawad mo siya?
0: Oo naman. Love ko yun. Oo. Tsaka, stricto talaga siya, Sir Gemar. Sobrang stricto siya. Talagang, gusto niya natututo yung kanyang mga estudyante sa klase. Oo. So, yun nga, no, pwedeng magkaroon ng positive and negative connotation yung isang teacher, yung isang terror teacher. Tapos, may terror teacher pa ako noon talaga na hindi ka pa uupuin hanggat hindi ka nakakasagot. Yung ganun.
1: Kasi yung the word terror,

Binigyang diin ng EDCOM 2, isa sa bawat tatlong mag-aaral sa Pilipinas ang nagsabing nakaranas sila ng bullying sa paaralan. Bukod dito, 43% ng mga babaeng mag-aaral at 53% ng mga lalaking mag-aaral ang nagsabing paulit-ulit silang nakakaranas ng bullying sa loob ng isang buwan. Ipinapakita nito na may mga seryosong issue ng pag-uugali at pakikitungo ang ilang mga mag-aaral sa kanilang kapwa mag-aaral. Sa kasalukuyan, maraming guro ang nag-aalangan kung paano didisiplinahin ang kanilang mga estudyante. Gusto man nilang itama ang maling pag-uugali, ngunit may takot sa atin na mareklamo ng makulang o mabigyan ng maling kahulugan ang ating aksyon. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi na ipatutupad ng maayos ang mga patakaran sa loob ng klase. Ka-Team G, sa umagang ito, naniniwala ka ba na it's high time already na ibalik ang istrikto o mas istriktong disiplina at bigyan ng otoridad ang mga guro pagdating sa pagpapanukala or pag-i-implement ng mga disiplina sa loob ng silid-aralan? Kasama natin ngayong umaga, mga ka-Team G, ang ating teacher na

0: MedTech Department po ng AGO Medical. Yes. Na syempre no, dyan dyan ang ating ka-TNT, Ate Gracious. Yan. Batiin ko yung iniwan kong anak dyan, si Raven. Hi Raven.
1: Hello, oh,
0: magpakabait. May iniwan. Yan, oh, may iniwan eh. Oo. Well, may mga memories ba kayo? Core memories ng mga terror teachers, no? Sabi nga natin kanina, to set the vocabulary, no? Yung terror pwedeng good or bad, mm-hmm. no? Pwede bang i-qualify din ninyo yung experience ninyo kung naging maganda rin ba or hindi masyadong maganda? Yan, Teacher Kay.
2: Sa akin po ang naalala ko, yung elementary.
0: Oo, ano so, nangyari?
2: Strict naman po siya. Ngayon ko lang parang... Kasi ngayon ang terror, madaming definition yung mga kabataan. Pero siya yung mailalagay ko sa terror kasi may pagka-stricto po siya. Then yung pinaka-memorable ko po noon ng elementary is, I don't know kung ano po yung nangyari kasi hindi naman pa ako pabaya sa ano eh, sa
0: honor student ka ba noon?
2: Hanggang grade 4 lang po. Yan, medyo pagdating ng ano, hindi ko na inano.
0: Nagbulakbol ka na, Teacher Kay.
2: Medyo sabi ko, kailangan ko ng ano to eh. Low-key na lang.
0: Low-key.
2: Pero somehow po, yan, nung grade 4 po kami, yan, hello po sa teacher namin. Pero ano na po siya ngayon? Tapos na po yung ano niya. Pag-render ng service.
0: Retired na yes, si ma'am.
2: So, hindi po kami nakagawa ng assignment. Nagalit siya po sa amin sa row na yon. So lahat kami pinatayo tapos pinalo po kami sa kamay tapos dito sa may parting paa. Sa paa po. So paa. Yun yung pinaka-memorable kasi syempre po pag nasa school ang expectation mo, 'di ba? Ano ka? Care ka ng school. So medyo na-shock ako noon pero
0: kasi sa bahay ba pinapalo ka?
2: Yes po naman. Kasi syempre,
0: pero nanay mo naman yun.
2: Nanay. Pero,
0: parang hindi mo in-expect.
2: Opo, parang hala, namawalo pala talaga si mom.
0: Hello?
2: Kasi pag student
0: napalo ka pala.
2: Isang tingin lang po, di ba? Diyan ka na mag-ano eh. Kailangan mong maging...
0: Ikaw ba ngayon sa mga student mo, tingin lang? Tingin
2: ay,
0: ka
2: hindi
0: lang.
2: Na po yan. Hindi na po siya, ano eh. Hanggang tingin.
0: Talaga, kinakausap na.
2: Kinakausap. Lahat ng strategies po kailangan. Hindi na, hindi na po, gabi na po yung gap between nung noon na ako po yung student tapos sa ngayon. So, ang dami po talagang adjustment as syempre po, natuturo na din po ako. So, yun po yung pinaka-memorable ko na napalo po ako. Pero hindi naman po ako nagdamdam kasi alam ko naman sa part ko may pagkakamali din po ako. Na-shock lang kasi napalo. So,
0: uy, pagdating sa assignment, may teacher talaga ako ngayon na natutunan ko sa kanya na mag-check lagi ng notebook ng estudyante. Kaya, na-adapt ko siya ngayon. Lagi ako nag-check ng notebook. Kasi yung study habit sa bahay, no, yung ma-develop yung study habit. Pero ngayon, Teacher Kay, mamalo ka, di ba? Anong masasabi mo kung mamamalo ang isang teacher ngayon?
2: Ngayon po, medyo ano siya eh. Since, syempre po, meron din protection sa mga bata. So, medyo doon po maano yung ano mo, yung profession.
0: Pero
2: po,
0: bawal sa akin, na yung stick. Bawal nang humawak ng stick ang teacher ngayon
2: po.
0: Pero
2: ako po, humahawak pa din po ako. pang ano ng ano nila, ingay. So yun po yung ano din.
0: Iba pero
2: din
0: hindi po pa malo. Ano
2: po. Hindi pa malo po. Pero for me po, nandun pa din po, nagkikling pa din po sa akin yung strict na pag-discipline na kahit pa paano po sa school. Parang military style po kasi ano din po ako, officer din ng high school sa CAT. So parang kahit sabihin po natin iba na ngayon, napapakita ko pa din po yun. Pero syempre, yung control pa din po talaga.
0: May control yan. Idig deeper natin yan mamaya, Teacher Kay, yung control na sinasabi mo. At paano yan nakakatulong sa ating mga teacher, no, to safeguard also ourselves pagdating sa usapin ng pagdidisiplina. Ikaw ba? Teacher Ay, yan. Ito si Ay, medyo... bata-bata. Medyo recent ang kwento nito, Teacher Kay.
3: Hindi naman. Pero parang ano eh, parang pare-pareho tayo ng kwento. Kasi
0: magkalapit lang age nyo.
3: Napansin ko parang mabenta yung elementary ng mga memories.
0: Ano bang meron sa mga elementary, ano, elementary teacher?
3: Diba, nakaka-curious naman yan. Yes. Pero sa akin kasi, yung kwento ko naman is, elementary din. And, strict din si teacher ko noon. Pero I understand naman. Pero no, syempre nung elementary, hindi mo talaga maiintindihan kung bakit strict si teacher, no? Pero yung story ko is, si teacher ay strict siya na gusto niya yung libro laging dala.
0: Hindi ka kasi nagdadala.
3: Minsan nakakalimutan.
0: Tamad ka kasi, no?
3: Nagdadala ako ng libro.
2: Mabigat.
3: Pero, oo.

0: mga books natin noon, no? Yes. Opo. Pito, lima, dala-dala mo every day.
1: Siguro po, teacher Chen, hindi ako lumaki.
2: Ako din.
0: Ako din. Oo.
2: Oo. Kasi diba dati, kailangan talagang ano eh, dala-dala mo.
0: O tapos ano nangyari?
2: Kasi science namin to. Mm-mm. Hindi ko nababanggitin si teacher, pero science teacher ko siya.
0: Itago natin siya.
2: Oo. Pero yun nga, hindi, nakalimutan ko yung book.
0: Yung book.
2: Oo. Tapos, ang pinapagawa niya, pinapatayo. Pero kapag alam mo yun, parang medyo high yung discipline ni teacher. Mm-mm. Yung, alam niyo yung sit on the air.
0: Wow! Wow. Talaga?
2: Oo, yung mga ganon. Pero hindi lang naman ako yung nakaranas noon. Parang halos lahat kami sa klase noon. Nakaranas kami noon.
3: Siguro yung time na yan, yung pagiging elementary natin, yun yung mga ang babait natin, ano? Hindi tayo mapalit.
1: Sobra.
0: So, yun na, no? Napasit on the air si Teacher Aileen, no? Si Ate Aileen, napasit on the air. Anong pakiramdam mo, no? Nagsumbong ka ba sa parents mo?
2: Hindi ako nagsumbong. Kasi nahihiya ako. Pero yun kasi
0: dati, yung parents, pag nagsumbong ka, anong sasabihin? Yan kasi!
2: Babalik sa'yo.
0: Babalik lang sa'yo.
2: Yes. Nahihiya din ako nun dati, ate, kasi may tita ako na teacher. So, baka sabi ko, Ichika. So, nahiya ako that time. So, sabi ko, next time, hindi ko na siya gagawin. Magdadala na ako. Mm-mm. And may positive naman yung, ito, yung high school. Mm-mm. Kasi, di ba, iba-iba yung sinabi natin kanina, iba-iba yung connotation. May connotation na pwede. So, yung strict naman nito is, yung teacher ko ng high school, yung pagiging strict niya, in a good way naman. Kasi, hindi siya pipirma ng clearance hanggat hindi mo na-memorize yung square root and yung cube root.
0: Maganda 'yon.
2: Yun yung positive na ano, parang hindi ko din nakakalimutan sa pagiging strict ng teacher ko na 'yon. Pero yung sa negative, aminin ko talaga, yun talaga parang nag-cause siya sa akin ng slight lang naman na fear.
0: And it's a reality, no, na may mga student na nagko-cause talaga ng trauma sa mga bata, no. As a social worker, Ate, I know, 'di ba? In your honest thoughts, mataas ba yung level ng discipline ngayon sa mga kabataan or mababa na?
2: For me, ito yung ano, yung honest na sagot ko, kasi yun nga, iba yung level noon sa ngayon, kasi ngayon vina-value na natin yung child rights, child protection, 'di ba? So hindi ko masasabi na ganun pa rin yung level, as in ganun kataas, kasi nga vina-value na natin yung mga child protection and policies natin. Unlike before,
0: mas disiplinado ba ang mga kabataan ngayon kaysa noon?
2: For me, ano, hindi na din ganun. Kasi
0: so, hindi, nga, no? Hindi yung observation natin. Ikaw ba, Teacher K, mas disiplinado ba noon or ngayon? Sa tingin mo?
1: To expand my answer, yes, masasabi ko pong grabe na po yung ano, pagkakaiba.
2: Changes.
1: Hindi na po, hindi na po to be honest, disiplinado yung mga kabataan ngayon.
0: Mm-mm.
1: So, marami na po kasing factor kung bakit ganun sila. And we need to look for that. And syempre, magbigay ng solusyon. Kasi since ako din po nakaranas ng mga early ages ko, yan, kabataan ako. So masasabi ko, bakit parang itong nung time ko, na nasasabi ko na po yan eh, na nung time ko hindi naman ako ganyan. So,
0: pero syempre hindi natin yung sinasabi sa mga estudyante, no? Yes. Pag nasa harapan, no? Parang pero may nagre-reflect lang tayo. Yes, so dati, ano ba, mas nakikinig ba yung mga estudyante?
1: Yes.
0: Ngayon, parang ano ba?
1: Lahat na ginawa mo, parang mauubusan ka na ng ano eh. Kaya kanina po sabi ko, may stick pa din ako, or kung wala pa akong stick kasi hindi naman ako mahilig talaga magdala ng ano, yung mga visual aids and nagre-request ako ng nasaan yung ano niyo broom, as sila parang pag first time, syempre po kasi since kakasimula pa lang po ng klase, parang magtatanong po sila, para saan nga kaya yung ano, yung broom, yung pala pamalo doon sa ano po, it's either sa table or
0: bakit mahalaga yun sa'yo, Teacher K, na kahit napaka-challenging ng panahon natin, yes, and you feel na any move mo pwedeng ma-misinterpret pagdating sa discipline, pero bakit pinahahalagahan mo yung disiplinang ito sa loob ng klase?
1: Kasi po ang discipline, ito po yung huhubog sa atin in the near future din. And 'di ba, yun din po yung magti-teach sa atin kung paano maging consistent na hindi man maging, di ba, hindi naman lahat ng bata may kakayanan na maging honor student. So, at least kahit nandyan ka lang yung presence mo, pero kung kumbaga yung discipline mo nandyan, iba po yung impact nun kasi dadalhin mo yun sa susunod pa na journey mo. So, di ba, as hindi lang po kasi student yung hinuhubog natin, kundi a citizen of this country. So, napakahalaga din yun. And at the same time po, palagi ko pong iniisip na sa pag-uwi ng bata, so ano yung contribution din ng teacher and school sa pag-uwi niya. So, napakahalaga po din yung discipline.
0: Balikan ko lang, thank you Teacher Kay, balikan ko lang si Ate Ay kanina, nabanggit niya na sa panahon ngayon, masyado nahahighlight, no? Talagang yung strong adherence natin pagdating sa child's rights ay ipinatutupad sa mga paaralan ngayon. Ate Ay, nakatulong ba? O tingin mo may balanse? How would you describe yung impact ng adherence natin, strong adherence natin pagdating sa child's rights ngayon? Pagdating sa impact ng discipline.
2: Yes, opo. For me, ito kasing child rights natin, hindi naman ibig sabihin na ito yung magiging lisensya para magpasaway or 'di ba, hindi siya para hindi na natin disiplina or respect. Pero kasi ito lang ay guide natin, pero nakatulong siya kasi maiiwasan natin na dumating sa point, 'di ba, na sa sobrang disiplina natin sa isang bata, dumating sa point na baka dumating na tayo sa sobrang masaktan na siya, hindi na natin ma-value, ma-violate na natin yung rights niya, 'di ba? So pwedeng humantong sa isang matinding karahasan, 'di ba? So yun.
0: And of course, no, in the context of law, syempre ang law ay for those na talagang less ang strength, kumbaga yung pinakamahina, pinakakailangan ng proteksyon ang pinapanigan ng batas. Samantala, wala tayong problema pagdating sa child's rights at malaki ang ating pasasalamat sa naging development ng child's rights sa ating bansa ngayon. Though, alam natin, alam mo yan, Ay, no, we talk about it na marami pa rin bata ngayon ang nakakaranas ng karahasan, ng pang-aabuso. At tayong mga guro at social workers, no, lagi tayong para sa kabutihan at ika-uunlad pa ng child's rights sa Pilipinas. We are advocates of that. Pero yun nga, no, bilang namang mga guro, no, saan tayo, ano maaari nating gawin, yan, para hindi natin ma-violate yung mga child's rights na ito. Samantalang napapanatili natin yung disiplina sa loob ng ating silid aralan. Sir Jemar, ikaw ba? Meron ka bang mga na bubuong mga thoughts ngayon pagdating sa ating usapan?
3: Yung approach natin sa akin, ang approach ko yung pag may mga pasaway talaga mga bata, binibigyan ko lalo ng atensyon. Ibig sabihin, kinukuha ko yung atensyon in a way, in a positive way, na talagang ma-inform sila kung anong ginagawa, anong dapat ang dapat gawin. So, ang approach ko doon is hindi sila para ipahiya, kundi ma-encourage. And kumbaga, mabago yung ginagawa nila na hindi maganda sa loob ng classroom.
0: Ayan. So, Sir Jemar, no, sabihin pa natin yung, kumbaga pag-usapan pa rin natin yung mga approaches na yan, no, sa ating next segment sa umagang ito. Dahil mula sa kwento ay dadako tayo sa mga tips and inspirations na pwede nating gawin sa loob ng klase pagdating sa positive discipline. At patuloy po nating pinag-uusapan ang ating paksa sa umagang ito sa diskursong between rights and wrongs. Teachers stand pagdating sa disiplina, yung punto de vista ng isang guro pagdating sa disiplina. Narito na po ang next segment na bibigyan po tayo ng tips and inspiration sa ating topic this morning. Ito na po ang Gets ni Sir.
3: Gets ni Ma'am.
4: Gets ni Sir, gets ni Ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Between rights and wrong, teachers on students' discipline. Hindi may kakaila na tumataas ang bilang ng mga kaso ng bullying, violence, at syempre yung mga attitudes na hindi ka tanggap-tanggap sa ating mga estudyante sa panahon ngayon. Pero ano nga ba ang ating maaaring gawin to balance that protection of rights ng ating mga estudyante, yung children's rights, at syempre yung kagustuhan pa rin natin na bigyan ng disiplina? I think wala naman distinction. I mean, hindi naman nalalayong yung konsepto itong dalawang ito. Actually, ang disiplina and child's rights, no, ay magkasama. Kasi obligasyon nating magkaroon, no? At it's our responsibility na mga nakatatanda na humubog ng mga kabataan na magiging marangal ang buhay at magiging maayos ang mga ugali, dahil karapatan ng bawat kabataan ang magkaroon ng isang magandang kinabukasan, magandang pagkatao, no? Pero nga sa panahon ngayon, no, na humaharap tayo sa napakaraming issue at krisis, natatanong, no, gaano ba kailangan na magdisiplina ang isang guro na hindi na ba-violate yung child's rights? Teacher ay yan. Teacher ay. Teacher ay talaga. Oo. Kasi si Aileen po ay isang teacher at isang social worker sa isang community community group for children, no, yung 5000 Club. Good morning po sa mga members ng 5000 Club. Natuturo po sila ng literacy, values, at syempre yung leadership sa mga bata. Teacher ay, matanong lang natin, no, sa iyo as a social worker, paano nga ba ibabalanse sa pagkakaintindi mo yung disiplina at karapatang pambata?
2: Yes. Actually, yun nga po, no, kanina nabanggit natin na hindi naman ibig sabihin doon yung mga child rights and policy na hindi na natin i-discipline ang isang bata. Kasi aminin natin, mahalaga na nadidisiplina natin ang isang bata. And yung pagdidisiplina natin, make sure lang na in a way, na in a good way, in a positive way, na hindi natin kailangang manakit, hindi natin kailangang masaktan ang isang bata to the point na ma-violate na natin yung mga child rights. Kasi pwede naman natin silang disiplinahin ng mahinahon. Pwede naman natin silang kausapin, no, na hindi natin kailangang sigawan, na kailangang masaktan.
0: Ang tanong nga, Teacher I, is may mga bata ngayon na hindi daw nadadala sa pakiusap at mahinahon na disiplina. Paano yun?
2: Actually, may mga cases talaga, no, na may mga ganyan na hindi na nadadala. And maybe siguro, no, pwede nating alamin, ako kasi as a social worker, yun yung iniisip namin, lagi naming iniisip na bakit ganun yung behavior ng isang bata.
0: May maybe, root cause.
2: Yes, may root cause siya. Yung person in environment na tinatawag natin, no, na baka yung bata may problem sa bahay, ano ba yung pinaka cause nung bakit ganun yung behavior ng bata.
0: Oh, so, definitely. Yeah.
2: Yes. And doon natin mauunawaan bakit ganun siya sa school. So, pwede nating kausapin. Maybe pwede nating mag-home visit tayo, kausapin natin yung parents. Kung sobra na talaga, no, ate, yung behavior ng isang
0: bata. Kasi naniniwala naman ako, wala namang bata na lumabas sa mundong ito na may masamang ugali. Ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang
2: environment
0: ng kanyang exposure. Kaya Teacher ay, naniniwala ka ba na itong issue na to ng disiplina sa loob ng paaralan, it's a whole community approach?
2: Yes. Kasi mahalaga yung role, no. Unang-una, mahalaga yung role ng
0: parents.
2: Ng parents. Doon nagsisimula, no, yung paghubog ng character ng lahat-lahat sa isang bata. Kasi diyan siya nagstay, no, ng ilang ilang taon, ilang araw.
0: Teacher, ay, may mga families ngayon na hindi naman natin nilalahat, no, pero yung iba talaga kumbaga, hindi naman intentional na nagkaroon ng mga, kumbaga, disruptive or hindi normal or hindi regular yung kanilang setup, no? So masasabi mo bang may kinalaman ito pagdating sa behavior ng mga bata sa loob ng paaralan?
2: Yes, kasi unang-una noon, sinabi natin kanina na kung ano yung environment, yung napasanayan ng isang bata. So maybe pwede natin doon panghugutan.
0: May factor.
2: Oo, may factor. Oo. Yun
0: maari.
2: Talaga eh. Oo, maaari na baka yun yung cause.
0: Mm-mm.
2: Kasi nga, hindi naging maayos yung una, sa family pa lang, no? Hindi na naging maayos. So, baka doon. And may mga other factors pa. Kasi ngayon, ibang-iba na ngayon, no? Yung panahon natin, ibang-iba na. So,
0: yes.
2: Marami ng mga cause, mga factors, pwedeng sa environment, kung saan siya belong, no?
0: Opo. Teacher, sa ngayon ano, napag-uusapan ito, pwede mo bang, may mga nakikinig na parents kasi, no? May nakikinig na parents. Ano nga ba, to set the record, ano ba ang, as an social worker, ano yung nakikita mong role ng parents talaga pagdating sa discipline? Mm-hmm. Well, parang ano to eh, parang kailangan pa bang itanong, syempre. Pero, ano, minsan kailangan natin ng paalala kasi may mga issues.

0: Mm-mm.
1: And yes, nasa school sila, pero hindi naman every hour, every minute sila yung nakakasama ng bata, no?
0: Oo.
1: 'Di ba? So mahalaga yung both role ng teacher and parents.
0: Mm-mm.
1: Pero wag natin iasa din sa school, no?
0: Oo.
1: Kasi second home yung school. Uh-huh. Sinasabi natin na second home yung school.
0: Yes. How about the community, Teacher Ai? Ano ba tingin mo yung role ng community pagdating sa student discipline?
1: Yes. Of course, mahalaga din yung role ng community natin. Mm-hmm. Pwedeng magkaroon ng isang safe environment, no, or mm-hmm. child-friendly mm-hmm. environment na kung saan pwedeng mag-implement ng programs or trainings or activities na pwedeng i-invite yung mga parents, mm-hmm. no, pagdating sa proper or way ng pagdidiscipline.
0: Oh,
1: and pwede yun na lahat ng involved sa community para din maging aware sila, no, paano ba yung tamang pagdidiscipline.
0: I think it's a high time na tanggalin na natin yung isip na, uy, parent ako, alam ko kung paano ko didisiplinahin yung anak ko. Parang, yes. I have my own way of disciplining my child, no? Maaring sa panahon ngayon, mag-usap-usap tayo,
1: yes.
0: Magkaroon tayo ng pag-uusap kung paano nga talaga ang epektibong pagdidisiplina para sa mga estudyante natin. Thank you, Teacher Ai, sa iyong thoughts for this topic. Mm-hmm. How about you, Sir Jemar? May tanong ka ata kay Teacher K.
2: Oo. So you, Teacher K, how do you do positive discipline inside the class?
0: Ayun, maganda yun.
3: Ang sa dami po kasi ng strategies, ang pinaka-effective po for me is yung dapat meron kang relationship sa bata. You know them.
0: Mm-mm.
3: Kasi yun nga po, sa ganito pong setup natin sa school, which is sa isang room, mm-mm. we have 40, mm-mm. Yan, 14 40 students. Plus. Ang hirap po talagang i-discipline sila. So mm-hmm. sabi nga ni Ma'am Eileen, yan, madaming factors kung bakit ganun yung bata.
0: Mm-hmm.
3: Well, sa part ko naman po sa pagiging teacher, mm-hmm. nakakapagod din po, but we need to be intentional.
0: Mm-hmm.
3: So magbibigay ko po talaga ng time. So mm-hmm. hindi naman tayo po perfect. Sometimes mm-hmm. Kahit gusto po nating mag-implement ng positive reinforcement,
0: mm-hmm.
3: and meron at merong puposlit pa din po na masisigawan mo, mahahiblad ka.
0: Oh.
3: Pero I think po for sure if meron po tayong relationship sa bata,
0: mm-hmm.
3: at the end of the day, kasi po yun yung po ginagawa ko paminsan-minsan, syempre napapagalitan. But mm-mm. after that, I will give time po para makausap siya na, bakit ganun ka? Anong nangyari? Kamusta mm-mm. yung araw mo? So, palagi pong yung mga bata, minsan nga po, kapag meron ka ng relationship sa kanila po,
0: mm-mm.
3: out of nowhere, recently lang, meron po akong na-experience na, bago ko po silang student, so hindi ko po sila na-handle.
0: Mm-mm.
3: So, but, out of nowhere po, maaga po siyang pumasok.
0: Oh, oh.
3: So, sa amin po kasi meron ding shifting po nung nakaraan.
0: Oh,
3: so, hindi ko po siya kilala. So, but then, nag-share po sa akin kung bakit maaga siya. So, syempre meron problem sa bahay. So, napakahalaga po sa atin. Siguro hindi lang sa school eh. Kasi kahit sa community and sa family, kapag meron pong good relationship, kahit merong mga problems, napag-uusapan naman po at nabibigyan ng solusyon.
2: Hmm.
3: So, yun po.
0: Agree. Yung know, maganda yun.
2: Agree ako ng sinabi niyo. Okay. So, napaka-importante yung may relationship. Ako kasi yung part na sa na-experience ko last week siguro, na-experience ko yun na kinausap ko yung estudyante privately, na bakit ganun ginawa mo. Hindi ko yung ina-expose yung kung anong ginawa, dinidiin ko anong mali. Kumbaga sa part natin as teacher, we should know kung paano natin i-approach. Huwag natin ipapahiya yung bata.
0: Ako, nakikinig ako sa inyo, no? Ang natututunan ko ngayon, alam mo, pag tama yung intention mm-hmm. mo, pag tama yung heart mo pagdating sa pagdidisiplina, hindi ka makaka-violate ng rights.
2: Tama.
0: No? Pag tama yung intention mo, pag tama yung heart mo pagdating sa pagdidisiplina, ibig sabihin, your goal is to restore the student. No? Hindi yung gusto mo lang malaman niyang mali siya.
1: Yes.
0: Hanggang dun lang, you want to restore. It's a long process. Disciplining is a long process. And we are committed to that person na makita siya to grow and ma-realize niya yung potential niya bilang isang estudyante. Right heart, right mind, at syempre, right information sa atin pong mga estudyante.

0: Amin sa lahat po ng guro pagdating po sa pagdidisiplina, mga katinji. Bago po tayo dumako sa ating next segment, batiin lamang po natin si Ate Jaycel Buena ng Metro Manila. Mm-hmm. Siyempre si Janine de Los Santos si ng Masbate. Ayan, si Antoinette na napakalayo ng lakag.
1: Hello, Janine.
0: Oo, at siyempre si Mommy Cat, Catherine Joan Melgar ng Kamaligalbay.
1: Kanina, nakita ko rin si Sir Artemio Marmol.
0: Oo, good morning. At siyempre kay Sir Alan Saklolo Castrense. Magandang tanghali po sa lahat. Mm-hmm. Sabi pala ni Antoinette, ni Francis Antoinette, sama-sama daw ang mga magaganda.
1: Hindi ako sama din.
0: Maganda. At syempre po kay, teacher ko din po ito. Teacher din namin sa BU dati. Si teacher, professor, Dulce Cipres Bahado. Si Pastora Dulce, good morning po. Watching to you, teachers of the Way FM. At sa puntong ito, mga ka-team G, saliksikin natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa ating paksa sa umagang ito. For we know that all knowledge and wisdom comes from our greatest teacher, the Lord God. Narito na po ang OMG on Matters About God.
2: OMG, because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
0: Lahat na ata ng uri ng disiplina ay naranasan ko sa aking tatay na isang sundalo at sa nanay kong napaka-istrikto mula sa pamamalo, sa mga salitang minsan din ay sumugat sa aking puso at higit sa mga inspirasyon at magagandang aral na iniwan nila sa akin bilang isang anak. Ngayon na ako'y isa ng magulang, aking batid na napakahalaga ang sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 6. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa siya'y tumanda ay hindi niya ito lilimutin. Bagamat batid ko na hinding-hindi ako pupunta sa punto na mananakit at magsasalita ng masasakit sa aking anak upang siya lamang ay matuto. Nabatid ko na ang disiplina ay hindi para takutin o saktan ang isang bata. Ito ay paraan ng pagtuturo sa kanila, pagtutuwid ng tama at mali. Gusto natin silang itama, pero dapat tama din ang ating method, ang ating gagawin. At ang bawat bata ay may karapatan na sila'y mamuhay sa isang komunidad, sa isang silid-aralan na makikitang higit ang kanilang potensyal kaysa sa mga bagay na hindi nila kayang gawin at hindi pa nila talaga kayang gawin. Sila ay may karapatang irespeto kahit sila ay isang bata at sila ay may karapatan para sa isang buhay na payapa. Bilang mga guro, tayo maging sa batas ay binigyan ng isang responsibilidad. Tayo ay binigyan ng locus parenti. Ibig sabihin, tayo ay pangalawang magulang sa loob ng paaralan. Ang pag-ibig at tapat na kagustuhang sila ay mapabuti ang ating tanglaw para sa isang disiplinang hindi lalabag sa kanilang karapatan. Panalangin ko sa umagang ito na lahat ng guro ay magkaroon, Panginoon, ng isang pusong tapat sa propesyon. May wisdom, may knowledge sa tamang daan ng pagdidisiplina. Higit sa lahat, may pusong nagmamahal sa bawat bata. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabilis ng oras, mga ka-Team G. Ano ba yan? Pagkasama mo naman talaga tong dalawang to. Ay, nako. Napakabilis ng oras. Tama, Teacher Eileen and Teacher Kay. Sige yes. Po, mga ano po ninyo, huling paalala po sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Teacher I, as advocate for child's rights.
3: Yes, oo. Ngayong umaga, no, gusto nating maintindihan ng lahat, no, na tayo ay magtulungan. No? Tayo ay magkaisa.
0: Na, whole community approach, no?
3: Yes, oo. Na magtulungan tayo, no, sa pagdidisiplina, tamang pagdidisiplina sa mga bata. Kasi ako, I believe na ang bawat bata ay may potential na magbago.
0: Okay, yes.
3: Oo, hopeful pa rin ako dyan. Basta tama lang yung gabay, yung disiplina gagawin natin sa kanila. And extend natin yung love para sa kanila.
0: Yeah, thank you, Ate Hi. At syempre sa ating Teacher K, na hindi na siya aalis sa upuan.
1: Susunod
0: na siya. Yes, Teacher K, ikaw naman po.
4: Yes po, as a educator din po, yan ang akin pong maibabahagi din po ngayong umaga. So be intentional po sa ating mga students, yan, sa family, syempre sa community, and of course sa mga ka-fellow teachers natin. So bilang teacher din, we can give something kung wala din po sa atin. So ito pong mensahe ko ay hindi lamang po sa mga bata, kundi sa mga teachers din at yung nasa circle ng mga bata. So bilang
0: unang individual, dapat maunang disiplinado ang mga guro.
4: Yes,
0: tama ba, Teacher?
4: And at the same time po, as a believer din po, no?
0: Po.
4: So sometimes, since po ako, lumaki po ako sa isang bahay na strict yung mother ko po, while yung father ko po ay nonchalant lang. But yun po ay nagbigay sa akin ng personality na kung saan mahalaga din po na pag merong maling ginawa, kailangan mong itama. But not in a way na sobra na din.
0: Hindi sa hindi sa daang, hindi sa paraang mali. Dapat tama din.
4: Lagi pong dapat pinag-uusapan, hindi yung sa dahas, di ba, or pasigaw.
0: Yes.
4: So, yan po, be intentional po kasi lahat naman tayo, kahit hindi bata, no. So, we're craving for someone na makita yung importance natin. So, makita natin yung importansya ng mga bata. So, yan.
0: And let's give a space. Let's give the time for the children to commit mistakes.
4: Yes.
0: Kasi lahat ng bata ay may ano, kumbaga karapatan nilang matuto mula din sa kanilang mga pagkakamali. How about you, Sir Jamar? Your
1: siguro,
0: final takeaway?
1: Yung pinaka ano po sa atin, ano, adapt po natin yung godly discipline.
0: Yun,
1: kasi pag
0: tama.
1: Godly discipline tayo, positive talaga ang result. So,
0: yes.
1: I-apply po natin. Sa buhay po natin yung godly discipline.
0: Yun. At syempre, no, kapag ang mga matatanda ay may tamang pananampalataya at pagtugon sa mga bagay-bagay sa buhay, tama din yung maituturo sa mga bata. Ayan. Nagdaan na naman po ang isang oras ng kwentuhan at inspirasyon ng mga guro at mga nagmamahal sa mga guro. Marami pong salamat sa inyo pong pakikisama or pagsama sa ating diskurso sa umagang ito. Kami po ang inyong mga guro sa radyo, Teacher Gretchen Nojos.
1: Teacher Gemma Nojos.
0: Kasama syempre ang inyong ka-friend si mamaya, no, Teacher Eileen.
3: Yes.
0: At Teacher Kay na susunod na po sa atin pong programa after po ng ating programa. Samantala, narito po, iiwan namin ng isang kumbaga awitin na bagong-bago noon. Nanonood ba kayo ng ano, bata, batibot? Narito po, iiwan namin ng awiting disiplina bilang ating pangwakas na awitin sa umagang ito. Thank you very much, ha, mga ka-Team G. See you soon! Bye-bye! God bless!

0: Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: And yes, yes, yes, hello po sa ating mga kakayans na kanina pa po nakasubaybay po sa atin sa Facebook, sa YouTube, and at the same time sa atin pong mga PM radios at online streaming. Yan, chill muna po tayo at hayaan nyo pong habang nakikinig kayo ng ating mga awitin ay ma-remanish ninyo or magkaroon po kayo ng realization sa atin pong natapos na pag-uusap sa G Story. So magandang tanghali, Bicolandia, at kung naghahanap po kayo ng good vibes, good music at good conversation, nasa tamang frequency ka. Welcome na welcome po kayo dito sa ating programang Amplified Beats, only here at FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At sa tanghaling ito, time check, it's 12:06. Yung iba po ay masarap na kumakain, pwedeng mag-isa kasi 'di ba nasa work or nasa mga yan boarding house. Hello, hello po sa ating mga listeners at sa ating mga kakayans po diyan. O kung yung iba ay kasama, yan sana all. Yan iba yung sarap ng pagkain kapag kasama po natin ang family po natin, no? Or loved ones po natin. So happy listening sa lahat po ng kumakain po ngayon ng tanghalian. Kung kayo man po ay nagluluto pa, yan, pasarapin ninyo po at baka naman makarating yan sa amin ni Kuya Mon. So yan, enjoy listening po habang tayo po ay nagluluto ngayon pong mga oras na to. Kung kayo po ay bago pa lamang sa atin pong station, you can follow us sa atin pong Facebook page. Hanapon lang po. Yan, hanapon ta lang sa tuyang pong Facebook ang FEBC-Care104.3 The Way FM. At pwede nyo po yan i-share sa inyo pong mga kakilala, katrabaho, kaklase, at mga kapitbahay. Ngayon pong hapon na to, walang iba ang inyong makakasama. Kay Barceliano, your DJ ate and snack buddy. So, samahan niyo po ako para mag-relax, lakasan po ang inyong mga volume, at kumain ng mabuti ngayong lunch. Sabay-sabay po nating i-amplify ang beats at good vibes ngayong araw. At para po sa ating first segment, ihanda na po ang inyong mga headphones, earphones, radio, Facebook, di ba? Mga speakers, para mapakinggan po ang mga awiting nandito po sa ating first segment, Generation of Hits, kung saan mababalikan po natin ang mga awiting tumatak sa kanya-kanyang mga henerasyon. Stay on the radio, stay on our frequency, and enjoy listening ngayong mga oras na to.
1: All-time favorites. Go! Different eras, one sound, generation of hits.

tayo po yung nagbabalik at yun po ang mga awitin na napakinggan nyo po under our first segment, Generation of Hits. So let me share to you yung mga title po noon. Baka gusto nyo pong i-play ulit sa mga susunod nyo pong pakikinig ng music mamaya or mamayang gabi or bagong matulog. So for our first song, makakarelate po dito yung ating mga oldies, mga young ones, or kahit yung mga kaedad ko o mga Gen Z, yung millennials na mahilig din po sa mga 60s, 80s, or 90s. So our first song is Yesterday Once More ng The Carpenters. Second one, True by Ryan Cabrera. Then sa mga yan, fans ng atin pong Sara Geronimo, Dahil Minahal Mo Ako. Then Cup of Joe, Tingin. Then for our last song, So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. So yan po yung mga awitin po natin under Generation of Hits. Sa mga tagapakinig po natin na nais pong mag-greet ng mga kakilala po nila, mga loved ones na meron pong kaarawan ngayon, may celebration, may anniversary, yung achievements, whether it's small or big, extravagant. So basta celebration yan. Pwede nyo pong ibahagi sa atin yan. Una sa lahat, pwede po kayong mag-comment sa atin pong live kanina. Hanapin lamang po ang ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Maari din po kayong mag-send ng inyong mensahe sa ating smart number 0998-843-0573. Yan, moving forward, here we are sa next segment po natin, Shared Memories with Music. Panibagong awitin na maaari po nating, diba, magkaroon tayo ng realization. So may mga kanta po talagang hindi lang po basta pinapakinggan, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng time para tayo po ay mag-reflect for a moment of our life. Isa na po dito ang awiting So Will I, 100 Million X ng Hillsong United. So kayo po ba ay familiar sa awitin pong ito? Ito po ay inilabas noong 2018 bilang bahagi po ng album na Wonder. Isinulat po ito ni na Joel Houston, Benjamin Hastings at Michael Fatkin. Ang mensahe ng kanta ay nakabati po sa katotohanan ng ang buhay ay, di ba, ang buong creation ay sumasamba at tumutugon po sa Diyos. Mula sa paglikha ng mundo hanggang sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, ipinapakita po ng awitin na ito na kung ang kalikasan ay sumusunod sa tinig ng Diyos, tayo rin ay inaanyayahang tumugon ng may buong puso. Isa nga po sa mga linya ng kanta na tumatakpo sa atin, sa mga kakarians natin, ka-amplifieds natin na itong awitin nito ay palagi natin pong kasama sa ating pong mga playlist. Sabi doon sa isa pong linya, if creation stills, obeys you, so will I. Isang paalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa mga panahong magaan ng buhay, kundi maging sa gitna ng mga tanong, paghihintay at pagsubok. Marami pong nagsasabing naging special po ang kantang ito, lalo na sa mga panahong kailangan nating alalahanin ang katapatan ng Diyos. Kapag tila hindi malinaw ang direksyon ng buhay, ipinapaalala po ng awiting ito ng Diyos na lumikha ng buong sanlibutan ay siya rin Diyos na nakakakita at nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya habang pinapakinggan po natin ang awiting ito, hayaan nating maging panalangin ang mga salitang ito. Natulad ng buong sangnilikha, patuloy din tayong magtitiwala, susunod at sasamba sa Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Narito po ang So Will I, 100 Billion X ng Hillsong United, dito lang sa Amplified Beats.

We are right back, and for our next segment, sa ating pong mga tagapakinig, ikaw man po ay students, ikaw man po ay parents, or kayo po yung laging nakatoka sa inyo pong mga sambahayan para magluto po ng merienda, ito po ay tamang-tama po sa inyo. Here we are sa Bits and Bytes, kung saan tayo po ay nagbibigay ng mga merienda ideas para makatulong po sa inyo every merienda. At diba, napakahirap pong mag-prepare ng pagkain, whether it's breakfast, lunch, and syempre, di ba? Diyan po tayo maaasahan kapag merienda na. So, ito po yung ating napapakinggan every Saturday, yan, sa ating pong third segment, kung saan tayo po yung nagpe-present ng mga sulit, pero masarap at masustansyang mga merienda na pwede po sa lahat ng ages. Kaya kayo po'y huwag pong umalis. You can dagdagan, maximize your volume sa Facebook man yan, online streaming, o sa inyo pong mga PM radios. Shoutout po pala kay Nay Masing na hindi po nagmimintis ang mga encouragement, paalala sa akin at sa atin pong mga kakaryan. So, hello po dyan, Nay Masing, sa Sorsogon at sa The Garden of Prayer. At the same time, hello po kay Mama Gemma na nakikinig po dyan sa Hindi Baka kay Albay. Kamusta po kayo dyan? At hello, Sir John Ronald Barceliano. Hello po sa inyo po dyan sa Baka kay Albay. At kahit saan mo po kayo nakikinig dito sa Bicolandia at sa mga naaabot outside Bicolandia, hello, good afternoon po, good morning, good evening, kasi di ba kung kayo po yung makikinig sa online streaming at nasa ibang bansa po kayo, iba-iba yung ating mga time, pwedeng evening or good morning pa lang sa kanila. So hello po sa inyo. At as usual, ang palagi ko pong request sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong ilagay sa notes ninyo sa Facebook, sa inyo pong mga cellphone or kahit yung, di ba, papel or notebook, ang mga ibinabahagi po natin dito sa atin pong programa. Kung sawa ka na po sa ordinaryong pansit, subukan po natin ang isang mas masustansya at kakaibang version po nito. Ngayon po ang atin pong merienda idea ngayon ay ang malunggay chicken pansit. Yes, you heard it right. Sa atin pong merienda idea ngayong hapon, meron po tayong malunggay chicken pansit. So ano po yung mga ingredients po nito? Tayo po yung mamili or kumuha ng kalahating kilo ng pansit. Sa grams, we have 500 grams. Yan. It's either pansit canton o bihon. Pwede namang combination po ng dalawa. Bahala po kayo. So we have 50 grams na chicken breast, at kailangan pong hiwain to ng manipis, at lalagyan po natin ng 2 tasang dahon ng malunggay, 1 carrot, julienne cut, we have 1 tasang repolyo, hiniwa na po, at meron din po tayong 1 tasang bell pepper strips, 3 cloves ng garlic, mince, then 1 onion slice, 2 table spoon na soy sauce. Ito, very ano na po talaga itong binibigay ko, yung specific na kanya pong measurement. So we have 1 tablespoon na oyster sauce, which is optional, but kapag nilagay natin ito, mas dadagdag yung sarap. Syempre, we have 3 cups na chicken broth. Ito po yung sabaw, no, ng pinaglagaan ng chicken. Then we have 1 tablespoon na sesame oil, then ground black pepper. Siyempre, tansya-tansya na lang. Hindi naman kailangan ng super madaming black pepper. May ibang taong hindi ko makain ng black pepper. Inaalis mo talaga yan sa pansit. Then we have calamansi para po sa serving. So, ang paraan po ng pagluto nito ay napakadali. Igigisa natin yung bawang at sibuyas hanggang ito po yung maging brown, no? At maging mabango, idadagdag yung manok at lulutuin hanggang mag-light brown. Ilalagay din po natin yung carrots and bell pepper, pagkatapos ay yung chicken broth. Then titimpla natin yung soy sauce, oyster, then idadagdag yung black pepper.
And syempre, ilalagay po natin yung noodles at hahayaan pong ma-absorb yung sabaw. Kapag nagluto po tayo pala, no, hindi po natin pwedeng hayaan na lutong-luto na yung chicken, what I mean is yung noodles. Kasi, diba, pag inalis po natin yan dyan sa pinaglutuan, syempre meron pa din cooking time yun kasi yung sabaw niya ay mainit. So, nahangganan ang satuyang pansit malabtukon. So, hayaan natin na ano lang, yung parang semi-cook kasi lulutuin pa yan ng sabaw. So, yan. Kapag halos paluto na po yun, magdadagdag po tayo ng repolyo at malunggay. Haluin ng 1 hanggang 2 minuto para manatili pong sariwa yung gulay. Pati yung gulay, hindi po pwedeng gabi naman, overcook naman, di ba? At papatakan natin ng sesame oil yan at iserve po natin yan kasama yung calamansi. So, ano ang health benefits po ng ating merienda idea? So, yung twist po doon sa recipe natin ay syempre may malunggay na kilala po natin bilang isa sa mga pinaka-nutritious pong halaman. Mayaman po ito sa vitamin A, vitamin C, calcium, at iron po na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Pag-usapan naman po natin yung chicken breast, ito po ay meron pong source of lean protein na tumutulong po na ma-repair yung muscles natin at nagbibigay po sa atin ng feeling na matagal po tayong, busog. And syempre, yung mga gulay na nabanggit po natin ay may mga fiber na nakakatulong po sa maayos na digestion at heart health. Kaya po sa susunod na magluto po tayo ng pansit, bakit hindi po natin gawing mas makulay, mas masustansya, at mas special? Dahil minsan po, isang simpleng twist lang ang kailangan para maging mas healthy ang paborito nating comfort food. At ngayon po, naniniwala ako na hindi lamang po dapat busog ang ating mga tiyan. Dapat may beets on the side. Dahil di ba mas masarap ang hapon mo kapag meron pong beats na mapapakinggan. Kaya naman, stay tuned. Habang nag-iisip po tayo ng merienda mamaya, ay mas ma-enjoy po natin ang ating mga oras ngayon sa mga awiting inihanda natin para sa inyo. Enjoy!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: You're still listening here at your favorite station, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, sa programang Amplified Beats. At eto na nga, mga ka-Careans, mga ka-Amplifieds, dumako na tayo sa paborito ninyong bahagi ng programa. Lalo na kung ikaw po ay, di ba, laging nagre-request po ng mga awitin or nagpapa-shoutout. Ito po ang The Request Line. Ito po ang pagkakataon ninyong marinig ang kantang malapit po sa inyong mga puso at makapagbibigay po ng espesyal na pagbati sa inyong pong family, kaibigan, katrabaho, kahit sa isang taong gusto ninyong pasayahin ngayong araw. May gusto po ba kayong i-dedicate na kanta for your loved ones? May birthday celebrant ba? Anniversary? O baka gusto mo lang pong magpasalamat o magpadama ng inyo pong pagmamahal sa isang espesyal na tao. Send out na po ang inyong mga requests at shoutouts ngayon. And before we proceed sa atin pong last segment, to be honest, meron na pong mga nauna po ditong request. But still, you can send your request. Pwede nyo po yan isend sa atin pong contact number 0998-843-0573. Kung ikaw po ay kasama sa atin pong official GC, pwede nyo pong i-chat po doon. And at the same time, sa atin pong live kanina, pwede nyo po yan i-comment doon at mababasa po natin iyan. So habang hinihintay ko po yan, patuloy po nating punuin ang hapon nito ng magandang musika at masasayang ala-ala. Yan, nais ko pong batiin yung ating mga kakayan na nag-react sa ating live kanina. Hello po and good afternoon kay Carmela de los Reyes and kay Nanay Mildred dyan sa Pulangi, Albay. Hello po sa inyo at maging kay Ate Antoinette Reyes. Hi, hello. Kamusta po ikaw at syempre kay Pastor John Wisdom Buenavente. Hello po, Pastor, at enjoy this time. So, huwag na po kayong mahiya at isend yun na po ang inyong mga favorite na awitin. Sa atin pong list, nandito na po ang tatlong awitin na na-request po sa atin. Ang unang awitin na mapapakinggan po natin ay Trust in God by Ella Scott na na-request po ni Ate yan, Madrid. So, ito po ay listener po natin sa Bakakay Albay. So maraming salamat po. Then second one, we have Kent Charcos na request po ng ating avid listener. Yan, hello po kay Sir Jonathan Herrera Alcon na Miss Moana. Yan. So mapapakinggan niyo po yan, sir, mamaya. Then eto, fresh from the chat. Yan, El Mano, request po ng ating Disney Princess na si Carmela de los Reyes. Tahanan. So yan po yung mapapakinggan po natin. So send your request, your shout out, your greetings. At sa hapon na ito, ikaw ang music director. Kaya huwag po kayong aalis at pakinggan po natin ang mga naka-line up po nating awitin.
1: The Request Line.

Bago po tayo magtapos, gusto ko pong iwan sa bawat isa ang isang simpleng paalala. Hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangang mapalanuhan ngayon. Minsan ang tunay po na tagumpay ay ang pagpili nating manatiling mabuti, manatiling tapat at manatiling nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Kung may mga tanong kung wala pang kasagutan, huwag mong hayaang agawin nito ang iyong kapayapaan. Ang Diyos ay hindi lang ang Diyos ng mga sagot, siya rin po ang Diyos na sumasama sa atin habang tayo po'y naghihintay. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, sa patuloy na katapatan mo sa aming buhay at pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin. O Diyos, salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming isip at pag-asa sa aming mga puso. Dalangin ko po sa bawat tagapakinig sa oras na ito, ang mga pagod, ang mga alalahanin. O Diyos, bigyan mo po ng panibagong lakas ang bawat isa. Punuin mo po ng kapayapaan ang mga naghihintay. Patuloy mo bigyan, Lord God, ng kasagutan. Turuan mo po ang bawat isa na magtiwala sa iyo sa tamang panahon. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may kababaang loob, may pagmamahal, at may pusong handang sumunod sa iyong kalooban. Nawa po'y makita ng bawat isa sa aming mga buhay, ikaw o Diyos, sa aming mga salita, sa aming mga desisyon at pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: At dito na po tayo nagtatapos. Tayo po'y bitin, pero huwag po kayong mag-alala. Tayo po naman ay palaging magkikita every Saturday sa oras na 12 hanggang 1:30 p.m. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin pong programang Amplified Beats. I pray po na patuloy po natin ma-enjoy ang Saturday. At relax muna po tayo. At huwag po munang isipin yung mga trabaho po natin. Bigyan po natin ng pahinga ang ating mga sarili. Salamat po sa pagbabahagi nyo ng oras sa akin at sa atin pong nakasama sa tech side, Don Ramon Diaz. Hanggang sa susunod, mga ka-amplifieds, at lagi nyo pong tatandaan, keep the beats loud, your energy high, and even your faith higher. Stay tuned lang, huwag po kayong aalis, at susunod na po dito ang hashtag Friendzone. See ya!
1: Let's clap like this.

0: Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o mag-comment sa aming FB page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. The program where friends meet. This is hashtag Friendzone, where vibes are high and friendships are forever. Sabay-sabay tayong magkwentuhan, magtawanan, ma-inspire at matuto sa iba't ibang kwento ng buhay. Stay connected, stay in the zone, here at hashtag Friendzone.

0: Saturday! Welcome po sa programa kung saan the vibes are high and friendships are forever. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy ay...
1: Hello at magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara Alvar.
0: Yes! At ito po ang hashtag Friendzone! Hello, hello mga ka-Frenzy! Kayo ay nakatutok na no dito sa ating programang hashtag Friendzone. Yes. Kamusta ba ang inyong araw ng Sabado? Nako, tila ba makulimlim no ka-Frenzy na araw sa labas?
1: Nagdidilim na naman sa...
0: Oo.
1: Pero yung paningin natin, hindi pa naman nagdidilim.
0: Oh, hindi pa naman. Malapit-lapit na. Hindi. Diba? Parang grabe yung transition. Kaninang morning, may araw.
1: Sobrang init.
0: Oo. Tapos ngayon, pagdating mo...
1: Hinihintay lang ako makarating. Salamat naman.
0: Diba? Oo. Ikaw baka, Frenzy, kamusta ka?
1: I am physically not fine. Emotionally okay. inisa-isa, pero I'm good.
0: Grabe.
1: How about you, ate?
0: All aspect ba yan? Ako naman ay, I'm okay, I'm good. No, masaya ako dahil... Siyempre, makakasama natin ang ating mga ka-friends ngayong hapon.
1: After ilang weeks, no?
0: Oo, hindi naman weeks. Pero diba, nakakamiss din. Kasi sa 1 week, no, talagang mamimiss mo yung mga ka-friends natin. And today is Saturday, July 18. Napakabilis ng panahon, ng araw.
1: June pa lang kahapon ngayon. Oo, matapos na naman ang July.
0: Na parabang kay bilis-bilis, no?
1: So far.
0: Oo, pagising pa lang natin. Nung pagising natin, diba, sa ating mga ka-Frenzy, kamusta ba ang inyong school, no? Ang iba dyan ay busy-busy sa kanilang school activities.
1: Malapit na ba ang midterm nila? Or malayo-layo pa?
0: Siguro malayo-layo pa. Pero ang alam ko, yung ilan sa atin ng mga ka-Frenzy, no, nagsummative yan.
1: Mm-hmm.
0: No, may mga nagsummative test dyan.
1: May mga prelims
0: dyan.
1: Na.
0: Oo, mga nakikita ko yung mga notes niyan. Oo. Sana kayo ay nakapasa. Oo, yan, di ba, mga ka-Frenzy? Oo. At syempre, no, batiin naman natin ang lahat ng nakikinig via radio and sa lahat din ng nakasubaybay na sa atin, sa ating Facebook, no? FB. Sa FB. Tayo ay live na live na, no?
1: Yes.
0: At syempre, kung gusto niya pong makipagkwentuhan sa amin ngayong hapon, kami po ay maaaring niyong mapanood. At pwede niyong i-send, no? Ang inyong mga pabate, pa-shout out dito sa ating social media accounts or page sa ating FB, FEBCB called Care 104.3 The Way FM, sa ating YouTube and Instagram, FEBCB called Care 104.3 The Way FM, sa ating online streaming naman that bit.ly/thewayfm. At kung ikaw ay member na, no, ikaw ay nasa GC ng ating Carians official GC, maari mo ding i-send, no,
1: ingayin ang ating GC.
0: Oo, i-send mo yan ang iyong mga kasagutan, no, mamaya sa ating zone-in question.
1: Yes, and of course sa ating mga mahilig makipag-text, pwede nyo kaming i-text sa ating contact number na 0998-843-0573.
0: Yes! At syempre, bago ang lahat, no, ka-Frenzy, may naaalala ka ba ngayon?
1: Ano naaalala ko?
0: Happy birthday! Kung tapos na!
1: Belated!
0: At kami ay mag-a-advance din. Advance happy birthday!
1: And speaking of, meron akong babatiin ng happy birthday. Yan, belated happy birthday sa aking friend since elementary, si Julian Aguilar. Happy birthday and advance happy birthday din sa aking ate, Fating.
0: Yes, happy birthday po sa ating mga ka-Frenzy at sa lahat, no, na nag-celebrate ng kanilang birthday.
1: Mm-hmm.
0: At ngayong hapon, no, ka-Frenzy, naara, ano ba ang ating ipapabao naman na awitin sa ating mga ka-friends?
1: Yan, ang ating mapakikinggan para sa ating vibe zone ay ang awitin ng Strawberry Beats na It's the little things that make life big. Pero sa ating mga friends na nakatutok sa Facebook Live, hindi nyo po ito mapapakinggan. Kung gusto nyo po mapakinggan ito, just visit bit.ly/thewayfm. And this is your vibe zone. Kami pa'y magbabalik.
2: Let's vibe together as we listen to the heartbeat of our favorite tones. Your pulse. Your rhythm. Your zone. It's Vibe Zone.

0: Ayan, kami po ay nagbabalik at muli iyon. Ang napakinggan natin ay life, ano yan? It's the little things that make life big by Strawberry Beat. Sabi doon, life is built from little things we gather every day. Napakaganda, no? Gaano ba natin kadalas ma-appreciate ang mga maliliit na bagay? Maliit na allowance, maliit na bahay, maliit na pagkapanalo, maliit na handaan o selebrasyon, maliit na kaibigan, ay iba yon. Madalas nating nababaliwala mga maliliit na bagay na ito. Pero tandaan, kahit ang pinakamaliit na ugat sa ating puso ay mahalagang bahagi ng ating katawan. At kapag naapektuhan yon, apektado ang buo nating sistema. Kaya, take a little pause and appreciate the little things around you. Sabi nga, sometimes the things that matter most are simply where we are. And remember, it's the little things that make life big. At ito po ang inyong Vibe Zone.
1: Wow, ang ganda naman ng song, no?
0: Yes.
1: Actually, sabi ko nga kanina sa'yo, no? First time ko tong marinig.
0: Mm.
1: Pero napakaganda ng mga lyrics, oh, no? Yung message.
0: May bitaw talaga siya.
1: Oo, it's the little things, diba?
0: Ang ganda din ang sinabi niyang ano. Ano yun? But ko, with, ano yun? But beauty isn't always loud.
1: Yes.
0: Shining from afar. Diba? Tama naman. Hindi naman laging maingay ang beauty. Sometimes nga, diba, yung analogy ng mga matatanda, na kapag maingay daw, mababaw yan.
1: Mm.
0: Pero pag malalim, tahimik lang. Diba?
1: Natutunan mo yan, Kai?
0: Marami na ako matatandang nakasama eh.
1: Kasi sila, no, marami talaga silang advices, no, na pwedeng ma-share din sa atin.
0: Yes.
1: Kaya si Ka-Frenzy, alam nyo na kung kanino, kung kanino niya yan natutunan. Pero ngayong Sabado, no, panibagong topic ang ating pag-uusapan.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay ating pinamagatang maliit pero sapat. Not seeing what's often overlooked.
0: Mm.
1: 'Di ba? Yung title pa lang. Ano ba yung pinanghugutan natin nito, Ka-Frenzy?
0: Yes. Ang pinanghugutan natin ito is yung isang post dito sa ating Facebook. Nakita natin na merong isang tao na binigyan siya ng regalo. Hindi man siya mamahaling regalo, pero ayun, sabi ng friend niya, ano daw, wag niya na daw isuot kasi baka daw mapansin ng mga tao na na hindi yung original na brand.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil na-appreciate niya yung bagay na ginawa ng friend niya, lagi niya yung sinusuot every time silang magkasama. So, di ba, na-appreciate niya yung maliit, kahit konting bagay lang na yun.
1: Oo, di ba? Na ganun niya pinapahalagahan yung effort nung kaibigan niya.
0: Yes.
1: Diba?
0: Sabi nga, it's the thought that counts.
1: Yes. And ikaw ba, na-experience mo na din ba yun na may isa kang friend na binigyan ka ng simple gift lang or anything, mm-hmm, pero sobra mong na-appreciate yun?
0: Yes, I did. na-experience ko na siya marami ng beses. And hindi ko kasi love language ang receiving gifts. Kasi parang hindi ako, wala.
1: Hindi ka sanay.
0: Oo, parang hindi ako sanay na na-appreciate ako ganyan. So every time na may nagbibigay sa akin ng regalo, kahit anong klaseng regalo yun, tatanggapin ko yan. Tinatanggap ko ng buong puso. Kasi ano, parang na-appreciate ko yung effort niya na mag-isip ng regalo. Kasi ako, stress ako sa pag-iisip ng regalo. So kahit simpleng bagay lang na yan, matatanggap ko talaga yan. And lately, meron akong friend na nagbigay sa akin nung birthday ko ng gift. Yeah, shout out sa'yo. Ano, binigyan niya ako ng portrait, drawing niya ako. And
1: wow, effort really na effort,
0: yes,
1: no? Mahirap yun.
0: Oo, grabe, gugulan niya talaga ng oras yung portrait na yun.
1: Yes. Alam
0: ikaw
1: mo, sobrang ano nun, sobrang ma-appreciate mo talaga kasi yung process pa lang nun, yung pagawa pa lang nun, sobra nang ma-amaze ka.
0: Yes.
1: Kasi unang-una, lalaanan niya ng time.
0: Yes.
1: Diba? Grabe din yung time na igugugol doon. And of
0: patience
1: and yung pagod,
0: oo,
1: diba, na dapat pinapa rest na lang niya, yung sarili niya, pero kailangan niyang gawin to para maibigay sa sa'yo, 'di ba? Sa friend mo. Ako naman, ano, super na-appreciate ko talaga yung mga every time na may nare-receive ako na na-gift, kahit small gifts 'yan or sobrang laki, 'di ba? Hindi naman kasi ako alam mo yun, lumaki sa sobrang mayaman na family. Kaya ganun din yung naituro sa akin ng ano ko, ng parents ko na maging simple, i-appreciate kung ano yung meron. Oo, kaya siguro ngayon na-adapt ko talaga eh. Yun yung natutunan ko na every time may natatanggap ako, sobra kong na-appreciate. Minsan parang sabi ko, ano ba, di naman kailangan. Diba? Pero ano, I appreciate talaga yung taong naglaan ng time, ng effort, of course, ng love, yes. 'Di ba? Kasi hindi naman siya magbibigay ng ganun, 'di ba? Lalo na kung sobrang mong close nang wala 'yun sa walang love, 'di ba? Oo.
0: Ba't pa siya mag-e-effort na bigyan ka kung wala ka namang ano sa kanya, wala ka namang papel sa buhay niya,
1: 'di ba? Oo, para lang 'yun. Kung gano'n ang mangyayari kasi, para lang 'yung requirement.
0: Oo.
1: Na obliga kang magbigay.
0: Para ano lang, exchange gift.
1: Oo, 'di ba? Oo, kaya thankful tayo sa mga ano, kaibigan natin, sa mga loved ones natin na hindi man gano'n kalaki ang binibigay, no? Simple lang, pero nagbibigay ng bukal no, sa kanilang kaloob-looban, sa kanilang puso, syempre.
0: Of course. Oh, yes. Kaya maganda din yung ano natin, no? Yung malaking part din talaga yung family natin, yung family values sa atin. Excuse me. Na, di ba, dahil dun sa values na ipinamana sa atin ng ating mga magulang, parang, ano, ang bilis lang natin ma-appreciate yung mga gantong bagay. Na hindi na natin kailangang ano, mag-effort pa ng napakalaki para makakita ng maliliit na bagay na 'to, 'di ba?
1: Oo.
0: And kapag malalaki na din yung mga bagay na nakasanayan natin, syempre hindi na talaga natin makikita yung maliliit kasi nga maliit siya. 'Di ba? Ma-overpower na siya ng mga malalaking bagay na nasa harapan natin.
1: Yes, 'di ba? Kaya ngayong hapon, no, pag-uusapan natin yan dito sa hashtag friendzone. Pero, bago ang lahat, batiin natin ang ating mga ante at uncle. Baka magtampo, hindi na natin binabati, di ba? Yeah. Ayan, hello, hello sa ating mga

0: Saturday.
1: Yes.
0: Marami sila. Marami sila. Hello sa ating mga ka-friends.
1: Salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin saan man kayong lupalop ng mundo.
0: Oo.
1: And bago pa may magtampo rin, gusto ko rin batiin itong nasa listahan ko.
0: Marami ba?
1: Oo, kasi matagal-tagal tayong nawala, so marami na naman sila. Ayan, so hello kay Earl, shoutout kay Earl, kay Danilo, kay Kay, kay Charlene, kay Christopher, kay Syra, kay Charmaine, kay Ate Gemma, Ella, Ate Glenda, Ate Casey Despe Baladeras, KCM, Benji, Vera, Daniela, Izer, Felix, Betty, Ate Marison, Ate Leia, Ate Sheena, Ate Mil, Ate Lera, Kuya Ryan, kay PJ, kay Helena, kay Renzo, kay Kuya Japs, kay Ralph, kay Ate Annalyn, kay Kristen M, kay Kevin E, kay Kevin B, Roniel, GD, Syra, and Ate Biv. Yes. And hello na din kay Ate Lori. Thank you so much po sa pagluto na masasarap na lunch every day sa amin.
0: Yes. Ayun. Hello po sa lahat ng nabanggit na pangalan ni Ka-Frenzy na Ara. Nako, no, hindi natin yung papalampasin kasi ang nag-effort din no sila na magpa-shout out.
1: Oh, those little diba? Things are appreciated.
0: Yes, of course. Dito sa hashtag
1: Prezo. Yes.
0: 'Di ba? Kaya naman po sa puntong ito ay may panibago tayong ka-Frenzy na makikilala ngayong hapon. Tayo po ay dadako na sa ating safe zone.
2: Makinig, makirelate, at ma-inspire sa iba't ibang kwento ng buhay.
3: This is your daily dose of inspiring stories. This is your sanctuary.
2: Your stories, your safe zone.
0: Dear hashtag friendzone, ako po si Emma. Isang kabataan, isang youth leader, at isang estudyante. Minsan, napapansin ko na mas madali para sa atin na tingnan kung ano yung kulang sa buhay natin kaysa sa mga bagay na meron tayo. May mga pagkakataon po na naiisip ko rin na sana ganito ako. Sana meron din ako noon. Lalo na po kapag nakikita natin o nakikita ko ang achievements o buhay ng ibang tao. Pero habang tumatagal, natutunan ko na hindi natin kailangang hintayin na mawala ang isang bagay bago natin makita ang halaga nito. Minsan, yung mga simpleng bagay pala, tulad ng oras, nakasama, ang pamilya, ang kaibigan, at ang mga taong sumusuporta sa atin, ay mga bagay na dapat nating pahalagahan. Narealize ko na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mas marami, kundi tungkol din pala ito sa pagiging grateful sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya, mga ka-Frenzy, isang paalala na matuto tayong pahalagahan ang isang bagay. Ito man ay malaki o maliit. Dahil ito ay biyaya sa atin at dapat tayong magpasalamat. Sa muli, ako po si Ka-Frenzy Emma. Ito ang ating Ka-Frenzy na si Emma. Maraming salamat Ka-Frenzy Emma sa iyong pagbabahagi ng iyong kwento no ngayong hapon dito sa hashtag friendzone. Kaya naman no, ating pag-usapan ang kwento ni Ka-Frenzy no, Ka-Frenzy na Ara.
1: Yes.
0: Ano ba ang iyong naiisip no, naging reflection dito sa syempre no, napakaganda ng kwento ni Ka-Frenzy natin, di ba? Oo, ikaw ba ano ba yung naiisip mo?
1: Nagustuhan ko yung sinabi niya na ano, hindi natin kailangang hintayin mawala ang isang bagay bago makita ang halaga nito. Di ba? Napakaganda no na tama siya.

0: sa sinabi niyang yon. Kasi bakit pa natin talaga hihintayin na mawala yung bagay na yon? Appreciate everything, even the little things, 'di ba? Sabi nga niya, yung oras, yung panahon ng mga tao sa paligid natin, 'di ba? Yun yung mga bagay na minsan nane-neglect nating bigyan ng pansin, 'di ba? Na hindi natin sila na-appreciate. Pero kapag nakikita natin na parang ay unti-unti na pala kaming hindi nagkakaroon ng time sa isa't isa, saka pa lang natin makikita na ay mahalaga pala yun. Mahalaga pala yung oras na nilalaan nila sa atin.
1: Diba? Yes, tama. Ako naman, sobrang na-catch ako doon sa binitawan niyang words. Yung sabi niya, naisip niya din daw minsan na sana ganun din daw siya. Sana may ganito din siyang, alam mo yon, isang special na bagay o malaking bagay. Every time na naiisip niya yung mga ganun, no, parang nako-compare niya yung sarili niya sa achievements nung iba.
0: Yes.
1: Diba? So, yun yung na-share sa atin ni Ka-Frenzy. And siguro, darating talaga, no, sa life natin. Ako, honestly, no, before, yun din yung naisip ko. Mm-hmm. Parang, I tend to compare myself with other people na sana ganito din ako, katulad nila. Sana may ganito din ako. Kasi hindi ako lumaki sa family na sobrang ano, yun nga, sabi ko sa'yo, simple lang yung family namin. Oo, pero sometimes, no, eto, hindi ko ikakaila, ano, sometimes, yun din yung naisip ko. Minsan ko rin yung naisip na, ang sana may ganito din ako. Kasi nga, siguro yung environment din nakita ko sa pwedeng sa classmates ko, no, nung bata pa ako, 'di ba? Nakita ko na ay buti pa siya may ganito. So, 'di ba, kino-compare natin yung sarili natin.
0: And normal naman 'yun kasi tao tayo. Nakakaramdam tayo ng mga positive emotions, ng negative emotions, and talagang mararamdaman natin 'yun kasi ewan ko ba bakit ganun tayong mga tao, no? Pagdating sa mga negative na emosyon, ang lakas nating makaramdam ng mga bagay na yan. And hindi naman siya invalid na maramdaman natin.
1: Yes.
0: That's very valid na maramdaman natin na i-compare yung sarili natin. Pero wag lang nating hayaan na kainin tayo ng comparison na yun.
1: Yes, diba? Correct. Diba? Wag lang nating hayaan na sa kaka-compare natin sa sarili natin, nag-stay na tayo doon.
0: Yes.
1: Hindi na tayo nag-aim pa na mas ma-improve, no? Na, ay, compare lang ako ng compare.
0: Yes.
1: Sino yung ano? Yung
0: lugi,
1: diba?
0: Oo. And also, kapag patuloy tayo sa pagko-compare, hindi rin natin makikita yung mga magagandang bagay na meron naman pala tayo.
1: Oo, yes.
0: Kasi kung ano yung wala sa iba, meron tayo. Kung ano yung wala sa atin, meron sila. And yun yung equality ng buhay. Balance lang, di ba? Hindi naman pwedeng nasa yun ang lahat. Walang ganun, eh.
1: Ikaw mo ganun.
0: Walang ganun.
1: Oo, lahat tayo ay may kanya-kanyang ano, talents. O may mga ano tayo na like sa skills, no? Merong skill si ate na Ara na wala ako,
0: yes.
1: Diba? May mga ganun. So, may mga ano tayo, special skills tayo, special talents. Ganun din sa life natin.
0: Pangit naman nung magkakaparehas tayo, diba? Wala na tayong uniqueness. Ang pangit kaya nun, gusto nyo parehas tayo?
1: Ba't ka galit? Parang may hip na huhugutan ka.
0: Wala naman. Chill lang tayo.
1: Pero, di ba, may point. Oo. Sa ating mga ka-friends, you know, nakikinig ngayon, maaari po ninyong sagutan ang ating zone in question na why do you think we often focus on what we don't have instead of what we already have? Ikaw ba kung sasagutin mo to?
0: Ayoko nga.
1: Para sa'yo ba? Bakit?
0: Oo nga, no? Isang ano na, mabigat na katanungan. Bakit nga ba natin, ano yun? We often focus on things that we don't have. Siguro kasi, ayun nga, bilang tao, marami tayong longing sa buhay.
1: Yes, exactly.
0: Na, dahil sa pagtingin natin, especially nowadays na more on focus na tayo sa internet, diba? Marami tayong mga nakikitang, ay wow, buti pa to, ang dami nang na-achieve sa buhay, at his at her or his younger young age, ang dami niya nang nakuha. Sana ako meron din ganito, ganyan. So, siguro dahil as a human, mas gusto natin mapantayan yung magagandang bagay na nakikita natin sa paligid natin. Kasi parang, ayun nga, wala tayong, hindi naman sa, wala tayong satisfaction sa buhay, pero gusto pa natin ng more eh.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi tayo pumapayag na hanggang dito lang tayo, which is maganda din naman na character natin, na trait natin. Pero minsan kasi sumusobra na. Sumusobra na tayo sa pagiging longing natin for more. Mm-hmm. Diba?
1: Yes.
0: And dahil dun, ayun, mas focus na tayo sa kung anong wala tayo kaysa sa kung anong meron tayo. Ako, madalas ko itong nararanasan na makita pa yung mga kulang pa sa akin. Kasi parang feeling ko yung mga meron ako ngayon, hindi pa sapat eh. Na parang hindi pa sapat para matulungan ako, para matulungan yung mm-hmm. family ko, or makuha ko yung ano talaga yung gusto ko.
1: Mm-hmm.
0: To the point na nakakalimutan na nag-wonder na ako, ano ba talaga yung gusto ko, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yun. How about you?
1: Oo, no. Actually, you know, parang na nabubulag, no, tayo mm-hmm. doon sa reality na eto naman yung present, mm-hmm. di ba? Pero minsan, sobra tayo talagang nakatuon doon sa wala naman tayo doon, di ba?
0: Yes.
1: Oo, pero yun nga, yun yung reality, no? And hindi naman natin yun ini-invalidate, mm-hmm. no? Kasi ganun talaga. Minsan, darating tayo sa point na, alam mo yun, maghahanap pa talaga tayo ng ano ba yung kulang,
0: mm-hmm.
1: diba? Pero yun nga, sabi natin kanina, wag lang hahayaan na ma-focus tayo dun sa kakatingin natin sa kulang,
0: yes.
1: no? Na hindi na tayo nagiging grateful.
0: Yes.
1: Diba? Wala na sa ano natin, sa isip natin, sa heart natin, yung gratefulness.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, na focus tayo doon sa
0: empty. Wala.
1: Oo, wala, 'di ba? Oo, kaya 'yun din yung parang danger, no,
0: mm-hmm.
1: kapag sobra tayong nag-aim, naghahangad,
0: yes.
1: no. Oo. And siguro 'yun yung comparison natin,
0: mm-hmm.
1: yung pagko-compare natin ng achievements natin sa ibang tao. 'Yun din yung isa sa mga reason, no. Kaya din minsan naiisip natin na baka may kulang, mm-hmm. o ano yung kulang, no? And yun, kaya ngayong hapon, no, pag-usapan natin ano nga ba yung mga paraan, no, ate, ka-frenzy na ara. Oo.
0: Yes.
1: Ano ba yung mga tips natin or paraan, no, paano ba tayo magiging mas grateful, no? At syempre, pag-usapan din natin ano ba yung mga pwede pa nating gawin,
0: mm-hmm.
1: para hindi tayo mag-stuck, no,
0: mm-hmm.
1: doon sa season na, alam mo yun, nandun ka lang sa season na hindi ka na nagiging grateful.
0: Yes.
1: Diba? Oo.
0: Yeah. Siyempre, itong mga isi-share namin sa inyo, ay hindi naman to yung dito ka lang magpo-focus. Meron pa maraming paraan para magawa natin maging grateful tayo sa mga bagay na meron tayo. Pero ito lang yung mga simpleng paraan.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una dyan ay keep a gratitude journal. Yan. Keep it simple and each day, write 1 to 3 things you are grateful for in the morning and in the evening. Diba? It will allow you to see more joy and beauty in your days. Yan. Tama naman, diba?
1: Mm-hmm.
0: Kahit ano lang, 1 to 3 things lang, diba? Kung ano lang yung mga nakita mong highlight sa araw mo. Magandang ano na yun, malaking tulong na yun para ma-appreciate mo yung kagandahan ng araw mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ginagawa mo ba yan?
0: Hindi ko siya sinusulat eh.
1: Pero nasa isip mo lang, no? Oh, pwede naman yun. Parang sinishift mo yung mindset mo doon sa imbes na tingnan mo yung wala ka, yung mga negative,
0: mm-hmm.
1: into positive, no?
0: Yes.
1: Oo, pareho tayo. Kasi, pero minsan sinusulat ko din.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mahilig din ako mag-journal eh. Pero yun nga, may times na nasa isip ko rin na kailangan kong i-change yung mindset ko ngayong araw.
0: Mm-hmm.
1: Ayokong ma-focus ako doon sa negative.
0: Yes.
1: Oo.
0: Kasi diba, it's mind over matter.
1: Mm-hmm.
0: Laging yung isip natin yung nagdidikta sa atin kung paano mm-hmm. natin tingnan yung mga bagay sa paligid natin.
1: Yes,
0: diba?
1: So, diba? Pangalawa, sabi dito, don't compare. Ito yung sinasabi natin kanina,
0: mm-hmm.
1: no? It's easy to compare ourselves to others and what want what they have. When you do that, you're not embracing your own unique journey. We're all on a different life path. Embrace the path you're on. Embrace your beauty and your uniqueness, 'di ba? Yeah. Sabi nga,
0: totoo.
1: No? You were born to stand out.
0: Mm-hmm.
1: Feel gratitude for who you are and what you have.
0: Yes. 'Di
1: ba, napakaganda nito na oo nga, no? Ang bilis-bilis natin i-compare yung sarili natin sa iba.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Ang bilis nating makita yung pagkukulang, yung mga kakulangan sa sarili natin, 'di ba? Kasi nga mahilig tayong mag-compare.
0: Yes. And sabi nga, 'di ba, we are all on a different life path, 'di ba? So iba-iba yung timeline natin.
1: Yes.
0: 'Di ba? What if hindi pala what if, kundi siya nandito na sa timeline na na-achieve na niya kung ano yung gusto niya, and ikaw papunta ka pa lang dun. It doesn't matter na nalilit ka, sa tingin mo, nalilit ka, pero you're on your timeline. Napaka-perfect ng timing mo. Naandyan ka because yan yung ano mo, yan yung yung path mo, di ba?
1: Yes.
0: Hindi minamadali ang lahat ng bagay. Walang prosesong mabilis.
1: Oo. Kaya ano, sa ating mga ka-frenzy, hinay-hinay lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka minsan, no, sa kaka-compare natin ng sarili natin, well, di ba, hindi natin maiwasan. Pero hinay-hinay lang, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka, yun nga, sa kaka-compare natin, mali yung daan.
0: Yes.
1: Di ba? Hindi tayo napabuti.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Yun kasi yung, hindi naman sa lahat, no? Pero, some youth, no? Yun yung parang nagiging challenge sa kanila.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh. Magandang gamitin ng comparison kung gagamitin natin siya sa tama. Kunwari, iko-compare mo, bakit kaya hindi ako nag-i-improve sa bagay na to? Anong pagkukulang ko? Ano kayang ginagawa niya na nag-i-improve siya? Pwede mo yun makita, makuha kung magkaroon ka ng idea paano yung ginagawa niya, bakit siya nag-i-improve, para rin sa sarili mong improve.
1: Yes. So,
0: hindi para i-downgrade mo yung sarili mo.
1: Oo.
0: Oh, diba?
1: Yes. Balikan natin, no?
0: Number three.
1: Number one, keep a gratitude journal. Mm-hmm. Pangalawa, don't compare.
0: And number three, appreciate the simple things in life. Trying to figure out what you're grateful for can seem overwhelming, and if you're only focusing on big things, what about the simple things in life? That cup of coffee in this morning, the bed you woke up in, that beautiful butterfly you saw on your walk. What about your ability to walk? Not everyone has that capability. We tend to overlook the simple things in life and take other things for granted. And don't. Yan. Wag na wag. Di ba? Tama naman yon. Yung ability mo palang na paglalakad. Yun yung pinaka, isa sa na-appreciate ko sa buhay ko.
1: Mm-mm.
0: Yung may ability akong maglakad. Kasi, I have this condition in life na may times na nahihirapan ako maglakad. Like today, I'm not physically well kasi nahihirapan ako maglakad. And every month ko tong nararanasan. So kapag na ayos akong maglakad, grabe yung saya ng puso ko na, oh my gosh, I can walk, I can run. Pero pag, ayun, nahihirapan na ako maglakad, namimiss ko yung paa ko. Kaya ayun, let's appreciate every little things that we have.
1: Yes.
0: Kasi kapag nawala yan, ikaw din.
1: Mm-mm.
0: Mamimiss mo yan.
1: Yes, totoo yun, di ba? Yung pagising pa lang natin everyday, no?
0: Mm-hmm.
1: Parang sobra mo nang ma-appreciate.
0: Yes.
1: Di ba? Blessing na yun, magiging grateful ka na. Kasi nagising ka pa,
0: mm-hmm.
1: di ba? Nagising ka ngayong umaga. And yun yung pinagpapasalamat ko din talaga. Sobra kong na-appreciate yun. Kasi, di ba, nagising tayo, marami tayong, ibig sabihin, may purpose pa.
0: Yes.
1: May gagawin pa tayo ngayong araw at sa mga susunod na araw.
0: Oo, may ma-experience pa tayo magagandang bagay.
1: Oo, matututo pa tayo.
0: Yan.
1: Mag-challenge pa tayo.
0: Oo, makikita mo pa yung crush mo. Di ba? Sana all.
1: Diba? Oo.
0: Yes, and sabi pa nga doon, no, kahit yung coffee lang kaninang umaga, yung ininom mong kape o Milo, o kung ano man yung ininom mo kaninang umaga, appreciate it kasi minsan wala na tayong stock sa kusina, diba?
1: Totoo, diba?
0: Ang hirap makabili, lalo na kapag malayo sa tindahan ng bahay mo.
1: Mararelate na relate tayong lahat dyan, diba? Oo. Diba? Kasi diba, hindi naman lahat ng araw, diba? Hindi naman buong linggo, eh, laging full yung stock natin, di ba? May mga moments talaga, may mga times talaga na paubos
0: na. Oo, hindi mo napapansin, ubos na pala yung kape mo, wala ka na palang asukal, anong gagawin mo?
1: Di ba?
0: Nakakaano naman talaga yun, kaya i-appreciate natin yung bawat bagay na naandyan sa kusina natin.
1: Oo, oh, diba? Parang yun kasi, nakaka-stress, no? Mag-iisip ka talaga. Kaya
0: gutom na gutom ka na, tapos walang kape.
1: Inis na ano, sabi dito, i-appreciate natin, i-change natin yung mindset natin, di ba? Pero minsan, ang hirap din.
0: It's diba? Easier said than done.
1: Oo, kaya di natin masisisi ang mga ka-frenzy natin. Eto, maganda to. Mm-hmm. Sabi dito, live in the now.
0: Yes.
1: It's easy to dwell on the negatives of the past or worry about the future. If you can live in the moment and take in everything as they happen, you'll discover the joys that are often overlooked.
0: Mm-hmm.
1: So you know, sa paligid natin, marami tayong ma-observe na mga simpleng bagay pero may joy na pala, no?
0: Mm-hmm.
1: O hindi natin yan naiisip kasi minsan napaka-negative natin mag-isip.
0: Yes.
1: Diba? Pero yun, sabi dito, no? Appreciate natin kung ano yung present.
0: Mm-hmm.
1: Kasi diba, lagi nating iniisip kung ano yung mangyayari in the future.
0: Yes.
1: Eh, nandito tayo sa present eh. Mm-hmm. Diba? Ito muna.
0: Wala tayong
1: magagawa.
0: Embrace
1: muna natin. Oo. Embrace muna natin kung ano yung mga challenges, yung mga problems, mga learnings na pwede nating mapagdaanan sa present, 'di ba? Oo. And yun. Sabi nito, no?
0: Sige.
1: marami pa tayong ma-appreciate, makikita kung tayo mismo ay alam mo 'yun, nakatuon muna dito sa present.
0: Yes. Ayan. Naalala ko yung ano, one time kasi nag-join ako sa theater play. Tapos meron kaming may line doon yung co-actor ko na sabi niya, ako kasi yung sa dialogue ko, sabi ko, ano yung gusto niyang gawin kasi ganyan. Tapos sabi niya, hindi ko alam, dito muna tayo sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Ang ganda noon, yun yung favorite line ko na dito muna tayo sa ngayon. Kasi tama naman na dapat, bakit natin i-stressin yung sarili natin sa kung ano yung mga mangyayari pa? Kung
1: yes.
0: Pwede naman, dito muna tayo sa ngayon. Yun lang yung kaya natin gawin sa ngayon eh. So, dito muna tayo sa ngayon. Diba nga sabi, huwag mong poproblemahin. Hayaan mo yung problema ng bukas na siya yung mamroblema sa sarili niya.
1: Oo, diba?
0: Sapat na yung problema mo ngayon. Yung problema mo nga ngayon, hindi mo na kaya. Poproblemahin mo pa yung bukas. Diba? Sino ka dyan?
1: Parang grabe talagang gigil mo, no? Pero totoo yun, no? Pero yun nga, minsan madali nating sabihin kasi, no? Pero na-challenge din tayo, aminin natin, diba?
0: Yes.
1: Sobra tayong na-challenge. Pero yun nga, ngayong hapon, no, tayo din, no, nare-remind tayo na i-shift talaga natin yung mindset natin.
0: Yes.
1: Na imbis na mag-focus tayo into negative, eh, palitin natin.
0: Mm-hmm.
1: Simula natin sa mga simpleng bagay na magiging grateful tayo, di ba?
0: Yes.
1: Oo. Kasi, di ba, everyday, marami talaga tayong kakaharapin ng mga challenges, di ba? So, bago pa yun, sa morning pa lang, no, isipin mo na agad ano yung pinagpapasalamat mo.
0: Yeah.
1: Diba? Para hindi na siya matapos man ang araw na to. Diba? At least nakangiti ka pa rin. Grateful
0: naging
1: ka
0: grateful
1: pa rin.
0: Oo. Ayan. Dahil dyan, my number 5 natin ay flash a smile. Yan. A lot of people don't smile these days. And often, you have to be the one that initiates it. But not only does smiling make you feel good, smiling at someone will make their day too. Smile more and watch how your day can instantly turn around. While you're at it, give compliments too. Be sincere, finding something about the person that you appreciate and let them know. Di ba? Tama naman. Na, di ba nga, science-based, ang pag-smile ay nakakapag-release ng happy hormones sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Diba? Kaya mag-smile ka na.
0: Smile! Kung nakasimangot ka ngayon, ngumiti ka.
1: Oo.
0: Tumingin ka sa salamin, ngitian mo ang sarili mo.
1: Alam mo, sobra kong na-admire talaga yung mga tao na marami man siyang problema pero hindi halata sa mukha niya
0: kasi
1: yung...
0: Kasi laging nakasmile.
1: Oo, diba? Yung hindi halata sa mukha niya eh. Kasi lagi siyang nakasmile.
0: Mm.
1: And, diba, it takes a lot of courage din.
0: Yes.
1: Kasi imagine, no, sa buong maghapon, marami siyang problem pero nananatili yung pagiging strong niya eh. Nagiging, ano pa rin siya eh, nakasmile pa rin siya. Diba, hindi niya pinapahalata sa mga tao.
0: Mm. Yung mga hugot nga ng mga kabataan sa kaedaran natin. Nung mga unang panahon, sabi nila, ano, smile, ano yun? Pain behind smile or smile behind the pain? Ganon. Basta something like that.
1: Oo, diba? Iba talaga ang ating mga ano.
0: Diba? Kaya, ngiti-ngiti ka din.
1: Mm-mm.
0: Huwag mong hayaan na ma-stroke ka na bago ka pa maka-appreciate ng ngiti. Diba? Kasi kapag stroke na yung face mo, hindi ka na makakangiti. Kasi, yung part ng ating brain na nagpapangiti sa atin, affected na. Kaya smile ka na habang nakakangiti ka pa. Sabi ko sa'yo, pagsisisihan mo
1: yan. Para naman may pagbabanta. Ikaw ba, naranasan mo na ba na napagsabihan kang nakasimangot ka?
0: Hindi.
1: Or nakasmile ka? Nag-iisip.
0: Lagi akong pinoportray ng mga nakikilala ko na palangiti, masayahing tao, bubbly, ganyan.
1: Oo.
0: One time nga pumunta ako sa guidance counselor sa school namin dati. Tapos sabi niya sa akin ba naman nung counselor, sabi niya, hindi halata sa'yo na ang lalim pala ng dinadala mo kasi napaka-bubbly ng personality mo. O, diba? Magandang factor na lagi ka nakasmile kasi hindi nila mapapansin na may dinadala ka pala.
1: Mm-hmm.
0: And kapag lagi kang naka-frown, lagi ka pang nakasimangot, aapektuhan din yung sa paligid mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang aga-aga, ang ganda-ganda ng araw, humuhuni yung mga ibon, tapos biglang makikita kanyang nakasimangot, napaka-grumpy ng mukha mo, or baka siguro yun na yung ano mo, yun na yung neutral face mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero a little smile can really help. And I remember one time, may isang bata akong nakasalubong. Ang bigat-bigat ang pakiramdam ko nun. Tapos, may bata akong nakasalubong. Tapos, nag-hi siya sa akin. Tapos, ang ganda-ganda ng smile niya. Tapos, dahil dun sa pag-hi niya at pag-smile niya sa akin, gumanda rin yung pakiramdam ko. Na, sabi ko, wow, magandang bagay palang ngumingiti rin.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi naman para takasan yung problema mo eh. Kundi para i-appreciate lang kung ano yung meron ka.
1: Yes.
0: Kahit may dinadala ka.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ganda nun, no? Hindi naman ibig sabihin na tatakasan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And iba kasi yung binibigay, no, na vibe ng kapag nakasmile ka.
0: Yes.
1: Diba? Malay mo, yung pag-smile mo, ano na pala, encouragement na pala yun sa kasama mo, di ba? So, di ba? Depende, no?
0: Pero minsan, meron na kasi akong experience. Meron na akong isang taong na-encounter. Ang sama nung araw ko talagang yun. Sa kasalubong ko siya, ngiting-ngiti siya sa akin. Naging pet peeve ko siya dahil doon. Ayan, so masama talaga yung ugali ko nung araw na yun. Kaya pasensya na. Hindi ko naman ginusto. Pero smile ka lagi.
1: Parang dami niyang ano, no, real life experiences. Diba? Oo. Pero smile lang tayo, mm-hmm. Diba? Libre lang naman.
0: Yes.
1: Lumiti, diba? Oo. You know, yun lamang po, no, ang ilan sa mga paraan, no, paano tayo magiging mas grateful pa instead na mag-focus tayo doon sa mga bagay na magkakos lang sa atin na mas maging negative ang mindset natin, di ba?
0: At marami pang iba.
1: Mm-mm.
0: Meron pang maraming paraan para magawa mo yan.
1: Yes, oo. At sa puntong ito, ay mas palalalimin pa natin ang ating pinag-uusapan dahil tayo po ay dadako na sa ating episode.
2: Evo Zone, your pulse your peace, your faith, where every experience echoes wisdom and guidance.

Minsan, hindi naman talaga kulang ang meron tayo. Minsan, nakatuon lang tayo o ang mata natin sa mga bagay na wala tayo. Sa panahon ngayon, madaling ikumpara ang sarili natin sa iba. Kung sino ang mas maganda, kung sino ang mas malayo ang narating. Mas magaling sa maraming bagay o mas maganda ang buhay. Dahil dito, nakakalimutan natin na makita ang mga bagay na nasa harapan na pala natin. Sa ating mga ka-frenzy, sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon, normal lang na magkaroon tayo ng mga pangarap na gusto nating maabot. Sabi nga no, masarap ang mangarap. At libre lang naman ang mangarap. Pero minsan, habang naghahabol tayo, ng mga bagay na yun ay kinukumpara na natin ang sarili natin sa iba. Mas nagiging negative na tayo. Minsan, dinadown na natin yung sarili natin. Kaya naman, matutunan sana natin na mas maging grateful tayo sa mga bagay. Hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo mangangarap. Hindi na tayo mag-i-improve. Ibig sabihin lang, habang inaabot natin ang mga pangarap natin, matuto tayong maging grateful sa kung nasaan tayo ngayon. Malayo pa, pero malayo ka na. Sabi nga sa unang Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Lagi mong tatandaan na magpasalamat ka sa bawat biyaya na iyong natatanggap sa iyong buhay. Let us pray. Lord, sa muli kami ay nagpapasalamat ngayong hapon sa pagkakataong ito na matuto ng mga bagay na kailangan pa pala namin mas matutunan at i-appreciate. Thank you Lord sa programang Hashtag Friendzone na patuloy mong ginagamit na maging vessel ng iyong hope, love, grace, Panginoon sa bawat kabataan na nakikinig ngayon. At sa bawat kabataan, Lord, dalangin namin ang patuloy na wisdom and strength sa kanila at sa kanilang pag-abot ng pangarap nila sa buhay. Nawa ay mas matutunan po namin na mas maging grateful pa kami. Pagising pa lang namin every day, every morning ay isang malaking pasasalamat na to para sa iyo. Kaya gamitin mo ang aming buhay na mas maging instrumento pa ng pagmamahal, ng kabutihan sa kapo namin kabataan. Salamat Lord, ito po ang aming panalangin sa pangalan mo Jesus. Amen.

0: Ayan. At yun ay ang small things ni... Sino nga siya? Sino nga siya? Strive to be. Yan. At bago tayo magtapos, basahin natin ang ilan kasagutan ng ating friend Z sa ating zoning question. Sabi niya, ulitin ko yung tanong, why do you think we often focus on what we don't have instead of what we already have? Sabi niya, because we also get used to the things we have. A new phone, a job, or good health can feel exciting at first, but after a while, they become normal. Instead of appreciating them, we start wanting the next thing. Simply means we enjoy the presence while continuing to grow and improve.
1: Yes, diba?
0: Napaka-pang Miss Universe yung kasagutan niya.
1: Napakaganda, no?
0: Yes.
1: Oo. Maraming salamat, no? Sa lahat na sumagot, syempre, mm-hmm. sa zone in natin. At may ilan pa tayong hindi nabasa, no?
0: Yes.
1: Nababasa yung mga sagot nila. Pero sa next Saturday, babasahin natin. Oo. Pero maraming salamat, no? At isang Sabado na naman, no? Ang natapos. Mm-hmm. Diba? At tayo ay pansamantala namang mag-goodbye, yes, sa ating mga ka-friendsy.
0: Tayo ay magkikita-kita pa rin naman.
1: Mm-mm.
0: Pero pansamantala, tayong mag... Hihiwa-hiwalay.
1: Yes. Oo, diba? Maraming salamat sa ating ka-friendsy na nagpadala ng kanyang kwento ngayong mm-hmm. hapon. At syempre, no, sa mga ka-friendsy natin na naki-join sa atin, nakipagkwentuhan sa atin ngayong hapon.
0: Salamat din po sa mga nag-comment sa ating comment section na hindi na po namin nabasa. Pasensya na po. Sa mga susunod na Sabado, babawi kami. Mm-hmm. And we also want to thank our napaka-poging technical assistant. Assistant sa ating tech, ang ating tatay na si Don Ramon. Salamat po sa aming sa iyong pagtulong sa amin sa araw na to.
1: Yes, maraming salamat po. Sa muli, ito po ang barkadahang nagpapaalala that friendship is the heart's greatest gift. Ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy I.
0: At ako po ang inyong ka-hashtag Frenzy na Ara.
1: At ito po ang hashtag Friendzone. Susunod na po ang Let's Connect.

0: Hey! Isang maganda, maulan, malamig at mapagpalang hapon sa lahat ng aming mga connect. At kayo pa rin po ay nakikinig sa FEBC Bicol, CARE 104.3, D-Way FM. At syempre, isang oras po ulit tayong magsasama-sama, mag-chill at mag-uusap ng about adulting. At ako po ang inyong mga kasama. Ako si Ante Robby Ann Zaragoza. At syempre si Auntie Grace, papunta pa lang po dito. Kaya pala mas lalo akong nilalamig kasi mag-isa lang muna tayo dito. Pero hindi na naman si, si Don Alfonso. So, yun mga connect. Sana samahan niyo ako habang hinihintay natin si Auntie Grace. And hello na lang sa kung saan man si Auntie Grace ngayon nakasakay na jeep. Hello po sa inyo, sa driver ng jeep at sa mga nakasakay po dyan. Kung nakikinig po kayo ng CARE, hello hello. At sa lahat din po ng mga driver ng jeep ngayon na nakikinig ngayon sa ating radio station, hello hello sa inyo. Sana ay okay po kayo dyan. And yun. At kung kayo po ay syempre ay mga millennial, young adults, young professionals, kahit nga youth o young ones, mga dating young, mga advanced, at even yung mga Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, kung nakikinig po kayo ay welcome, welcome po kayo dito. Kaya tara, let's connect. Let's connect sa mga struggles, sa mga victories, at sa kung ano pa man ang napangyari sa ating mga buhay nitong nakaraang linggo. So yun, kumusta kayo aming mga connect? Sana naman ay okay kayo dyan kahit maulan, di ba? Ano ba, may kape ba kayo dyan? Baka naman ay masharean nyo ako dito para mabawasan yung lamig. And sana ay nasa maayos kayong kalagayan at mag-ingat-ingat sa pagdadrive at even sa paglalakad dyan sa, kung nasa saan man kayo. And siguro i-take ko na rin tong opportunity para i-greet ng happy birthday ang mga nagdiriwang o nagdiwang ng kanilang mga kaarawan kahapon. So yun, happy birthday kay Ate Edna Arellano at kay Ate Nemia Cruz at kay Brother Romel Labog. At happy birthday din kay Ate Anita. Hello Ate Nits, happy birthday sa'yo noong August 6. At happy birthday din sa aking katrabaho, bukas pa ang birthday niya, kay Mark Belches na taga Malilipot. Kung tama ba ako, taga Malilipot pala si Mark. O taga Bakakay yata siya. Hello, hello. At sa lahat po ng mga taga Bakakay, taga Malilipot at sa buong munisipyo ng Albay, hello hello. Lalo na po sa mga taga Libon kasi dyan po ako nag-work ngayon. Hello, sana okay po kayo dyan. And i-greet ko na rin po yung, syempre, yung bagong kasal, si Brother Aero at si Sis Richilda, si Mr. and Mrs. Monasterial. Fresh na fresh. Bagong mag-asawa, and I'm really glad na naging parte ako ng inyong kasal. So, sobrang nakakakilig. Diyan na lang ako kinikilig eh. Joke lang. Pero, yun, love, love, love lang tayo, di ba? Kahit ano ka man, may asawa ka man, single ka man, kung ano pa man ang status mo ngayon, di ba? Ang importante ay nagmamahalan tayo in whatever way possible. And yun, at siguro i-greet ko na rin si na yung mga nagre-react sa ating mga post, si Martina Bagadyong Clemente at sa kanyang asawa kay Jerome, hello. Kay yan si first honor lagi natin si Cams de los Reyes. Yan din si Engineer Carla May Binyas Lero na taga Catanduanes din. Hello kay Jo Macandog, kay Nezi Marie Bulawan, kay Auntie Kay. Ewan ko kung nakikinig din to si Auntie Kay. Kay Ange, kay Angeline Mapa, kay Ka-Frenzy Ange, kay Ate Arlene Narvasa, kay Miko Moreno Butial, kay Lucas Mapa Anyonuevo, kay Lea Rose Olaguer, Alex Lurin, kay Mark Tuboro, kay MM, kay Nick Soriano, kay Maria Bemi Makahilig, Ira Shane Avila, Margot Teves, Nestor Nick Soriano, and kay Zane Alea, kay Ate Ivy, hello sa taga-Pilar, mga taga-Pilar dyan, Ivy Latoga, kay Misha Araojo, hello, kay Mikmik, kay Hans Olivenza, kay Christine Paliza, kay Samuel Emmet, kay Glyza Divina, ang dami eh. Lagi sa ating nagre-react, hello hello sa inyo. Kay Juni Moyano, kay Ronnie Laurio, Japice, April Rose Barnedo, G. Corey, Tristan Wyatt Gulay, Paul Tobe Fajardo, Zaira Claire Trafalgar, Nora Mapa, ayan kay Mama Nora, hello. Sa mga mama natin dyan, Mama Nora, Mama Gemma, Mama Fe, syempre kay mama ko, kay Mama Linda, may naano pa ba ako? Kay Mama Gemma, kay Mama Nida, hello. Hello po sa inyo mga momshies. And kay Eddie Regas, P. Lanuzga, Ian Carl Arevalo, Johanna Liabres, yun, ang dami. Actually, ang dami sa ating nagre-react. And sana po tuloy-tuloy po kayong makisalamuha pa rin sa amin. At kung gusto niyo pong makipag-ugnayan sa amin, syempre, ito ang aming mga contact numbers po dito sa FABC Bicol Care 104.3 D-Way FM. Maaari po kayong kumontak o makipag-ugnayan sa amin sa contact numbers na 0998-843-0573 at sa social media naman natin sa Facebook sa FABC Bicol Care 104.3 D-Way FM at sa YouTube and Instagram account naman natin ay sa FABC Bicol Care 104.3 D-W-A-Y FM at sa online streaming naman sa bit.ly/dwayfm at sa Messenger naman, pwede po kayong mag-chat sa Kirian's Official GC. At sa mga wala pa naman dun sa Kirian's Official GC at gusto nyo pong sumali doon at makipag-ugnayan sa amin sa Official GC ng Care, ay maaari po kayong mag-text sa amin or mag-message doon sa 0998-843-0573. You're very welcome po. At yun, tuloy-tuloy po tayong mag-ugnayan at mag-chill sa susunod po nating segment na Anong Say Mo?
1: Opinion, comment, suggestion. Ikaw, anong say mo?

0: Ayan. Ayun sa anong say mo. Ang ating anong say mo question ngayon ay kakonect. Kapag marami ka pang kailangang tapusin sa trabaho, guilty ka ba kapag nagpapahinga ka? Bakit? Ulitin ko po ang tanong natin sa ating anong say mo question ay kakonect. Kapag marami ka pang kailangang tapusin sa trabaho, guilty ka ba kapag nagpapahinga ka? At bakit? So yun, i-text yun lang po to ulit sa ating contact number sa 0998-843-0573 at maaari po kayong syempre mag-comment sa ating live kasi live na live po itong ating Let's Connect. Sana po ay makisabay kayo sa akin ngayong hapon na to. Ayan. Habang wala pa sa live, tinitingnan ko ngayon wala pa sa live. Basahin na natin itong nasa post natin dito. At maraming, yun, ang daming sumagot sa ating anong say mo question. Very active. Ayun, ang unang-una na dito, ang first honor natin ay si Auntie Kay. Sabi ni Auntie Kay, somehow yes. Nakasanayan na kasi ng system ko na ang productivity ay pag-accomplish lahat ng task kahit pagod ka na. Pero mabuti na lang this year na bago view ko dyan. Little by little, nawawala yung guilt for even the Lord honors the rest day. I realize I enjoy resting knowing that after this, I could be better pa sa task na unfinished. Ah, wow. So, ang sagot ni Auntie Kay, medyo somehow yes daw ay nagigilty siya kapag siya ay nagpapahinga kasi sobrang work. Pero ang maganda naman, kasi yun nga, nakasanayan na niya, pero ang maganda naman doon ay nabago niya yung view niya doon. At little by little yun nga, nawawala na yung guilt niya kasi alam niya na kahit si Lord niya in-honor yung rest day. Kaya bakit siya hindi magkakaroon, hindi niya pagbibigyan yung rest day na yun. And very good lang sa atin kasi nagkakaroon tayo ng ating realization sa buhay. At I really appreciate this kasi si Auntie Kay, isa sa mga friends natin, close friends natin na talagang kami yung mga tao na, alam mo naman, mga nag-work tayo sabay-sabay at para sa ating mga bills at sa mga kailangan natin, mga needs natin. But ang maganda naman doon ay we value rest, 'di ba? So yun. So next. Pero before the next syempreng comment, mukhang i-welcome ko na aking kasamang aking buddy. Narito na siya para samahan ako, si Auntie Grace. Ay naririto na para samahan tayo. Hindi na masyadong malamig dito sa station kasi nandito na si Auntie Grace. Hello Auntie Grace. Kumusta ka?
1: Yes, good afternoon.
0: Ayan. Ulitin mo yung pagkumusta.
1: Okay. Yeah, good afternoon mga kakonek. I'm sorry I'm late. But buti na lang dumating. Thank you kay Lord at nakarating pa tayo. Yeah. Grabbing traffic sa Legazpi.
0: Dahil ba yun sa event?
1: Ay, siguro. May nakita pa akong event dun sa may Ayala and LCC. Mga ganun.
0: May parada yata or something, no?
1: Hindi ako aware.
0: Meron kasi ngayon eh. Oo, meron kasing festival ngayon. Ayun. Sana masaya kayo. And thank you. And I really think na nandito na si aking buddy na si Grace. So, andito na tayo sa anong say mo.
1: Ay, nasa anong say mo na ba tayo?
0: Yes. At nasa second, na tayo, comment. Sino ang ating second honor?
1: Okay. Sige. Oo nga. Ang next naman na nag-comment sa atin, anong say mo, ay si Miss Daday. Sabi niya, yes, sobrang relate. But I've realized something.
0: Kanta
1: pa daw niya.
0: Pero kinento niya eh. Meron siyang dito. second comment.
1: Mm-hmm. Sabi niya, na-realize ko na napati Sabado hanggang banggi, hanggang gabi, Sabado and Linggo, nag-work pa ako. Wala naman OT pay. Wala manasahod pag Sabado and Domingo. Anong Linggo daw. So, ayan. So, ang sabi niya, Inda, mapagalon ka urunan si self. So, ang hirap daw kausapin si self. Okay. And sabi niya, baka ipa, ano, may side comments.
0: Nag-joke lang siya.
1: Oh, may side comments siya sa kanyang sarili. O, baka na, need na daw niya. Ay, mamaya, ano, makakatulong sa atin yung ating Connect Talk. Abangan yes. po ninyo yan, mga Connect.
0: And sana makinig si sa ating Arlene ngayon. Sana nakikinig ka.
1: APM muna.
0: So, yun. Ano siya, ang maganda dito kay Ate Arlene kasi na-realize niya. Kasi yun, ito talaga, kilala ko siyang sobrang workaholic. Na kahit wala na ngang bayad yung weekend, talagang ginagamit pa niya. Pero lagi naman pag nagkikita kami, lagi ko tong ano, kulang na lang ano eh. Tulukon ko man siya. Joke lang. I mean, ano, parang medyo kasi sobrang workaholic niya. Kahit yung words kasi hindi na nadadala eh. So minsan kailangan na to ng ano eh. Konting tapik-tapik. Tapik na lang para wholesome.
1: Yes. Actually, may habol pa siya dito. Sabi
0: meron
1: niya,
0: pa.
1: But learning engineers, sa age natin to, kailangan natin pigilan ang sarili for own good.
0: Mm-hmm.
1: Di pa naman huli ang lahat. Besides, work must be done. Huwag lang tayo ang madan.
0: Ang tama yun ah. Thank you naman, Ate Arlene, kasi nagbago na ang perception mo. Ayaw mo nang madan.
1: Oo. Baka ano na, baka sobrang workaholic na. Tumatagos na sa pader.
0: Wag naman. Kaya buti na lang, as early as now. Early pa naman, Ate Arlene, at na-realize na niya. Thank you for that.
1: Yes, ako din, na-realize ko na. Matter talaga yung pag-rest.
0: True.
1: And thank you kay Lord, dahil siya yung nagpa-remind.
0: Yes.
1: Ate na, mahalaga. Yung sarili. Ay, gana naman ang moment. Okay, thank you, Miss Dada. Sabi naman ni Miss Diana Fortades.
0: Mm-hmm.
1: No, as per experience, nagiging productive ako kapag nakakapagpahinga ng konti. Mas nagiging maganda yung output ko. Mm-hmm. Yes, oo. Nasabi ko din to last Saturday, na mas nagiging productive ako kapag may rest.
0: Mm-mm, true. And same kayo. Actually, lahat naman, alos karamihan yata, di ba? Kasi nga, nakapag-rest ka, so ma-recharge ka the other day. So, mas marami kang magagawa. I think it's really applicable naman sa karamihan. And yun, thank you, Ma'am Diana, kasi isa to sa mga ka-work ko na sobra ding, workaholic siya, pero alam ko, kaya ngayon ko lang talaga sobrang nalaman dahil sa kanyang comment na kaya pala sobrang productive ni Ma'am Diana kasi hindi niya isinasawalang bahala yung rest. Ginagawa niya talaga. Kaya pala Lodi kicks ko to pala Thank you, Ma'am Diana, sa iyong comment.
1: Yes, thank you po. Sabi naman ni Sir Sonny Arevalo, not guilty your honor. Guilty your honor. Maski pala, ito,

0: Natanong niya, kahit pala parang nag-bell na for recess, so wala lang ba? Wala ka lang bang gagawin kahit may bell na, may warning ng break time na? Tapos, guilty nga siya daw. Magiging guilty lang kung nagpahinga ka na hindi ka na talaga pumasok dahil sobrahan sa recess.
1: Tapos, bumalik, maano? Ano yung tawag?
0: Parang nag-cutting classes.
1: Ano, diba, ma'am, eto talaga, trabaho. May na-observe talaga ako dati na bumalik. Mm-hmm. Ano ba yung time out? Yung nag-oo.
0: Na nag-biometric.
1: Yung pang-log-out.
0: Bumalik ayun. Siya, nag-log-out siya, tapos babalik naman siya, log-in. Parang may time na wala siya sa office, gano'n.
1: Yes, oo.
0: Ay, yun. This, ganun. Ano yun? Dishonesty and may issue sa integrity. May issue yun sa integrity. So, yun. Thank you, Kuya Sunny, sa napaka-realistic at funny mong sagot. As usual.
1: And sabi naman ni Sir Jom Macandog.
0: Si, hello, Jomar. Si Engineer Jomar Macandog. Hello.
1: Sabi niya, no, because I believe that tomorrow is another day to rest. Ay, sala, to work pala.
0: So, minimin niya. Talagang mag-rest siya kasi... It's tomorrow is another day to work. Mm-hmm. Ginoke niya yung another way. Para another day to rest na naman. Sana no. dumami dami ang days ng rest. Like kahit maging 3 days. Sana naman. Bikini man po. Anyway.
1: Oo. At habang wala pa, eh, kailangan natin gawin ng paraan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. And sabi naman ni Mighty, rest is very important. Magiging productive ka kapag tama ang iyong pagpapahinga. Kaya for me, your honor, not guilty. So not guilty daw.
0: Nice.
1: And sabi naman ni Sir Giselle, Sir Daniel Dubas, mm-hmm. before, oo, pero nung kalaunan, hindi na. How will you rest directly impacts the quality of your work?
0: True.
1: And sabi naman ni Miss Marilyn Rumpilio, opo, nakaka-guilty magpahinga kung madami ka pong trabaho na tatapusin. Kasi magagalit si Ma'am at Sir na may-ari ng business po.
0: Yung tinatrabaho nito ni Ate Marilyn. So, kailangan parang nakaka-guilty lang. Pero I think naman, nagpapahinga naman to si Ate Marilyn. Siguro, may ganun lang diba talagang feels? Kapag meron ka kasing work, tas parang feeling mo kay may kailangan kang tapusin, tas medyo nakaidlip ka lang ng konti, or kahit nag-coffee break ka, parang feeling mo may nasayang na oras na doon. Pero sana, ano, sa lahat ng ating mga connect, sana wag naman natin yun ipagkait sa atin. Wag tayong mag-guilty kahit konting coffee break, or kahit konting hinga-hinga lang naman, di ba? Don't feel guilty.
1: Yes, and agree ako dyan. And last,
0: Jesus.
1: Nako.
0: Mahaba-haba.
1: Ang nag-iisang tutsi. Sabi niya, not guilty, your honor. So, capital letter po ito mga kakonekta. Sabi niya, kasi I make sure na tapos lahat ng task ko before ako mag-rest or mag-doom scroll sa aking socials. Sabi niya, I am someone kasi na di mapakali pag di natatapos ang particular task na need ko gawin. Mm-hmm. Ano yung OC?
0: Parang yung may ano yan eh.
1: Yung
0: parang masyadong dapat organized.
1: Okay. OC ako sa part na yan.
0: Oo.
1: Okay, mamaya hanapin natin ko ang meaning nito. Kahit anong bagay, basta sinimulan ko, kahit di siya deadline, dapat tapusin ko. Kasi ewan ba nakasanayan na ata. OC nga ni. Ayun. So mas lalo ako na-curious dito. Parang narinig ko
0: ang
1: na to.
0: Ang OC from... ano siya, ng obsessive-compulsive disorder. Mm. Yung personality disorder niya nga is gusto niya laging organized. Like, pero may positive yun. Like, for example, yung mga shelves ng mga, for example, pantry. Talagang sobrang organized dapat yan. Or kahit konting dust. Kailangan maalis yun. Oo, malinisan.
1: May ano pala si, ano, si Tutsi. May nakita din akong meme nito ng OC na yan, parang mag-asawa sila. Magkakapi lang yung lalaki. Tapos, no, dumaan si Wally. Dinampot, di ba, yung lagayan ng kape.
0: Oo, nakita ko
1: rin. Kasi siya ng, ano, ng something pa. Pagbalik niya, oh, wala na.
0: Yes. Dapat very organized talaga, very clean. Medyo may ganito rin ako, pero hindi obsessive.
1: Ah,
0: kaya-kaya pa naman. Kaya pa naman.

0: So may positive siya, pero kapag siguro ka, ano, kapag naging obsessive na, kailangan pag-usapan.
1: Oo, at medyo nakaka-hurt din yun eh. Mm-hmm. Pag hindi mo masyado.
0: Lalo na yung magkakape, nagtimbla ka na, kukuha ka lang na mainit na wala. Kasi niligpit na,
1: pwede kang
0: si ayaw makalat. Mm-hmm. Ayun. So, sabi pa niya, but of course, I believe din sa rest, lalo na kung ang task or workloads ay di naman biro. Lalo na kung labor works ito. Depende pa din syempre sa situation. Tandaan, rest is an act of worship. So, if alam natin na we need rest, let's do it. Work-life balance nga ni. Yun lang, and I thank you. So, yun yung napaka-realistic din na sagot ni. Tootsie, thank you so much sa inyo mo. Ha-connect sa live ba? Wala na.
1: Oo, mukhang wala naman sa live na humabol, I think. Ayun, nag-ano lang. Nag-comment lang si ating Auntie Kay. Sabi niya, what's up?
0: What's up, Auntie Kay? Ikaw ba? Sabi niya, kagabi siya ay nasa irrigation today.
1: Ah, kaya pala. Ingat ka dyan, Auntie Kay, even sa pag-uwi.
0: Ingat ka dyan kung sino man yung pinuntahan mo dyan. Umuwi ka na mamaya.
1: Sabi niya, mainit na hapon, char.
0: Ay, maulan dito.
1: Feeling ko, nagjo-joke lang to kasi nag-char. O baka, iba yung... naglalagablab yata to si Auntie Kay. Siya na, Earl.
0: Baka iba yung weather sa iriga.
1: Nag-char siya kasi. Nag-char siya. Oh. Anyway... hello Auntie Kay at sa mga taga-iriga na din, no? Hello, hello dyan. At I think wala na ding humabol sa ating comment. So, ikaw ba? May quick ka ba ditong sagot, Auntie?
0: May
1: guilty ka ba?
0: Ako,
1: ka?
0: Not guilty din.
1: not guilty
0: din ako. Kasi ano naman, hindi naman yung... kapag, yun nga, nasabi na din naman, diba, kapag mas magiging productive ka kapag may rest ka, lalo na, diba, sa computer, kailangan mo din, minsan, kailangan mo ng at least 5 minutes na naka-off screen. Kasi pag hindi, grabe na yung mata mo. So, kailangan din yun. And, sa ano naman kasi, sa usapan namin dati, na okay lang magpaalam. Halimbawa, 5 minutes, maglalakad-lakad lang. So, kailangan yun. Communication din talaga. Kaya, hindi ako guilty.
1: Ako naman, guilty and not guilty. Guilty in a way kasi medyo same ako dun sa ibang nating kakonek na kapag talagang may kailangang tapusin, medyo kapag may konti lang akong nakaidlip, for example, weekend, tas talagang may nadala akong work, so, sobrang kinumit ko yun. Dinala ko yan kasi kailangan kong tapusin kasi hindi talaga kinaya sa buong weekdays. So, kapag medyo naka-idlip ako tapos nasobrahan pa kasi hindi nagising sa alarm, parang pag nagising ako nyan, sobrang guilty ko. Pag mga ganyan na bagay na parang feeling ko may nasayangan na oras. But, mas more on not guilty. Kasi nga, as I matured at lagi ko naman ditong sinishare sa Let's Connect na I really value rest at sobrang binibigyan ko siya ng time. Kahit nga sabihin natin na, kumari, dinala ko man yung work, I will really make sure na yung tulog ko paggabi, hindi na siya kukulangin. So at least 6 hours, at least 6 hours, makompleto ko yun. Yun yung ginagawa ko. At kapag feeling ko yung mata ko medyo naruyuroy na, or anong tawag mo dyan? Basta yung alam mong ano ka na, anto ka na.
0: Pabagsak na.
1: So kailangan ko siyang nap. Kailangan ko ng nap. Kahit magpapa-alarm lang ako kahit 5 minutes or 10 minutes yan. So yun, guilty and not guilty, Your Honor. So yun, thank you aming mga connect sa inyong mga napakagandang mga anong say mo, yung mga say nyo. Pero yun, para mas maganda pa ang ating pag-usapan before that, syempre sa ating connect talk, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na inawit ni Ryan Stevenson featuring Gabriel. At ang pamagat nito ay Eye of the Storm. At sa mga nanonood naman sa ating live, ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami!

0: At nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FABC Bicol, Care 104.3, D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk na ang ating topic ngayon ay Recharge, Don't Just Rest, Sustainable Ways on How to Beat Workplace Stress. Ayun, at kung matatandaan nyo po nung last July 18 ay nagkaroon tayo ng topic about understanding the hidden cause of workplace stress. Kung natatandaan nyo lang po ha, about siya sa stress din. At dun di ba natin nalaman yung sa Philippines na merong 39% na merong employee engagement, 50% naman sa stress levels, at tumatakbo sa 29 to 31% yung loneliness, sadness, and anger. So, nakita natin doon kung paano yun, kung ano yung percentage sa Philippines compared din sa ibang Southeast Asian countries at even sa other continents ng ating sa mundo. At natulungan tayo noon ng ating guest na actually siya ulit ang magiging guest natin. So, before ko siya i-introduce uli. So, natulungan tayo no na malaman kung ano ba ang mga kailangan sa company at bakit yun nangyayari, di ba? Bakit nangyayari yung, bakit yung employee engagement ganito, pero ay mataas, pero mataas din yung stress levels. Bakit kaya may mga ganun din na mababa yung employee engagement, pero mababa rin yung stress levels? Or magkaiba, mababa yung employee engagement pero mataas yung stress level. So, nalaman natin yon, at even yung paano natin ma-accept din yung maaari tayong mag-counseling pag may mga ganun na mga stress levels, yung hindi dapat tayo mahiya. At isa sa nakapagbigay sa atin ng enlightenment noong last July 18 ay makakasama muli po natin siya. Napaka-bless ulit natin na napaunlakan tayo niya na siya ulit ay ating makasama ngayon kahit mga 15 to 20 minutes lamang. At siya po muli, si Ma'am Marjorie Brioso Gomez, isa siyang licensed professional counselor with over 10 years of experience in the field. And she has been a dedicated resident counselor at Amara Counseling and Training Center since 2015. And siya rin po ay host, siya po ay ating kapatid din sa ating FEBC Bicol, kasi siya po ay host ng Heartline Monday edition ng 702 DZAS FEBC Radio TV. So again po, ating i-welcome ang napakaganda at napaka-competent at napaka-sobrang nakakaano lang, breath of fresh air, yes, na si Ma'am Marjorie. Hello, Ma'am Marjorie!
1: Hello! Maulang hapon.
2: Yes, maulan din dito.
1: Maulan din pala. Maulan din, oo nga eh.
0: We're sharing the same rain.
1: Ng ating alarm sa phone, no, ng NDRR.
0: Oo nga po eh. Lalo na po dyan, no, Ma'am? Grabe po. Mas grabe yata nga. Dyan eh.
1: Marami na yatang bahang areas.
0: At yeah, suspended na rin yung na, ano, classes and work.
1: Yeah.
0: Ayun. Ma'am, before tayo mag-start, baka may gusto ka muling batiin.
1: Gusto kong batiin, of course, yung family ko, kung nakikinig sila.
0: Hello
1: na,
0: po.
1: No, andito lang naman sila sa tabi-tabi ko. Hello sa inyo. And of course, gusto ko rin batiin yung aking mga kasama sa Amara Counseling and Training Center. Sila Miss Rachel, Miss Marcia, si Doc Aline, si Pastor Archie, and of course, si Kuya Eugene. Ayan, hello sa inyo. Baka nakikinig sila.
0: Hello po sa inyo.
1: Thank you for having me again.
0: Yes, ma'am. Masalo po kami. Masobrang thankful. Thank you po sa inyo. And yun, ma'am, kaya po nagkaroon to ng ano, part 2 or segment 2.
1: Oo nga.
0: Kasi po, ma'am, na nabitin po kami nung last
1: nabitin,
0: month.
1: Nabitin, oo nga. Yes. Mukha nga talagang kailangan ng to, part 2.
0: Yes. Kasi po, ma'am, nung last time, more on ang napag-usapan natin ay yun niya, about stress pa rin, pero parang mas natuunan nating pansin yung parang driven, tapos drained, yung kasi nga, employee engagement, masyadong driven ang mga tao, tapos kaya parang mas nadidrain, kaya may stress, so paano yun natin masasolusyonan. Ngayon naman, more on doon na tayo sa recharge and rest, kasi po, maraming nag-request, maraming nagustuhan yung topic.
1: Marami yatang kailangan ng recharge.
0: Oo nga.
1: Baka kasama na tayo doon.
0: Yes, maaari po talaga, ma'am.
1: Oo,
0: so, syempre dahil doon po ang parang doon talaga tayo mag-focus ngayon. Ngayon, ma'am, dahil recharge and rest yung ating pag-uusapan, sa inyo na po namin kukunin yung differentiation. Baka po kasi mali, baka mali po kasi yung ano ko. Baka akala ko parehas lang yung dalawa. So para sa inyo, ma'am, bilang isang counselor, ano ang kaibahan ng simpleng rest at tunay na recharge? At bakit mahalagang maintindihan ito ng mga empleyado? Kasi parang gustong-gusto namin 'to eh. Ano kaya po ang pagkakaiba noon?
1: Oo. Alam mo, no, pagka napapagod yung mga empleyado, sinasabi lang natin, magpahinga ka lang. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero gusto ko, no, bilang counselor, gusto ko ipaalala na magkaiba pala yung rest, no, at yung recharge.
0: Mm-hmm.
1: We have to be able to ano, to identify ano yung pagkakaiba. Kasi yung tao, hindi lang siya katawan. No? Tayo ay physical, emotional, cognitive, tayo rin ay social. And may spiritual dimension din tayo bilang tao. No? Kaya... pag may isang bahagi dito sa mga dimension na nabanggit ay nauubos or nasasagad na, no?
0: Mm-hmm.
1: Hindi na enough yung pahinga, hindi na enough yung tulog, no? So pag yung rest ay sinasabi, no, psychology, no? Kasi ito yung tinatawag na reducing physical fatigue.
0: Mm-hmm.
1: No? Parang gusto mong bawasan lang yung pagkapagod ng katawan, no, yung physical body. Whereas yung recharge, iba siya, no. It is about restoring yung overall na capacity, no, yung pag-function ng maigi ng tao, like hindi lang siya katawan, ano, yung physical body, but kasama dun yung emotions niya, yung mental health niya, spiritual life, no, and even yung mga relations niya, which is naapektuhan din yan pag sobrang pagod, no. Halimbawa, pwede kang matulog ng matulog ng 8 hours, no, usually 7, 8 hours, no? Pero pagising mo, parang wala ka pa rin lakas, wala ka pa rin sigla, no?
0: Mm-hmm.
1: So, hindi dahil kulang ka sa tulog, kundi pwedeng emotionally exhausted ka, no? So, may tinatawag din na burnout, no? Yung, well, common yan, ano? Sabi sa World Health Organization, yung burnout daw ay resulta ng, ano, chronic na workplace stress. No? Parang paulit-ulit yung stress na yun, ano? Every day, maghapon, bukas ulit, susunod na araw ulit, no? At hindi na ma-manage, no? So, minsan emotionally exhausted ka, cynical ka na, no, pakiramdam mo hindi ka na effective, yan. Yan yung mga nararamdaman, ano, pagka may burnout, no. So kailangan nating panumbalikin yung ating emotional at spiritual reserves, no. Parang cellphone, 'di ba? Kahit na magdamag mo yang ano, naka-off siya, no. Hindi mo naman sinaksak yung charger, low bat pa rin siya kahit na magdamag yan naka-off. Ganun 'yon, ano, ganun yung ating pagre-recharge, no. Even yung ating faith, no, napakaganda yung paanyaya ng Lord sa atin sa Matthew 11:28, 'di ba, na come to me all who labor and are heavily laden and I will give you rest. So yan po, no, makikita natin yung pagkakaiba talaga ng rest lang at yung recharge, yung simpleng rest na sinasabi at recharge. Yan may pagkakaiba.
0: Oh, ang ganda naman nun. Ano pala, mas na-realize ko ngayon, ma'am, nung dinifferentiate mo siya. Mas kailangan ko pala yung recharge.
1: Oo.
0: Kasi
1: lahat yata tayo.
0: Parang yung tulog nagagawa naman natin kahit papaano. Pero yung parang yung buong yung totality, yung lahat ng aspeto ng ating buhay, doon yun sa recharge.
1: Recharge, yeah. Kasi so, kahit na sarap ng tulog mo, pagising mo, 'di ba, maisip mo lang yung gagawin mo. Wala na naman, ano, parang ayaw mo nang pumasok.
0: Back to reality na naman.
1: Hindi enough yung rest lang.
0: So yun, sa mga connect natin, oh, recharge kayo, wag lang rest.
1: Recharge, yes.
0: So yun, ma'am, thank you sa inyong differentiation. Ngayon naman, kasi syempre, rest man or recharge, part kasi yun, di ba, ng coping mechanism. Parang meron tayong mga coping mechanism kapag tayo ay nai-stress. Tapos, like, ang isa nun, yung pag-doom scroll, yung stress eating, yung pagtatrabaho ng mas matagal kasi siguro stress na, parang gusto na lang niyang laging mag-work para makalimutan niya yung ibang problema. So, para sa iyo ma'am, paano kaya natin malalaman kung ang paraan natin ng pag-handle ng stress ay healthy o baka lalo lang tayong nauubos? Like for example, yung sample kanina, doom scrolling, stress eating, pagtatrabaho ng mas matagal. Ano kaya ma'am? Parang paano ba natin malalaman na healthy pa ba yun? O baka ubos na pala siya?
1: Okay. Well, for the sake ng ating mga listeners na baka, ano yung coping mechanism? Ito po yung isang psychological term siya, no? Na ito po yung kapag stress tayo, automatic naghahanap tayo ng paraan para gumaan yung ating mabigat na nararamdaman, ayan, a coping mechanism. Pero hindi nga po, no, gaya ng sinabi ni Miss Robbie, no, hindi lahat ng coping ay healthy, no? So, ang tinatanong natin dyan, ano, para ma-determine natin healthy ba, nakakatulong ba ito ng pangmatagalan, ano? Kasi merong tinatawag yung adaptive at saka maladaptive coping, no? Pagka, well, pagka-adaptive, no, nakakatulong to na maging mas resilient tayo. Halimbawa, maglalakad-lakad, mag-exercise, no? Even prayer, yan, adaptive coping yan. Pakikipag-usap, no, sa mga napagkakatiwalaan natin. Journaling is another one, no? Minsan, magiling mag-journal. Healthy boundaries, no? Pagka sinabi mong, no, hindi siya mabibend. Yan, tamang pahinga. Yan. Halimbawa, no, naman ng mga maladaptive, some are na-mention kanina, no? Ano to mga to, no? Yan, doom scrolling, no? Emotional eating, no? Pagka-stress ka, kakain ka. Excessive online shopping, yan, napaka-common yan, ano? Oo, sabi nila, ano daw yan, retail therapy. Oo, excessive online shopping. Pinaganda. Overworking is also, totoo yan, overworking, ano? Pag-iwas din sa problem, no? Parang ayaw mo na lang siyang harapin. That is maladaptive coping. And of course, yung pagkimkim, no? Yung sinusuppress mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo, wala yan, okay lang ako. Ganyan, ano? That's another maladaptive way of, ano, facing, no, yung stress. So, yun ang tanong, no? Pagkatapos mong gawin yung ginawa mo, mas may lakas ka ba or mas lalo kang naubos, no? Or lalo kang nasagad, lalo kang nahina, napagod, no? So, yung coping mechanism, paulit-ulit na nag-iiwan sa atin ng guilt, pagkapagod, or mas mabigat yung pakiramdam, baka panahon po na palitan natin yun. Baka unhealthy coping mechanism yun, ano? Dahil later on, kunyari, no, sa halip na, say, hindi ka na lang nakipag-usap dahil hindi ka confrontational or baka tatakot kang harapin yung tao. So, iniwasan mo na lang or ano, dininay mo na lang na may problem. So, unhealthy yun, ano, dahil later on, problema pa rin siya, di ba? So, yun yung example, no? Makikita natin kung siya ay, ano, healthy or unhealthy na coping mechanism, no? Yung maladaptive as against sa adaptive coping mechanism. Yun.
0: Okay, parang, alam mo ma'am, tapos Grace, parang sa akin, nagugustuhan ko yung adaptive. Kasi feeling ko, yun para sa akin lang po ha, yun yung healthy for me. Kasi bukod sa, yun nga, yung mga nabanggit na ni ma'am na mga gagawin, para sa akin, healthy siya sa bulsa.
1: Oo.
0: Magalakad-lakad lang.
1: Exercise ka lang. Kwentuhan.
0: Oh, mga connect. Alam nyo na, tipid pa.
2: Oh, nga. Ang ganda noon.
1: Ang galing mo, Miss Robbie.
0: Talagang practical na po ako ngayon.
1: Practical.
2: Very, very practical na. Naging healthy ka na. Yes. Na, yung pagiging adaptive mo hindi lang nakatulong sa iyo physically, mentally, pati 'di ba, pati sa bulsa nakatulong,
1: healthy din sa bulsa.
0: Very engaging yun.
2: Ako talagang ang ano ko na enlighten ako, na nagawa ko talaga is yung kapag stress ako, dahil naging comfort ko yung work, mas ano talaga, tinatagalan ko tuloy yung trabaho hanggang sa nasanay akong lagi akong nag-overtime. And parang nasanay na din yung boss ko na pag ganitong oras hindi pa ako naka-log out. Yun, ano pala yun? Unhealthy pala yun. na nababawasan. Dahil doon, nabawasan na yung time ko sa lahat, di ba? Kasi parang nag-adjust na yung mga gagawin ko. After work, dapat nakaka-breakfast na ako, nakaganito na. Ay, dahil mas comfortable ako or parang tingin ko kasi kapag ka nag-log out ako agad, ay, na-stress na naman ako. Maalala ko, yun, ganun yung nasabi mo kanina, Auntie Robs, na parang naging, yun yung naging coping mechanism ko. Mali pala yun.
1: Naubos ka kasi. Pagka sobra tayo sa isang bagay, may nagsasuffer, no? Like, yung health, no? O kaya yung pahinga, yung relationships, di ba? May mga nagsasuffer pag hindi balance.
2: So, ayun, kaya pala madaming nag-aaway kapag ano na.
1: Yeah.
2: Na, overworked.
0: Irritable.
1: Oo. Diyan ka na tumira, huwag ka na umuwi.
2: O, yung parang, di ba may narinig pa ako niya na, ano, nagbibisita lang daw siya sa bahay. Yung mga, sa ibang daw talaga siya nakatira.
0: Baliktad na, no?
2: Ayun. So, yan mga kakonek. Unhealthy pala yun. So, thank you so much po doon.
0: Oo.
2: And
0: ano, ma'am, yung, tanong ko na lang, kasi connected siya dito sa next question. Adaptive po ba o maladaptive yung magbakasyon o mag-leave?
1: Depende rin eh. Oo, depende, no? Kasi sabi nga ang tanong dito, in the long run, yun ba ay ano, nakatulong sa iyo or baka lalong nadagdagan yung guilt mo, yung ganyan, no? Kasi may mga times na yung magbakasyon, talagang ano na, cold for, kasi ang tagal mo nang walang bakasyon. Kailangan mo na siya. Pero pag bakasyon ka ng bakasyon, yun na yung maladaptive.
0: Baka
1: yun
0: ano din,
1: ko dyan.
0: Baka nabutas din yung bulsa.
1: Oo, yun na nga eh, diba? Sabi mo nga eh, pag maladaptive, nakakabutas yung bulsa.
0: So kung ganun po, ma'am, ano po yung mga practical at realistic na paraan para makapag-recharge kahit busy ang schedule at puno ang workload? Parang gusto namin yun malaman, ma'am. Ano kaya yun? Mga practical lang. At ano, realistic.
1: Totoo yan, ano? Oo, kasi maraming mga empleyado, no, ang sasabihin nila, wala naman akong oras magpahinga, mag-recharge, no? Totoo naman, no? Minsan lang may mga araw kasi na imposible talagang magpahinga or magbakasyon, no? Pero pinapakita ng mga ano, studies na yung mga pag-aaral na may yung bang tinatawag na micro breaks, no? Kahit 5 minuto lang yan, no? Nakakatulong siya sa pagpapababa ng mental fatigue, no? At saka yung pagtaas ulit ng pag-focus mo, no? Kasi minsan pagod na yung isip mo, no? Hindi lang yung katawan. Ang hirap mo na mag-focus, ang hirap mo na mag-analyze, no? Ang dali mo nang makalimot, whatever. No? So, hindi kailangang bakasyon agad, no? Sabi natin, bakasyon agad. So, subukan natin ilang simple na, no, na mga tips, no? Well, siguro, una, bago, sa simula, no? Pagdating mo sa work, bago ka magbukas ng laptop, mag-pause ka, no? Hinto ka lang sandali, mag-breathe ka, hinga ka mabagal, tapos, ibigay mo sa Lord yun, ano? Lalo na tayo ay mga faith group, no? Or believers, yan. Pagkakatiwala natin yung ating gagawin sa Lord.
2: Mm-hmm.
1: Next, no, sa pagitan ng trabaho, in between work, no, may mag-short break ka, tatayo ka lang, no? Siguro mga every 30 minutes to 60 minutes, mag-stretching, no? Yan, very important yan. At lumakad-lakad kahit 2 minuto lang, yan.
2: Mm-hmm.
1: That's another helpful tip, no? Para lang nare-reset ka, no? Or nare-energize ka. And then, pag lunch break, ito, importante ito pag lunch break, huwag po buong oras ay nasa cellphone. Ano, kunyari, kahit kumakain, nakahawak pa rin sa isang kamay yung cellphone.
2: Aray,
1: no?
2: Ko po.
1: So, yeah, we need na ano talaga, mag-unat-unat, no? Stretching, ano, pagka break mo, lunch break, lakad ka din. Ano? And then, bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo, no? Na mag-isip, mag-reset. At sabi nila, pag kumakain daw, be present. Hindi yung niisip mo pa rin work. At yung magkaroon ka ng mga healthy human interaction while lunch break. Ayan. At mag-recentering. Pwede din daw, well, during lunch break, mag-recentering spiritually, no?
2: Wow.
1: Minsan, nag-take time ka lang, no? Na, you know, you invite the presence of the Lord para lang ma-relax ka ba at mag-recharge, no? And then, kung matatapos naman na yung work mo pag-uwi, no? Sabi nila may tinatawag na transition ritual. Halimbawa, no, 5 minutes na ano katahimikan bago mo muling harapin yung ano gagawin mo. Ano, kunyari, pagpasok mo ng bahay, no, nakita mo daming kalat, huwag agad trabaho agad. No? Magkaroon ka ng transition ritual. Ayan. So, pahinga ng mga 5 minutes. Siguro, mag-ano ka lang, no, konting reflect on what transpired during the day, ano, yung mga pinagpapasalamat mo, and then start ka na ulit, linis, no? At higit sa lahat, magkakaroon ka din ng, of course, yung pagbabasa ng Word of God, ayan, ano, at prayer. Yan, mga simpleng gagawin ito, no, para yung tinatawag na recovery habits, no? Mga recovery habits tawag dyan. Pero, kapag consistent, malaki po talaga ng tutulong niya, ano, emotional resilience. Kasi ang problem talaga ng tao, lalo na yung mga babae, ano, yung mga nanay, walang pause, no? Dire-diretso. Kaya madali siyang maubos, no? At true. Mamaya, ano na siya, grumpy na siya. You know, ang dami na nakakalimutan, ano, and all. Yeah. So, those are good tips, no? Para kahit busy ka, may mga micro, ano ka, breaks.
0: Ang ganda, no? Actually, ang dami nun, pero sobrang, ano ko siya, tinandaan ko kasi talaga. Pero isa sa mga, ano, ayun na naman, tawag, papatawa na naman ako. Isa kasi mo dun sa pinaka nagustuhan ko na makaka-relate din yata yung mga nasa office. Gustong-gusto ko po yun, ma'am, na sinabi niyo pong healthy conversations. Kasi sana, bawas na pong mga marites and tolits. Minsan kasi dun po na ano eh, yung break time eh, masyado rin nagiging mahaba. Kasi ang pinag-uusapan, unhealthy. So sana po, healthy. And kidding aside, gustong-gusto ko yung ano, yung transition. Kasi parang before, dapat preno muna. Huwag yung parang porket merong kadyang labada or merong tutupiin na damit. Parang kakarating mo pala nga sa bahay tapos yun na agad. Parang yung adrenaline mo, tuloy-tuloy lang. Talagang parang kung sa makina po, di ba ma'am? Parang nakikita ko sa kung cartoons, nakikita ko siyang galaw ng galaw. Walang pause.
1: Tapos ang ingay-ingay mo, no? Nagtatalak ka.
0: True, kasama po yung mouth.
1: Kasama
0: working
1: na yun.
0: Pa yung mouth. Grabe na yun.
1: Kailangan din ng transition yung bibig.
0: True.
2: Yun, sobrang ganda po na ano, parang na-elaborate nyo dito kung ano talaga yung, kasi kanina doon sa unang, sa first, ano natin, question natin, sa definition ng rest and recharge, sabi ko, ano kayo mga sample ng recharge? So, ito na pala yung mga, di ba, yung mga tips. So, ko, yung ginagawa ko pala na pag, ano, parang, during work hours na kapag sobrang pagod na yung mata, tatayo ka muna, maglalakad-lakad ka naman. It's a way of ano na pala, recharge. Hindi pala siya dun sa rest. Mas dun siya naka-define sa recharge. Yun, ang ganda. And then gustong-gusto ko dun yung ano, transition.
0: Yung same tayo.
2: Oo. Sobrang ganda nun na parang makakaano din, hindi lang meron kang, hindi lang na-recharge ka, kundi nakapigil ka din ng pasensya mo. kapag ka umuwi ka na, nakita mong sobrang kalat, tapos ang dami mong gagawin. Diba, kailangan pala mag-ano muna. Yan, may transition muna. Iwan na.
0: True. At sobrang ganda din ng prayer and spiritual. Huwag natin kakalimutan talaga yun.
2: Yun na yung ano na sa atin. Nasa sistema na natin.
0: Mm-hmm. And sana sa lahat ng ating mga connect, huwag yung kakalimutan yung praying and giving and making time for the Lord. Kasi ang oras natin, ang buhay natin, galing din naman sa Kanya eh. Mm-hmm. Di ba? For me, it's gratefulness. Kapag binibigay natin yun, kahit nga 30 minutes, bakit di pa natin mabigay po, di ba? So, yun. Tama. And ang next, ma'am, ayun na naman, mabibitin na naman tayo. Gabi na naman to. So, yun, ma'am. Dito, gusto po namin syempre yung malaman at ang ating mga listeners. Kung bibigyan nyo ang ating mga listeners po at kahit po kami syempre ng isang habit na pwede naming simulang gawin ngayong linggo, para mabawasan ang workplace stress at mapangalagaan ang kanilang mental health or aming mental health, ano po ito at bakit yun ang pipiliin nyo? Parang doon yata, ma'am, sa lahat or kung meron ka pa pong hindi nabibigay sa amin, what is that one thing na talagang gusto nyo pong iiwan sa amin na gawin nyo to? Kasi ito talaga yung makaka sobrang pag ginawa nyo yan, mababawasan ng stress, mapangalagaan yung mental health.
1: Alam niyo no, itong ibibigay ko, napakaganda talaga. I'm sure yung mga nakikinig sa atin, ano, maganda talaga ang gawin nila ito, no? Kahit tayo, magandang gawin talaga siya. Ang tawag dito, workday shutdown ritual. Workday shutdown ritual, no? So ito yung challenge, no? So kada matatapos yung workday mo, no, at the end of every workday, mag-spend ka lang, no. Kunyari hanggang 5 o'clock ka. Sabihin mo 4:45 or 4:50, no? Pause ka na, no? 5 to 10 minutes, intentional minutes na kino-close mo yung workday mo, no? Physically, mentally, emotionally, no? Bago ka mag-transition pa uwi sa bahay, no? Meron kang intentional 5 to 10 minutes. Isasara mo na yung araw mo sa trabaho, no? Bakit ito maganda, no? Na piliing habit. Marami kasing tao na umaalis ng opisina or kahit ano pang work yan, ano, na physically umaalis sila pero hindi umaalis ang ano ang pag-iisip nila sa trabaho, no. Mentally nagtatrabaho pa din sila. So pagdating sa bahay, no, natatapos si Miss Robby. Pagdating sa bahay, ito pa rin yung iniisip, no. Hindi ko natapos yung report. Ano kayong sasabihin ni boss bukas, no? O kaya may email pa ako hindi nasagot. Ayan, mga ganyan, ano? Why, paano ko kaya harapin yung problema kanina? No? So, magbubukas ka ng phone, no? Che-check mo yung mga messages mo ulit, no? So, yung trabaho niya officially ay 8 hours lang, pero yung isip niya, no, yung brain niya naiiwan sa work, no, nang mas matagal. Kaya psychologically related ito dun sa psychological detachment from work, no, yung kakayanan na mentally mag-disengage, no, sa trabaho, no, during non-work time, no. Ibig sabihin hindi na yun sakop ng trabaho mo yung oras na yun, so magdi-disengage ka, no. Yun dapat may kakayanan kang gawin yun, ano, kasi yung detachment napakahalagang parte ng recovery, no, from work stress. Kaya ang challenge natin ngayong linggo, napakasimple, no, bago ka umalis sa opisina, no, close. Isara mo yung trabaho mo, isulat mo yung trabaho hindi mo natapos, lista mo siya. Huwag mong dalhin, no, sa isip lahat ng kailangan mong gawin. Isulat mo siya, no, doon sa 10 minutes or 5 minutes na 'yon. Pag nasulat mo na, hindi mo na 'yun kailangang paulit-ulit na isipin, ano, kung ano yung mga hindi mo nagawa. And then after close, i-plan mo na. Magplano ka para bukas, no, dun sa 10 minutes na yon. Piliin mo lang yung isa o hanggang tatlong pinakamahalagang gawain na uunahin mo kinabukasan, no. Ito yung tatlong unahing haharapin ko kagad pagdating ko bukas. So sa ganung paraan, sinasabi mo sa isip mo na hindi ko kailangang ayusin or tapusin lahat ngayong gabi, no. May plano na ako para bukas. Okay, pangatlo, no, after close, after plan, release, no. Bitawan mo na yung trabaho, no. Bago ka tuluyang umalis, sabihin mo sa sarili mo, tapos na yung trabaho ko para sa araw na ito. Hindi ko kailangan tapusin lahat ngayon, no? At hindi ko natapos ay maaari ko ituloy bukas, no? So hindi ibig sabihin nito na wala ka nang pakialam sa trabaho. Ibig lang sabihin, binibigyan mo yung isip mo ng pahintulot na magpahinga, no, mag-rest. And lastly, no, after a close, plan, release, is surrender. Pagkatiwala mo kay Lord yan, no, para sa atin mga Christians, no. Maaari nating tapusin yung araw natin na, let's say, mag-pray ka, no, Lord, salamat sa lakas, karunungan, binigay mo sa akin ngayong araw. Mga bagay na hindi ko natapos, pinagkakatiwala ko po sa inyo, tulungan nyo akong tanggapin na hindi kailangan magawa lahat ngayong araw at bukas, bibigyan nyo ako ng maling lakas, karunungan, ganyan, ano, biyaya upang harapin yung mga kailangan kong gawin. Yan. And after that, no, hanggat maaari, ito, no, yung susi, huwag ka nang magbukas muli ng trabaho, no? Uwi mo sa bahay. Huwag nang tingnan yung work emails o messages. Maliban lang kung talagang kinakailangan, ano, sabihin ng boss mo, emergency o baka pwede pa, no? Pero hanggat maaari, huwag nang magbukas, no? Mahalaga rin kasi mabigyan natin ng pagkakataon yung isip natin, yung emotions natin, makarecover pagkatapos ng trabaho. So isipin ninyo, no, yung 8 hours ng trabaho, biyahe pa yan pa uwi, cellphone, mm-hmm, work messages, hapunan, nag-iisip ka pa rin ng trabaho, natutulog, nag-aalala ka tungkol bukas, hindi ka nang makarecover ng maayos, no? So kinabukasan trabaho na naman. So give yourself a break, no? At yung time para sa family, para sa chores mo doon, ligpit mo ulit yung mga kalat ko, ano yan. Kasi papasok ka ulit bukas, and then yung time mo sa Lord, give it to Him, no? So yung work ay maghihintay yan bukas, yun. yun yung ating tip, no? Na maganda, na good habit, no?
0: Yeah. Sobrang ganda, ma'am. Sobrang tagos.
2: Sobrang ganda, sobrang bitin.
0: Opo, okay. Kasi po, yung anong same answer ko po kanina dun sa segment namin, sa tanong, sobra po yung sagot nyo po ngayon, ma'am, sa akin talaga tumagos agad. Parang sabi ko, yes, nasagot agad ni ma'am, ha? Parang, okay.
1: Ayan na, Miss Grace, Miss Robby.
0: Gagawin ko na
1: alam
0: po.
1: Alam na natin.
0: Gagawin na po namin yun. At ating mga connect, ha, sana na-note nyo rin yun.
1: Oo.
0: Ang ganda. Thank you po talaga, ma'am. Sobrang malaman, sobrang nakaka-enlighten. And again, breath of fresh air ulit. Kasi sobrang kapag in-apply namin yon na mga adults, na sobrang ano kasi, pagod na pagod kakakayod para sa mga bills. Pero syempre, health is wealth. And yun, thank you, ma'am, sa mga tips na yon. Sobrang babauni namin siya.
1: Yes,
0: and
1: tayo din, ako din.
0: Sabay-sabay tayong babaunin po
1: yun. Sabay-sabay.
0: Kaya yun, ma'am, pwede po namin po kayo para ma-request pong mag-lead sa amin sa prayer para sa ating mga connect na sa amin po, sa atin na mga pagod.
1: Sige, sure. Sige, let us pray, no? Amin po mapagmahal na Ama, marami pong salamat dahil kilala ninyo kami, yung aming katawan na napapagod, yung amin pong mga isip na maraming iniisip, ang amin pong puso na minsan mabigat, at yun pong aming kaluluwa na nangangailangan ng iyong presensya. Lord, sa lahat po ng amin mga tagapakinig na pagod sa kanilang mga trabaho, sa pressure, deadlines, maraming responsibilities sa mga problemang hindi nila masabi sa iba. Lord, yakapin mo po sila ng iyong kapayapaan at turuan mo kaming makilala kung kailan kailangan naming huminto, magpahinga, huminga at muling manumbalik sa iyo. And Father, bigyan mo kami ng karunungan na makilala yung healthy ways of coping. At lakas ng loob na bitawan ang mga gawaing panandalian, nakakapagpagaan, ngunit lalo lamang kaming nauubos. And tulungan mo kaming magtakda ng tamang boundaries, alagaan po yung aming katawan at isip, pahalagahan yung amin pong mga relationships, at higit po sa lahat, huwag kalimutang alagaan yung aming relasyon sa inyo. At kapag pakiramdam namin ay wala na kaming maibigay, Lord, tulungan mo kaming muling mapuno, hindi lamang upang makapagpatuloy, kundi upang makapagpatuloy ng may tamang puso, tamang pananaw, at yung biyaya. No? And Father, turuan mo din kaming hindi lang mag-rest, kundi mag-recharge sa iyong presence, O God. Sa bawat bagong araw, panibaguhin mo yung aming lakas, ibalik mo po yung aming kagalakan, Lord, at tulungan mo na kami ay mamuhay ng may balance, may wisdom at purpose. Inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming trabaho, aming pamilya, aming mga pangarap at lahat po ng aming mga alalahanin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.
0: Amen. Ayun. Maraming salamat po ulit, Ma'am Marge, sa pagpapaunlak sa amin. At sobrang marami kaming natutunan.
2: Yes, babaunin namin yun. At i-replay.
0: It's an honor po. And sana next time, magkape-kape po tayo in person.
1: Face to face. Makita tayo at magkape-kape.
0: Yes. So
1: Looking forward.
0: Yun, ang mga connect, sana po ay marami kayong natutunan. And next Sabado po ulit ay magkita-kita tayo 2:30 to 3:30 ng hapon. So ako po ang inyong ante, si Robby Ann Zaragoza.
2: Yes, ako naman po si Auntie Grace Mata. At ikaw po, pakilala ka po ulit, Ma'am.
1: At ako po si Ms. Marjorie Brioso Gomez or May Gomez from Amara Counseling and Training Center.
2: Thank you po ulit.
0: Thank you po, Ma'am.
1: And God bless you po.
0: God bless. And thank you sa ating nasa tech side na si Don Alfonso. Maraming salamat po. God bless.
2: Bye-bye.

Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mga ka-campus, ang oras ay 3:40 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.
0: Yan mga ka-campus, maligayang pagdating dito sa plataporma kung saan nanatiling konektado ang bawat isa kahit walang eskwela. Ako si Irene Ruga.
2: At ako naman si Jason Echo.
0: At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, KR 104.3 The Way FM. Sir Jason, kung nais makipag-ugnayan sa atin...
3: Kung ako naman si Jason Eka, nakalimutan ang part na yun.
0: Okay.
3: Kung nais makipag-ugnayan po, meron po kami sa Smart 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. At sa aming social media accounts, sa FB ay FEBC Bicol -care 104.3 The Way FM, YouTube and Instagram FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, at sa aming online streaming bit.ly/The Way FM, at sa aming pong Messenger accounts. As a Messenger, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming Carians Official GC. Ayan.
0: Yeah. Pasensya na partner at nakalimutan kita kanina. Tuloy-tuloy ako. Parang yan. So ngayon naman mga ka-campus, sa ating listeners and viewers dyan, tuloy-tuloy sa pagtutok sa ating programa at susunod na ang Campus Buzz.
1: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang...
0: Yan. Sige lang po. Babatiin natin Sir Jason. Mm-hmm.
3: Habang nag-aantay tayo kay Don Alfonso.
4: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Siyempre Sir Jason, for Campus Buzz, kasama natin si Ma'am Judy Onya.
3: Mm-hmm. Magandang hapon Ma'am Judy.
5: Magandang hapon Ma'am Ay and Sir Jason.
0: Ulitin natin. Magandang hapon, Ma'am Judy.
5: Magandang hapon po, Ma'am Ay and Sir Jason.
0: Ganun talaga pag live.
5: Magandang hapon rin po para sa lahat ng mga nakikinig sa Care 104.3 DWAY FM Campus Connect. Para sa ating Campus Bus, naging kabahagi ang Kabangan High School sa masayang opening parade ng Pista ng Ibalong kahapon. Nakiindak ang non-teaching staff sa pamumuno ng aming punong guro, Madam Anna B. M. Maravilla, at kabagsing punong guro, Sir Michael Angelo Delgado. Bahagi ng makulay na parada ang mga piling mag-aaral mula sa grade 11 sa gabay ng kanilang tagapagsanay na si Ginoong Gerald Mondragon. Buong puso rin ang suporta ng pamunuan ng SPTA sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Madam Daryl Lanyada. Samantala, muling nag-organisa ang School Governance Council ng CHS noong ika-6 ng Agosto. Dinaluhan ang naturang pagpupulong ng mga external stakeholders ng paaralan upang mas palakasin ang ugnayan at pamamahala. Sa ginanap na halalan, naitalaga si Ginoong Jonathan M. Montero mula sa Every Nation Campus bilang bagong SGC elected co-chairperson, habang si Ginoong Michael Angelo Delgado naman ang nagsisilbing SGC designated co-chairperson. Nakiisa rin ang paaralan sa ginanap na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas noong Lunes, ika-3 ng Agosto, bilang formal na pagbubukas ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Naging mas makulay ang nasabing periodiko sa pagbibida ng ilang mga guro ng CHS sa kanilang mga katutubo at makabayang kasuotang Pinoy.
3: Ayan, maraming salamat Ma'am Judy Onya, at sa amin pong mga tagapakinig at tagapanood. Tutok lang po tayo para sa ating Talas Isip.
4: Kaisipang matalas, tagumpay ang landas. Narito na ang Talas Easy.
0: Yan, Sir Jason, syempre, bago tayo magsimula ng ating Talas Isip, muli nating kumustahin ang ating kasama ngayong hapon, si Ma'am Judy. Kumusta po, Ma'am Judy? Kahit ikaw ay nag-campus bus na kanina.
6: Mabuti po, Ma'am. Isang magandang pagkakataon na makasama ngayon sa segment ng Campus Connect. So, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. At syempre, Ma'am, pwede po bang kunin ang pagkakataong to para batiin ang aking mga estudyante?
0: Yes, invite your student. Imbitahan mo na po ang iyong mga mag-aaral para manood sa atin ngayon.
6: Pinangakuan ko sila, Ma'am, na isa-shoutout ko sila.
0: Sige.
6: Nais ko lamang batiin ang mga estudyante ko sa Kabaangan High School. Sana naka-tune in kayo ngayon, lalong-lalo na sa aking advisory class, Grade 9 Mars. Shoutout sa inyo dyan. Sana makita ko ang mga pangalan nyo sa comment section.
0: Yeah. Inaabangan nga natin.
6: Thank you. Kasama rin sa mga may assignment, Ma'am and Sir Jason, na manood sa ating segment ngayon, ang mga estudyante ko sa Grade 9 Mercury, Jupiter, Uranus, at syempre sa Grade 9 Venus. Sana nandyan kayo, guys. Dyan lang kayo at abangan ang ating Talas Isip para sa Campus Connect.
0: Mm-hmm. Yes. At syempre, inaasahan natin kasama natin ang ating mga kabungguang balikat sa Departamento ng Filipino.
3: Ano yung kabungguang balikat, ma'am?
0: Katrabaho.
3: Ah, okay.
0: Akala mo na kabungguan yung balikat. Kasi naman, di ba?
3: Idiom yun, ano? Idiom ba yan sa Filipino, ano?
0: Hindi naman.
3: Hindi naman.
0: Matalinghagang pahayag.
3: Ah, oo. Yung tinalakay natin nung una, ano?
0: Opo. Kasi kanina, di ba, ang intro ko dito, welcome sa Campus Connect. At ako ay ikinorek ng ating bisita ngayong araw. Sabi, ma'am, ngayon ay buwan ng wika. So, dapat daw, naka-Filipino tayo. Kaya kanina, mga ka-campus, sabi ko, ang itinuro niya sa akin ay maligayang pagdating sa Campus Connect. Yan. Kaya yung sabi ko na, papansin ko sa kanya, segment daw eh. Sabi ko, ano kaya yun sa Filipino? Parang, yan, si Ma'am Judy ang ating isa sa mga school paper advisors. Marami kasi sila. Pero ang hawak ni Ma'am Judy ay Filipino. At ngayong buwan, Sir Jason, ang departamento na katalaga para sa mga episode dito sa Campus Connect tuwing Sabado ay ang Filipino at AP Department. Malalaman natin yan.
3: Filipino.
0: Malalaman natin yan kung bakit kasama namin ang Departamento ng Araling Panlipunan sa Sabado, Agosto 22. Mm-hmm. Yes.
3: Yun. Pero bago yan, batiin muna natin si Ma'am Bing, ang ating principal, Ma'am Bing Maravilla. At
0: yes,
3: si...
0: excited na yun mag-guest. Apo. Meron na siyang binigay. Meron na siya. Surprise, meron na. Yes. Ah, okay. Meeting.
3: At saka si Sir Mike Delgado.
0: Apo. At batiin din natin ang ating mga laging dating punong-puro, si Nauginang Rona Ahero.
3: At si Ma'am Sally Masinas.
0: Yes. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mm-hmm. Handa na ba, Ma'am Judy, tayo sa ating...
6: Talas Isip.
3: Handang-handa na si Ma'am Judy.
0: Opo, ano Ma'am Judy ang pag-uusapan natin ngayon?
6: Nakasentro po ang ating talakay ngayong hapon sa ilang etika at responsableng paggamit ng AI bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na may temang wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Talagang napapanahon po, Ma'am and Sir, ang paksa lalo pa at lumalawak ang usapin sa paggamit ng AI, lalong-lalo na po sa larangan ng edukasyon.
0: Yes, Ma'am Judy, nandyan si Ma'am Ann Lombres. Babasahin ko, Ann Sarah, yun yung Facebook account. Si Ma'am Lombres ang puno ng Departamento ng TLE.
6: Salamat
0: kasama
6: po sa
0: natin. At nakikita ko, Ma'am Judy, medyo marami na kayong tayong estudyante dyan.
3: Si Ma'am Emily Velasco na nandito rin. Magandang hapon, Ma'am Ems.
6: Siyempre, Ma'am, binigyan ko sila ng takdang aralin na manood sa ating segment. Kaya dapat nandyan lang kayo, guys.
0: Sige, magsisimula na tayo. Sana nandito na ang iyong mga mag-aaral. At ang ating non-voting member ng SGC, si Ms. Anna Cherie, ang dating SGC Secretary, ay nandyan.

0: Yan,
1: sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Care 104.3 The Way
0: FM. Si Ma'am Bea Margalio.
1: Wow, Ma'am
0: Bea. Magandang hapon po, ang sabi niya. Magandang hapon,
1: yes,
0: ma'am.
1: Abangan nyo ang buwan ng mga non-teaching and head teachers dito sa Campus Connect. Mm. Exciting, di ba? Yan.
2: Okay. Siguro, Ma'am Ay, Sir Jason, simulan na
1: sige
2: natin.
1: Po.
0: Yeah,
1: oh,
0: sige
2: ating
0: po.
2: Halos isip. Subukan natin ang ating mga tagapakinig ngayong hapon kung kilala nila ang ilang logo ng mga kalimitang ginagamit na AI.
1: Nako.
2: Sigurado ako familiar sila dito, Ma'am. Mm-hmm. Sa ating mga listeners and viewers sa FB, sa FB Live, pwede po bang i-comment kung ano ang pangalan ng sumusunod na logo na ipa-flash ko sa ating screen?
1: Mm-hmm.
2: Ready na ba kayo?
1: Yan, ang tawag dito ay AI Identity.
2: Thank you, Ma'am Ay, sa pag-iisip ng isang napakamalikhaing pangalan para sa activity na to. Kung ready na kayo, mag-comment naman kayo dyan ng aha, aha, ready na.
1: Aha, aha. Mga kakampus, o kaya naman mag-virtual thumbs up.
0: Mm.
2: Or sendan nyo kami ng heart emoji.
1: Oh, emoji. Yan. Sige po. Ready na ba, mga kakampus, para sa ating AI identity? Yan.
2: Shout out kila Cassandra, Meg.
1: Ay, hello, magandang hapon.
0: Ano daw ang premyo dito? Meron bang
1: Guillermo Ponting?
0: Ang premyo.
1: Mamaya,
0: may premyo, no?
1: Ito po dito.
0: Si Gwen Perez, magandang hapon, Gwen, sa aking 8 Petrarch. Nanonood din sila ngayon.
2: Malapit na
1: mag-comment
2: dito, mga
1: live. Meron na, sabi ni Ashley Juliet Abocado. Aha, aha, ready na. Ready na, ready na.
0: Sige na.
2: Simulan natin.
1: Yes.
2: Simulan natin ang unang logo ay...
0: Mm-hmm. Naku, aha, aha, alam ko yan.
1: Ilagay na ang inyong sagot sa comment section. Sir Jason, dapat ililista mo yung may tamang sagot. Anong logo yan?
2: Opo, yes. Gamitin ito ang limita ng mga estudyante.
1: Mm-hmm. Sabi ni Dylan, pa
0: ayun, si Laura...
1: Ayan, si Laura natin ang 7 Curie, Ma'am Judy. Siya ang nauna.
2: Okay, tama kaya ang kanyang hula? Tama. Ang logo na yan ay logo ng ChatGPT. Sino mga gumagamit ng ChatGPT?
1: Aha, aha. Yan, tama. Ang nauna po ay si Laura. Pero tama din si Dylan, si Margo. Yan. Si
0: Nicole,
1: Ashley,
0: Cassandra.
1: Si Benedict, and yan po. Magandang hapon.
2: Maraming salamat sa mga sumagot. Bigyan naman natin sila ng virtual clap.
1: Sige.
2: Mag-send naman kayo ng mga heart dyan, friends.
1: Ayan na,
2: para kita natin.
1: Na sila. Sino, Ma'am Judy?
0: Ayan na, magkaroon virtual clap.
1: Ang bilis maka-adapt ng ating technician. Wala yun sa ano natin, no? Yeah.
2: Pangalawa ay eto. Nako, para sa mga nanghihirapan, bumuo ng mga...
0: Kahit tayo ginagamit natin
1: yan. Alam yan ang 7 Curie at kakagamit lang nila niyan last 2 weeks ago. Ano yung logo na yan?
2: Ano ang tawag sa logo na yan? Para sa mga nahihirapan magdisenyo ng presentation, ng logo, ginagamit natin yan. Nako, Ma'am Ay.
1: Yan, ayan na. Si Ashley. Ashley Juliet Abocado.
2: Si Ashley.
1: Yeah, Ashley po ang una.
2: Ashley, tama.
0: Si Ashley.
1: Ang sagot natin, ay Canva. Very good.
2: Pangatlo.
1: Magaling. Oh, ngayon ko lang yung nakita.
2: Nako, nabago. Ito pa ang binagong logo ng favorite na ka-chat ng ating mga estudyante.
1: Ah, okay. Ano yun?
0: Hindi ko...
1: Anong chatbot yan? Chatbot ba yung tawag doon?
2: Pwede rin po. Para siyang meta AI.
1: Oh.
2: Nabago na yung logo niya.
1: Yan, mga kakampus. Sagot-sagot. Sabi ni Ashley, yes, thank you, ma'am.
2: Wow.
1: Yan. Ayan, si Benedict Lorica.
2: May sagot Lorica. Si Benedict.
1: Dola daw.
0: Dola.
2: Tama ka dyan. Ang sagot ay Dola. Yan ang dating CC.
1: Bumaba lang ang letter A kaya naging Dol.
2: Pero Dola po yan, mga kaibigan.
1: Yes, Dola.
2: Tama ka, Benedict.
1: Ayaw pa lang Dola. Hindi pa ako nakakagamit, no.
2: CC po yan dati, ma'am. Ang logo niya ay yung isang parang animated version ng isang female.
1: Buong buhay ko kasi, Ma'am Judy, palagi ako na si Sisi. May Sisi
2: kaya
1: din
2: ka
1: pala kay
2: ng
1: AI.
2: Eto po, ano po ang anong tawag sa logo na ito?
1: Yeah, next.
2: Familiar yan.
0: Alam na alam yan ng mga ano, no, estudyante.
2: Opo, alam na
1: sino
2: alam nila yan.
1: Sino itong nagsabing CapCut?
2: Si Margo.
1: Si Laura
2: si
1: natin na naman. Ang nauna, ang sumunod ay si James.
2: Si

0: James.
1: Si Margo.
0: Ginamit po nila ito, lalo ng aking mga grade 9 students sa aming klase sa ESP. Okay. Nag-edit sila ng video gamit ang CapCut. Yan ang gamitin ng mga bata ngayon sa pag-i-edit ng mga short video at reels.
1: Kahit ako.
0: Opo, at maraming mga effects na pwedeng gamitin. Yes. Gamitin gamit ang AI application na yan.
1: Yes.
0: At eto pa po, panghuli. Eto ang ating panghuling logo na kailangan nyong mahulaan.
1: Ginagamit ba yan sa pag-compute? Kasi may equal sign.
0: Tama ka po dyan, ma'am.
1: O talaga?
0: Shout out, Sir Michael Angelo. Good afternoon po. Yeah. Nanonood po siya, ma'am.
1: Magandang hapon.
2: Good afternoon, Sir Mike.
1: Magandang hapon po.
2: Magandang hapon nga pala. Buwan ng wika nga pala.
1: Yes, Ma'am Nida. Magandang hapon po.
0: Hi, Ma'am Nida.
1: Yes. Yes, wala pang sumasagot. Parang, hindi pa nila siguro, hindi pa sila masyadong pamilyar.
0: Naku, pag nalaman nyo.
1: Si Margo.
0: Si Margo?
1: Sagot ni Margo.
0: Naku, Margo, kailangan pa nating humula sapagkat hindi yan ang tawag
1: tabang
0: sa logo.
1: Yan. Anong letra nagsisimula, ma'am?
0: Nabago na ba ang pangalan? Hindi ba updated ang impormasyon
1: ko? Sabi ni Barbie, calculator.
0: Yeah. Malapit, pero kapag nalaman niyo kung saan ginagamit ang AI application na to, sigurado ako, friends, gagamitin niyo to.
1: Parang may picture yan.
0: Opo.
1: Ang pangalan yan, di ba?
0: Opo. Ang tawag po dito ay photomat. Yeah. Ginagamit po ito para masolve, masagot ang mga problema natin sa math.
1: Ginagamit yan ng dalawa kong anak.
0: Pwede niyo pong i-upload dyan ang mga problem sa math. At tutulungan po niya kayo
2: iba
0: na masolve.
2: Iba siya sa goth math, ano ma'am?
0: Iba ba? Para hindi po kasi ako familiar sa goth math. Pasensya na kayo. Hindi ako aware sa AI na ito. Baka naman may pwedeng magsabi sa amin sa chat kung ano yung goth math kasi sinasagot nila yun, Ma'am Ay.
1: Sige, ano yun?
0: Si Ma'am
2: parang pareho lang ng ganyan, no po.
1: Ay, iba din yun. Ganito yan, ang logo pero niya, Ma'am Judy. Tingnan mo sa cellphone ko.
0: Ah, okay. Sige,
1: iba din
0: na
1: app. Ibang tool.
0: Iba rin, pero parehong sumasagot.
1: Pareho siyang AI din. Ba, AI ba to? Opo, goth math AI. Solve in seconds.
0: Na-challenge na, nahamon ang ating isip ngayon na sapagkat iba yung sinagot nila mga AI application. Ibig sabihin,
1: silang alam.
0: Marami kayong alam na pwedeng pagkuhanan ng mga impormasyon at pwedeng makatulong sa atin ngayon. Kaya naman, Ma'am Ay, Sir Jason, dadako tayo sa ilang mga impormasyon kung paano yung tamang paggamit ng AI. Subalit, bago tayo tumalon sa paksang yan, sa anong mga pagkakataon nyo po ba ginagamit ang artificial intelligence? Bago natin alamin ang sagot ng ating mga listeners ngayong hapon, dito muna tayo kay Ma'am Ay. Ma'am Ay, ano po bang
2: recitation po, Ma'am Ay?
1: Natakot ako. Parang estudyante lang. Ano po yun? Kapag ka ang isang salita ay medyo nahihirapan akong unawain yung mga konsepto, di ba, na hindi pamilyar sa akin. And then, dahil hindi ako masyadong, magaling sa pag-drawing. Ngayon, na-appreciate ko yung AI. Kapag ka may gagawin ako sa aking presentation, di ba, yung mga chart or
0: apo,
1: yung kailangan ko ng larawan, magpa-prompt lang kay AI, na-amaze ako ang ganda-ganda ng resulta.
0: Apo, talagang malaking tulong ang AI.
1: Yes.
0: Pero balikan ko lang, ma'am, sabi ni Cassandra, tama daw yung sagot niya sa photomat. Pasensya na, Cassandra, di namin napansin. Pero,
2: mare-review naman natin yan. Mare-review natin.
1: Si Cassandra plus 5 ka sa quiz natin.
0: Sige, so si Ma'am Ay, malaking tulong para sa kanya ang AI sa pagbuo ng mga larawan. Paghahanap ng kahulugan ng ilang mga salita. Kayo po, Sir Jason, sa anong pagkakataon po ba kayo gumagamit ng AI?
2: Ako madalas akong gumamit ng AI pagka yung mga kagaya nung ChatGPT, ano? Mahilig ako sa trivia, ma'am. Pag kami mga gusto akong malamang mga o i-confirm na mga impormasyon, no? Tapos yung mga halimbawa yung mabilis ang pagbibigay ng mga link, no? Naghahanap ka ng link para sa ganitong topic halimbawa.
0: Opo, ginagawa ko rin yan, sir.
2: Nagtatanong ako sa ChatGPT madalas.
0: Opo, ginagawa ko rin po yan, ano, kasi para ngayon ang bilis maghanap ng mga ChatGPT ng mga impormasyon. yung ating mga listeners, salamat po Ma'am Ayan, Sir Jason. Mm. Para sa ating mga listeners, sabi nila, sabi ni Kate, kapag kailangan daw ng impormasyon, gumagamit siya ng AI. Kay Cassandra, kapag siya ay nag-aaral. At syempre kay Ambriel, pag magre-research ng mga datos at impormasyon na mahirap, o kaya naman pag naghahanap siya ng inspirasyon. Si Jessica naman, ginagamit niya ang AI para sa paggawa ng presentation. So talagang malaking tulong ang artificial intelligence sa paghahanap ng mga impormasyon, sa pagbuo ng ilang mga konsepto. Kaya naman ngayong hapon, nais kong pag-usapan natin, mga kaibigan, kung ano ang etika at responsableng paggamit ng artificial intelligence. Alam kong marami na kayong alam kung ano ang AI. Ito ay isang makina na may kakayahang gayahin ang talino ng isang tao na daan upang makapagsagawa ng mga gawaing tulad ng pagkatuto, yung binabanggit kanina ng ilang mga listeners natin, paglutas ng suliranin, nakita natin kanina yung photomat na pwedeng makatulong sa atin na ma-solve ang mga mathematical equations natin, at minsan pagdadesisyon. Nako Sir Jason, minsan kapag nahihirapan akong maghanap ng gusto kong panoorin sa Netflix, nagtatanong ako sa AI, ano ang top 10 list ngayon sa Netflix, at naglalabas sila ng mga listahan. Kaya naman pwedeng makatulong ang AI sa mga ganong pagkakataon. Pero ilan pa sa mga konsepto, ang AI ay ginagamit din sa proseso ng paggaya sa kaalaman ng tao, kabilang na ang pagbuo ng mga modelo katulad ng mga programa sa computer. Mm-hmm. Katulad itong ginagawa natin, may mga application na ginagamit dito para talagang mapakinggan tayo ng ating mga listeners saan mang bahagi ng mundo. Pangalawa, upang makapagsagawa ng gawaing tulad ng pag-uuri, paghula, at pagbuo ng ilang mga impormasyon. Kanina nabanggit ni Ma'am Ai na ginagamit niya ang AI para sa pagbuo ng mga chart, graphic organizer, lalo na sa ating mga guro na talagang kailangan nating mag-integrate ng visual aid materials sa ating pagtuturo, at malaking tulong ang AI. Opo. Para doon. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang AI ay ang data na ginagamit ng AI ang itinuturing ng bagong langis. Nako, paano ito nangyayari? 'Di ba malaking usapin sa ating bansa ngayon ang pagtatayo ng isang AI hub.
1: Akala ko Ma'am Judy, malaking usapin yun ang pagtaas ng presyo ng langis.
0: Oh, ganoon din 'no. Ihahatid po natin 'yan.
2: Parang
0: yun,
2: parallel siya doon, ano.
1: Oo, parang ano 'no.
0: Kasi po, di ba, may usapin na magtatayo ng data center dito sa Pilipinas. So, bakit sinasabing ang data ang bagong langis? Tayo ay gumagamit ng mga artificial intelligence na application, ano? Maging ng mga websites, katulad ng ChatGPT, Meta AI. Tayo ay naglalagay doon ng mga prompt. Yes. Ang mga prompt na nilalagay natin dyan ay napupunta sa tinatawag nating data center. So, yung mga prompt na yon na nakukuha ng data center, yun ang parang nagpapatakbo sa mga artificial intelligence natin ngayon. Kung makikita natin, halimbawa kung lagi kayong gumagamit ng Meta AI, kung mapapansin ninyo, kung ano yung mga sinasabi nyo kay Meta AI, yun din ang kalimitang lumalabas sa mga impormasyon sa mga susunod na pagkakataong gumamit kayo. Kumbaga, yun na yung algorithm ng Meta AI para
2: tinatandaan
0: sa iyo.
2: Nila yung searches mo, ano?
0: Opo, sir. Kasi nakapasok na yan doon sa kanilang data center. Kaya tinatawag na ang data ang bagong langis ngayon sa mundo ng AI. Kung walang mga data na ini-input ang ating mga kaibigan sa lahat ng mga AI, katulad ng ChatGPT, Meta AI, Canva, hindi magkakaroon ng marami pang mga impormasyon o datos na pwedeng makatulong sa mga artificial intelligence na mas makapagbigay ng marami pang impormasyon. Magpatuloy tayo. Ano yung pagkakaiba ng ethical AI sa responsible AI? Baka may sagot ang ating mga tagapakinig. Paano nagkakaiba yung ethical AI sa responsible AI?
1: Ay, nandiyan si Ma'am Tin Basco Balmedina. Hello,
2: hi,
1: Ma'am Tin.
2: Ma'am Tin.
1: At si Ma'am Andre Andatun.
0: Hi, Ma'am Dre. Ma'am
2: Datun.
1: At ang aking habibi.
0: Suportado. Wala bang susuporta.
1: Ayan, ma'am. May sagot si Cassandra.
0: Nako, Cassandra, salamat sa pagsagot. Bukod po sa magagandang dulot ng AI, meron din pong mga hamon na kinahaharap. Madalas, dito na po umaasa ang mga estudyante at hindi na lamang nagkakaroon ng sariling kaisipan. Isa na din ang pagbibigay ng maling impormasyon. On point ka dyan, Cassandra, ano? Lalo na talaga ngayon, ilan sa mga estudyante natin, reliable na masyado doon sa AI. Pag kailangang magpagawa ng assignment, na napakabilis makabuo talaga ng AI ng hinahanap nating sagot. At dito papasok ang ethical versus responsible na AI. Paano nagkakaiba yung dalawa? Pag sinabi nating ethical AI, nakatuon ito sa mga pampilosopiya at pangkalahatang alituntunin ng bumuo ng AI, halimbawa application. Ano ba yung mga privacy settings? Ano ba yung mga dapat nating sundin na alituntunin kapag gagamit tayo ng ganitong klaseng AI? Yun ang tinatawag na ethical AI. Parang kung baga sa paaralan, ano yung mga rules and regulations?
2: Parang table ethics. Ano?
0: Opo, sir. Tama ka po dyan. Samantalang sa responsible AI naman, ito ay doon sa mga gagamit ng artificial intelligence. Paano nyo ito gagamitin? Papasok dito yung mga isyong may kaugnayan sa pananag utan, pagiging hayag o malinaw sa paggamit natin ng mga AI, at syempre yung pagsunod natin sa mga regulasyon. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat kapag gumamit tayo ng AI? Yun ang pagkakaiba ng ethical at responsible AI. Sana malinaw yun sa ating lahat. Nandiyan pa ba ang ating mga tagapakinig?
1: Sir Jason, nandiyan pa ba sila?
2: Nandito pa sila.
1: Yes, Mark Gaven, hi po, present po.
2: Meron tayong 3,000 ano?
1: Hi, Ma'am Joy Ballesteros.
2: 30,000 pala.
1: Nagparamdam na si Ma'am Joy.
0: Hi, Ma'am Joy.
2: Hi, Ma'am Joy.
1: Masaya na sa Lunes. Sabi ni Ma'am Joy, ang aga pa ha.
0: Nako, magpapatuloy tayo.
1: Yes, Ma'am June.
0: Dito na po tayo sa responsabling paggamit ng AI, ang pinakamahalagang paksa natin ngayong hapon. Napakaraming pwede nating tandaan kapag tayo ay gagamit ng AI. Pero kinuha ko lamang ang tatlong ito sa ating screen para sapagat limitado ang ating oras ngayong hapon. So dito sa sentro ang ating usapan. Ang responsabling paggamit ng AI ay nakatuon sa tatlong aspektong ito. Una, ang paggalang sa orihinalidad. Pangalawa, ang pagsusuri ng katotohanan. At pangatlo, ang pag-iingat sa mga datos at privacy o data privacy. Palilimin natin ang talakayang yan. Una, igalang ang orihinalidad. Gagamitin lang natin ang AI bilang ating katuwang, katulong, kasangga. Hindi dapat magsisilbing kapalit na. Hindi dapat kapalit ang AI sa ating sariling pag-iisip. Lagyan rin natin ng tamang credits kung tayo ay gagamit ng AI.
2: Ano ba, ma'am, ang danger nung pagkaginamit nating pamalit ito sa ating pag-iisip ng AI?
0: Sir, magandang tanong yan. Ano ang mangyayari kapag yung AI na ang nag-iisip para sa atin? Ibabalik ko ang tanong na yan, Sir Jason, sa ating mga tagapakinig. Bago ko magbigay ng aking sariling input sa iyong tanong, sir. Kasi nais kong manggaling mula sa ating
2: sa
0: mga estudyante.
2: Opo.
0: Ano po ba yung pwedeng mangyari kapag AI na ang sasagot sa assignment?
2: Nakarely na tayo masyado sa AI.
0: Opo.
2: Sige.
0: Hintayin natin ang kanilang sagot.
2: Sige. Pero sunod tayo doon, ma'am, sa iyong tinatalakay. Siguro nag-iisip pa ang ating mga tagapanood at tagapakinig, ano?
0: Bibigyan ko sila, sir, ng isang halimbawa. Halimbawa, ako sa aking klase sa Pilipino ay nagpagawa ako ng isang tula. Ano? Sabi ko ay gumawa ng tula na tatalakay sa napapanahong usaping panlipunan. So yun ang aking panuto at nilagay nila yon kay ChatGPT, kay Gemini AI o sa kung ano pa mga artificial intelligence. Automatic bibigyan sila ng tula ng Gemini AI at ng ChatGPT. Si Meta AI pwede rin bigyan sila ng isang tula. So hindi na nila kailangan mag-isip. Nandun na sa AI ang hinahanap na assignment ni Ma'am Judy. Kaya napakadali, isang click lang, mayroon na kaagad silang tula. Ano? So, ano ang pwedeng mangyari kapag si AI na ang mag-iisip para sa kanila? Nakakita na ako, sir, ng mga sagot dito.
2: Meron na.
0: Opo, sabi ni Cassandra, wala nang sariling kaisipan. Ako, tama ka dyan, Cassandra. Mula kay Laura, maaring maging resulta sa katamaran. Nako, tama ka dyan. Check na check. Sabi ni Imbriel, magiging dependent na sila sa kapag palaging ginagamit ang AI. Pati mga simpleng bagay sa AI na nakadepende.
2: Yes. Sabi na ma'am ni Ma'am Sally, good afternoon po, mga kakampus. Good afternoon po.
1: At sabi ni Yanzi Grace, hindi po lahat ng lumalabas sa AI ay tama at relatibo. May kaugnayan sa paksa.
2: Meron din si James dyan. Matthew, Ma'am Judy. Meron din siyang sagot.
0: Sabi ni James, mula sa grade 9 Uranus, para sa akin po, pag sa AI, para magsagot ay hindi nakakatulong dahil ang pagiging critical ng ating utak ay bababa at ang pag-analisa sa mga datos ay bababa rin. Magiging tamad rin tayo palagi.
2: Yun,
0: ano?
2: Maganda ang kanyang punto.
0: Nako, Ashley, salamat sa sagot mo ha. Kapag ang AI na po ang sasagot sa mga assignment natin, parang pinapabayaan na po natin ang ating sariling isip. Parang mararamdaman mo po ma'am na wala nang silbi ang isip mo kasi po umaasa ka na lang sa AI. Nako, Ashley,
2: magaganda ang kanilang mga sagot, ano?
0: Opo, kaya sir,
1: talagang parang gamit na gamit yung palayaw ko, Ma'am
2: Julie. AI.
0: AI.
2: O nga, ano?
0: Ginong kaya ni Sir Edward, Ma'am Ai.
1: Ano
0: talaga, sabi niya, go, sabi Sir niya Edward, daw ha? Sa'yo, ikaw daw po ang pasimuno ng AI.
1: Ay, oo nga.
0: Napaisip ako, ano, yun pala, Ma'am
2: Ai. Siya ang AI ng Kabaangan High School.
1: Yes, my God. May sagot, pinaka.
0: May sagot din po si, nabasa na pala natin yung sagot ni Ashley. Kaya nais ko pong manggaling, sir, sa kanila yung mga sagot sapagkat nais kong ma-realize nila na kapag tayo ay naka-dependent na sa AI, talagang hindi na gagana ang ating critical na pag-iisip pa. Kahit yung simpleng tanong na ano ang natutuhan mo sa ating aralin, hindi ka kaagad mapoproseso ng iyong isip ang sagot dahil nga lagi ka nang nakadependent sa AI.
1: Parang kapag ka nag-seminar ka,
0: opo,
1: pag tinanong ka ng takeaways mo.
0: Tatanungin mo ka agad.
2: Tatanungin mo rin si ChatGPT.
0: ChatGPT,
2: ano ba yung takeaway mo dito?
1: Kung hindi nakinig si Sir Jason, itatype niya lang yung topic.
2: Ay, ang bilis,
1: Jason,
2: bilis ano.
1: Ang bilis.
0: Mukhang ano yan ah. Mukhang batay sa sariling karanasan.
2: Hindi ako nagsabi nun ah.
0: Pero may
2: ang
0: mga
2: AI natin ang nagsabi.
0: Oo, may mga pagkakataon.
2: Pero totoo naman talaga yun. May mga pagkakataon, lalo na kung rush na baga, no?
0: Opo,
2: at kailangan mo ng guide sa iyong sagot.
1: Guide lang? Guide hindi lang, naman natin ginagaya yun. Yun yung sinasabi
0: dyan,
1: ko
0: sir,
1: sa mga bata.
0: Opo. Kaya naman, sabi natin dito, gamitin ang AI bilang katuwang lang natin. Halimbawa, balikan natin yung halimbawa ko kanina na pinapagawa ko ng tula. Pwedeng magtanong tayo kay AI na paano po ba buuin ang tula? Ano po ba yung mga napapanahong paksa na makaka-relate ang aking mga tagapakinig na pwedeng gawan o magbabasa ng tula na pwedeng gawan ko ng isang maikling tula? So doon, humihingi tayo ng ilang inspirasyon. Sabi nga kanina ni Fiona, hihingi lang ng inspirasyon sa AI para buuin ang ating takdang aralin, ang ating ang ating assignment, ang ating mga graphic organizer. Ano lang, katuwang lang natin, hindi yung sila na yung gagawa para sa atin, na lalong-lalo na sa ating mga estudyante.
1: Sabi ni Laura natin, Ma'am Judy, baka pati po reflection i-type na rin po.
0: Oo,
1: pero
0: nga,
1: batay
0: Laura
1: dun sa mga sagot ng mga mag-aaral, Ma'am Judy, mapapansin natin na talagang sila ay aware din naman kung paano
0: opo,
1: nila gagamitin.
0: Paano gamitin.
1: Ano yung positibo at negatibong epekto nito sa kanila.
0: Opo. Hindi natin aakuin ang mga gawa ng AI bilang atin. Sabi nga, igalang ang
2: originality.
0: Kaya naman, Laura, kapag bubuo tayo ng refleksyong papel, dahil nga tayo sa atin yung tinatanong, manggaling dapat sa atin ang mga impormasyon.
1: Katulad sa atin, Ma'am Judy, sa DepEd Order, ano ba yung DepEd Order 006 ba yun? Series 2026? Yung sa pagbuo ng Banghay Aralin?
0: Parang hindi yun DepEd Order number 006, Ma'am Ai.
1: Dahil dyan.
2: It's a GPT mo, Ma'am Ai, kung ano ba.
1: Hindi, kasi nakalagay kung ano hanggang saan lang pwedeng gamitin ng mga guro ang
0: AI. Sa pagbuo ng Banghay Aralin. Opo. At syempre, para sa ating mga guro, binabanggit doon na kapag tayo ay gagamit ng artificial intelligence, dapat ilalagay natin sa Banghay Aralin natin bilang tala na tayo ay gumamit ng artificial intelligence. Doon papasok ang pagalang natin sa originalidad.
1: Mm-hmm. Hindi, pwede natin maging guide yung mga binigay sa atin ni AI.
2: No, pero tapos gumawa ka ng sarili mo, yan, base doon
1: hindi
2: sa guide.
1: Hindi pwedeng si AI ang gagawa ng pag-hiaralin, nakalagay yun doon sa DepEd order, at ang paggawa ng assessment ay hindi rin puro ka, hindi pwedeng si AI ang
2: pero gagawa. Maganda ngayon, ma'am, ay yung ano, yung hindi paggamit ng mga estudyante natin ng cellphone sa loob, ano, dahil pagka meron tayong binibigay na activity, hindi sila makaka consult sa AI, kundi bagkus, magagamit talaga nila ang kanilang sariling isip.
1: Pero ako ipinaranas ko sa kanila ngayong linggo, kami ni Ma'am Aisa, dahil ano kami ngayon, yung tekstong informatibo, Ma'am Judy. So pagsulat, pagbuo ng sanaysay, yan, nasa tekstong expository kami, so pagbuo sila ng sanaysay, ang ginamit naming tema ay yung sa tema ng buwan ng wika, yung wikang Filipino at AI sa edukasyon. So bago kami nagpasulat ng sanaysay, pinaranas muna, pinadala namin ng cellphone, yung mayroong kakayahan na magdala ng cellphone, yung wala, ano na lang kami, yung share-share sila doon.
2: Pero may doon lang sa kapatid. Ano na yun, ano, sa tinalakay ninyo na yun.
1: Sa academy ko pa din lang ginamit. Pinaranas namin sa kanila kung paano nga ba nagiging madali ang mga bagay-bagay sa
0: dulong ng AI. Opo. Nais ko lang po basahin, ma'am, ang statement ni Fiona dito sa ating comment
1: po,
0: section.
1: Ma'am Judy.
0: Magandang punto ito, sabi niya, dapat maging mapanuri tayo sa tamang paggamit ng AI at maging balanse lamang ang paggamit nito para hindi tayo maging tamad at umasa sa lahat ng pagkakataon. Mm-hmm. Tama ka dyan, Fiona. Magandang realisasyon.
2: Tanungin din natin si Ma'am Evelyn Arimado, friend. Si Ma'am Evelyn Arimado, anong masasabi niyo sa ano sa tinatalakay natin ngayon? Nanonood siya ngayon.
1: Hello, Ma'am Eve.
2: Magandang hapon, Ma'am Eve, ang amin pong head.
1: Puno ng Departamento ng English.
0: Sabi ni Ma'am Sally po dito, it should be AI plus HI.
1: Ano po yung HI? Hi?
0: Ma'am Sally, pwede niyo po ba kami i-enlighten?
1: Ng HI.
2: Higher intelligence siguro.
1: Okay. At tinatad tayo ni Mark Gavin Malto at hindi natin binabasa ang kanyang sagot. Si gamitin na, ano yan? Gamitin ng AI bilang gabay lamang.
2: Gabay lamang. DepEd order, sabi ni Cassandra.
0: Hinanapan tayo ni Cassandra DepEd
2: order number 003, series of 2026, Foundational Guidelines, Artificial Intelligence in Basic Education.
1: Yun alam mo ba kung bakit meron siya? Hindi yon yung sa lesson plan yung tinatanong
2: iba yun,
1: ko. Si Cassandra nagbigay ng batayan kung paano gagamitin yung AI sa education. Kasi yun yung pinahanap ko sila ng mga batayan. Mm-hmm. Kasi sabi ko, pag nag-AI kayo ng sanaysay, since text-to-expository tayo informational, nagbibigay ng tumpak na informasyon.
2: Ayun, sinagot
1: so
2: na
1: dapat yung sinabi niya, dapat may batayan, di ba, Ma'am Judy?
0: Opo.
1: Kaya alam na niya ng mga query kung bago sila magbibigay ng interpretasyon tungkol sa paksa, dapat meron silang mapagbabantay, yung mga pananaliksik o DepEd order.
2: Sinagot
1: maraming
2: na.
1: Salamat, Cassandra.
2: Sinagot na ni Ma'am Sally yung HI, Human Intelligence.
0: Human Intelligence.
2: Hindi higher intelligence.
1: Hi, Ma'am Metz. Kim po, Altabano. Magandang hapon. Sana po ay gumaling na ang iyong anak. At kay Mia naman sa anak ni Ma'am Amor. Yan. Get well soon.
2: Get well soon.
0: Well soon po. Magpatuloy po tayo.
2: Sige.
0: Salamat sa inyo mga input, mga tagapakinig. Dito tayo sa pangalawa. Pangalawa, bilang isang responsableng gumagamit ng AI, dapat marunong tayong sumuri ng katotohanan. Diba? Huwag tayo kagad maniniwala sa mga impormasyong binibigay ng AI. Ang AI ay nagkakamali at nag-iimbentora ng impormasyon. May kwento po ako sa inyo. Kasi po sa aming GC sa grade 9 Mars, may isa kong estudyante, kung nanonood man siya, ang tanong niya, Meta AI, ano po ang 500? Tapos po, mali po yung sagot ng Meta AI. Kung ano ang 500. So, mabuti na lamang.
2: Pwede malaman yung sagot, ma'am, ni AI. Baka 200 lang, 500. Natatandaan ba yung sagot ni Meta? Hindi naman.
0: Parang 50 po yata yun, sir, yung sagot ni Meta AI.
1: I-try kaya natin, Sir Jason.
2: Sige nga, ma'am.
0: Sige nga po. Kasi doon sa aming GC talagang minsan chinachat nila sa Meta AI kung ano yung mga hindi nila naunawaan, ano. Mm. So hindi nasagot ng tama ni Meta AI kung ano yung 500. Mm. Nako. Kaya naman kapag tayo ay gumagamit ng AI para maghanap ng mga impormasyon, siguraduhin natin muna na ito ay credible, mapagkakatiwalaan, totoo. Kanina nabanggit ni Sir Jason na ginagamit niya ang ChatGPT para maghingi ng mga link kasi talaga tama ka dyan, sir, napakabilis magbigay ng ChatGPT ng mga link ng impormasyon. Halimbawa, nung nakaraang linggo, ginamit ko yung Gemini AI para itanong sa kanya kung ano yung mga napapanahong usaping panlipunan na may kinalaman pala sa kapaligiran natin. So nagbigay si Gemini AI ng link ng mga balita. So, hindi ako nag-rely doon sa mga balitang binigay ni Gemini AI. Ang pinuntahan ko ay yung link na binigay niya. To verify kung yung link ba yon ay mapagkakatiwalaan, nandun ba talaga yung impormasyon, at totoo ba talaga yung mga datos na binibigay ni Gemini AI. So, pwede nating gamitin lamang yon para mas mapabilis yung paghahanap ng impormasyon. Hindi yung doon na kaagad tayo kukuha ng impormasyon natin.
2: Para magpa-fact check ka pa rin.
1: Tapos, Ma'am Chu, dapat yung prompt, baka kasi mali yung prompt tanong, na binigay.
0: Kaya
1: mali yung lumabas na sagot, diba? Mahalaga din kay AI para mabigyan tayo ng tamang impormasyon. Dapat tama din yung prompt na ibibigay natin kahit sa baybay ng salita.
0: Opo. Ay, naalala ko ulit, Ma'am Ai. Sa isang webinar ng KWF, pwede niyong mapanood, mga kaibigan. Bisitahin niyo lang ang KWF Facebook page.
1: Commission sa Wikang Filipino.
0: Yung pagsasali ng salitang kwento, Ma'am Ai. Yeah. Kung may you versus walang you, naiiba ang salin kung iba rin ang baybay o spelling ng salitang binibigay natin. Kaya maging maingat pa rin tayo. Sabi nga ni Gavin, ang AI ay nagkakamali rin gaya ng tao. Kaya dapat marunong tayong magsuri kung ano yung mga totoong impormasyon na nababasa natin.
1: Parang late ang aking comment section.
2: Si Cassandra, alam niya, sabi ni Cassandra, ang 500, madam, 500.
0: Tama ka dyan, Cassandra.
1: Sa Filipino.
2: 500.
0: 500.
1: May minus na naman to si Cassandra. Dahil English ang sinagot. At nandyan na si Ma'am Mesa, Estrella Zinampan.
2: Ma'am Mesa, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po.
0: Anong mga pagkakataon ba sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ang nabigyan kayo ng maling impormasyon ng AI? Ano ba yung, halimbawa, nagtanong kayo sa AI, tapos
2: mali yung,
0: nakita mo na mali yung binigay niyang impormasyon.
2: Danger din yun, ano?
0: Opo.
2: Danger yun pagka ganun.
0: Nagtanong ang aking kapatid ng assignment ng kanyang anak.
1: Takdang aralin.
0: Sa science. At nako, Mamesa, mali yung binigay ni ChatGPT na sagot. Kaya sabi ng anak niya sa aking kapatid, sabi niya, "Mommy, mali yung sagot ko sa assignment." Kasi iba yung binigay. Kasi nagbigay ng module. Hindi pa alam ng mga bata kung ano yung mga impormasyon. So nag-rely sila sa AI. Yun nga lang, mali yung binigay na sagot. Kaya namali ang aking pamangkin.
1: Kaya dapat may gabay pa din talaga yung magulang. Hindi,
0: opo.
1: Ano yan, aasa lang doon. Ano?
0: Opo.
1: Kaya ako kapag ka medyo pagod ang ating katawan at isipan, magtatanong yung dalawa kong anak, kaya nga tayo nagpakabit ng internet, diba?
0: Para mas mapadali ang trabaho.
1: Sabi nila, hindi nga pwede doon kasi halatang halata na kumuha ka sa internet, ganito ganyan.
0: Pwede naman, malaking tulong naman talaga.
1: Opo.
0: So, balit ang pagsusuri sa mga impormasyon ay dapat natin isaalang-alang.
1: Napakahalaga.
0: Opo. Pangatlo, dito na tayo sa pangatlo. Ang responsableng paggamit ng AI, dapat maingat tayo sa nilalagay nating mga datos at impormasyon. Talagang sinama ko to, Ma'am I and Sir, sa mga dapat tandaan ng responsableng AI user. Huwag na huwag tayo maglalagay ng mga personal nating data, password o confidential documents sa ating mga AI prompts. Kasi minsan, mahilig tayo yung parang gusto nating
1: i-discover.
0: Opo, ano ba yung
1: kakayahan?
0: Ano ba yung hanggang saan ba yung limit ng AI para matulungan tayo? Minsan, nilalagay natin, halimbawa, nag-scan ka ng PSA birth certificate mo, tapos medyo malabo, sabihin mo kaya kay AI na, pwede bang maggawin mong mas malinaw ang larawan ng aking PSA document? E di na, nalagay mo na sa data center ang iyong mga personal na impormasyon. Papasok yun doon at hindi yun mawawala sa data center. Kaya maging maingat tayo sa mga nilalagay natin. Maging yung mga mukha po natin,
1: naku,
0: mga kaibigan. Naku,
1: parang bigla natakot ako.
2: Di ba? Nandun ka naman ay sa data center.
0: Nasa data oo center nga na tayo.
1: Lahat naman yata tatlong yung poster. Oo, para sa episode ngayong Sabado, di ba?
0: Opo, naku. Yung mga mukha natin na sinasabi natin sa AI na, pwede bang lagyan mo naman ng konting blush on ang picture na to? Nasa data center na yan ng mga AI. Kaya maging maingat tayo, pwedeng gamitin ang ating mga personal na impormasyon, lalo pa at talagang nare-record ang mga ganitong datos at impormasyon. Sabi ni Ma'am Mesa, kailangan din ng gabay at pagsusuri at critical thinking kapag gumagamit ng AI. Ganon din kapag maglalagay tayo ng mga data natin sa online. Kailangan ng mapanuring pag-iisip. Tama ka dyan, Ma'am Mesa, nasa data center na ang mga mukha natin. Lalo na, at lagi nating sinasabi sa AI na, naku, medyo pagandahin mo naman nga itong ano ko, picture. Ibig sabihin, nandun na yung ating mga itsura. Kaya, dahil alam na natin to ngayon, maingat na dapat tayo kung ano yung mga ilalagay natin.
2: Pwede bang sabihan sa AI na burahin yung ating in-upload na picture sa kanyang data center?
0: Ayun lang, sir. Kasi parang yan hindi, ang ano, mahirap. Parang walang control. Hindi natin masabi kung may control ba o wala yung mismong...
1: Kung kasama yun doon.
0: Oo. Kasi sa likod ng Gemini AI, Meta AI, ng ChatGPT, ay mga tao rin na nag-ooperate ng mga ganitong klaseng impormasyon.
2: Human intelligence naman, ano?
1: Oo, kasi hindi naman mapapalitan ng AI ang human.
0: Opo, tama kayo dyan. At yon ang dapat nating tandaan. Huwag nating hahayaan na palitan tayo ng mga AI. Dahil katuwang lang dapat natin sila.
1: Hindi maglalaho na pala ako
0: nito. Sabi ni Gaben, may tanong si Gaven kung may poster making daw po para pero sa buwan ng wika.
1: Pero may naalala ako tungkol sa AI. Sumasang-ayon ka ba dito, Ma'am Mesa, na kapag ka wala si teacher, magre-record tayo, papagawin natin si AI ng ano, recorded ano yan, na voice
0: video. Lesson.
1: Maupo lang, huwag maingay. Gawin ang gawain.
0: Mukhang gusto ko yun, Mamay.
2: Diba? Maganda yun.
1: Para napag-usapan namin yun kahapon sa aming pagpupulong. Babatiin ko, Ma'am Judy, ang aking mga kasamang guro sa grade 7 na pinangungunahan ni Ma'am Ruby Mago.
0: Hello po, grade 7 teachers and syempre sa mga grade 9 teachers namin dyan.
1: At hindi pa huhuli si Sir Jason sa mga grade...
2: Grade 8.
1: 8? Petrarch. Ah, 8 ka na ngayon.
2: 8 na opo. No. Sa grade 8 Petrarch at ang mga parents
1: ang
2: namin.
1: Sasabay
2: natin ang 10. Oo naman. Ating pinanggalingan.
0: Yun. 11 at 12 pa po, Mama.
1: Ay, no. Syempre nandyan ang ating ano, kabunggu ang balikat, si Ma'am Mary Joy Alzaga.
0: Hello, Ma'am Joy.
2: Si Sir JD Bendia.
1: Of course, isa sa mga ano, naging abala sa ano, Ibalong Festival.
0: Balikan ko lang, Ma'am, ay yung tanong ni Gaven. Parang wala tayong mga ganitong klaseng gawain, Gaven, sapagkat nasa loob tayo ng instructional block.
1: Tayo bag ay ini-integrate natin. So maghintay lang, Gaven, pag tayo ay nandoon na sa multimodal, ay magkakaroon na po tayo. Sa ngayon kasi, ano tayo, pagsulat ng Sanaysa, yung ini-integrate namin dahil tayo ay nasa tekstong informatibo.
0: Yun po ang tatlong dapat nating tandaan bilang mga gumagamit ng AI. Unang-una, balikan natin, dapat nating igalang ang orihinalidad. At pangalawa, suriin natin ang katotohanan ng mga impormasyong makikita natin sa AI. At pangatlo, ingatan ang mga datos na nilalagay natin sa mga AI. Yon ang ilan sa mga dapat nyong isaisip para sa responsableng paggamit ng AI. Subukin natin kung talaga bang nakinig ang ating mga manonood dyan. kung ang mga sumusunod na sitwasyon ba na ating babanggitin ay nagpapakita ng responsableng paggamit ng AI o irresponsableng paggamit ng AI. Kung ang sitwasyon ay responsable, magsisend kayo ng heart emoji. At kung irresponsable naman, isend lamang ang sad o malungkot na emoji. Handa na kayo?
1: Handa na ba? Ang sagot ay aha, aha.
0: Handa na.
1: Okay, mga ka-campus, kayo ba ay handa na sa gawain ito? Sumagot po sa comment section ng aha, aha. Para aha, aming malaman aha naman dito at baka pagalitan tayo ni Don Alfonso.
0: Hello, yes, sa akin mga students sa grade 9, Jupiter.
1: Ah, sige RBMT. Ma'am, simulan natin.
0: Simulan na natin. Eto. Babasahin ko ang ating ano pahayag.
1: Yes.
0: Nagpapasulat ang guro niyo sa Pilipino na si Ma'am Ai ng sanaysay tungkol sa pagpapahalaga sa wikang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Isang pindot mo lang sa AI, mayroon ka ng sanaysay nang hindi ka nag-iisip at hindi ka nahihirapan. Ano ba yan? Responsable ba yan o irresponsable ang paggamit ng AI?
2: Pag irresponsable, sad emoji.
0: Sad
2: ano, ma'am?
0: Emoji. Opo.
2: Pag responsable naman, heart
0: opo
2: emoji.
1: Yan.
2: Yan.
1: Wala pa. Ikaw, Sir Jason, anong sagot mo?
2: Eh baka...
1: Sabi ni Ma'am Gaviria, aha, aha. Ayan! Si Dale Baldwin.
2: Si Dale.
0: Malungkot si Dale sa statement na yan.
1: Yes. Si Ashley din malungkot. Mm. Next tayo, Ma'am
0: dapat
1: Judy.
0: Talaga kayong malungkot dahil yan ay irresponsableng paggamit ng
1: yes
0: AI. Pangalawa, gumagawa ka ng A Day in My Life na vlog. Tuwing mag-upload ka ng vlog sa online, nilalagay mo sa credits ang mga application na ginamit upang mabuo ang vlog na yan. Yan ba ay responsable o irresponsableng AI user?
1: Ulitin yan natin, Ma'am Jude.
0: Ulitin natin? Gumagawa ka ng A Day in My Life na vlog. Tuwing mag-upload ka ng vlog sa online, nilalagay mo sa credits ang mga application na ginamit upang mabuo ang vlog. Yan ba ay responsable o irresponsableng paggamit
1: yan
0: ng AI?
1: Sabi ni Yanzel Grace Love Heart.
0: Aha, tama ka dyan, Ashley. Ma'am Mesa, James.
1: Yung kay Ma'am Mesa, yung kanina yan nasagot. Oh. Sa unahan.
0: Yan ay heart emoji dapat dahil yan ay nagpapakita ng responsableng paggamit ng
1: si Laura
0: AI
1: ay hindi sumunod sa panuto. Ang daming heart. Isa lang.
0: Isa lang. Tandaan, take credits.
1: Yeah.
0: Pangatlo, ay... sabihin ang credits. Pangatlo, sumasangguni ka sa AI kapag nais mong pakinisin ang iyong mga binuong output katulad ng pagpapasuri sa balangkas ng ulat at ayos ng mga salita. Responsable ba yan o irresponsable? Heart or sad emoji? Sumasangguni ka lang para pakinisin, pagandahin ang iyong binuong output. Si Cassandra ay nag-send ng heart emoji.
2: Si Gaven, ganun
0: din. Si Gaven, tama kayo mga tagapakinig, yan ay nagpapakita ng responsableng paggamit sapagkat nagpapatulong ka lamang, hindi mo pinagawa sa
2: nauna ka nang gumawa,
0: yes.
2: Ano, nauna ka nang gumawa, parang pinapapolish mo lang.
0: Opo sir, tama. Sunod, pinapa-enhance mo sa AI ang mga larawang inilalagay mo sa iyong Facebook post. Kaya naman, paniwalang paniwala ang mga kaibigan mo sa online na maaluan o kaya naman maganda, mayaman ang inyong pamumuhay.
2: Mm-hmm.
0: Malayo sa realidad dahil sa tulong ng enhancement ng AI. Yan ba ay masaya? Ay, yan ba ay heart emoji or sad emoji?
2: Sad sabi emoji, ni Laura, sabi ni Laura Nate.
0: Nako, yeah. Laura, nakakalungkot talaga yan. Kapag ginagamit mo...
2: Pero tama yung kanyang sagot, ano?
0: Opo, tama po. Nakakalungkot po talaga kapag ginagamit mo ang AI para ilayo ang iyong sarili sa realidad.
2: Ilan pa ang meron tayong ganyan, ma'am? Natitirang sitwasyon.
0: Yun
1: wala
0: na po ang sitwasyon natin.
1: Opo,
2: sakto naman marami, sa oras, ano?
0: Opo, maraming salamat po sa mga nakiisa sa ating gawaing ito. Bilang pagtatapos sa ating sesyon ngayong hapon, nais ko lamang iwan ang ilang pahayag mula sa KWF. Tiyakin na may matibay pa rin na espasyo ang wikang pambansa at mga katutubong wika sa modernisasyon at umuusbong na digital na hinaharap. Huwag nating ilalayo ang paggamit ng wikang Pilipino, lalo na at nagiging mas moderno na ang panahon natin ngayon. Mas madaling pumindot sa online kapag ang gamit ay Ingles, subalit huwag nating iiwanan ang pagpapaunlad ng wikang Filipino, gayon din ang mga katutubong wika. Sabi nga, bilang paalala ng tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, si Attorney Marites A. Barrios Taran, sabi niya, maging responsable at mapanuri sa paggamit ng teknolohiya, gayon din, siguraduhin natin na napapahalagahan natin ang wikang Filipino. Mm-hmm. Dagdag pa niya, ang tunay na talino ay hindi yung marunong gumamit ng AI. Ang tunay na talino ay yung marunong mag-isip kahit may AI. Huwag natin kalilimutan yan, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa amin ngayong hapon. Sana ay meron po kayong natutuhan.
2: Yan. Maraming salamat, Ma'am Judy Onya, sa inyong pagpapaunlak sa amin dito ngayon.
0: Salamat din po sa pag-imbita.
1: At dito, Sir Jason, mm-hmm, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako, at tayong lahat ay may malaking papel sa na ginagampanan sa paghubog ng ating pamayanan. Muli, ako si Irene Ruga.
2: At ako naman si Jason Ekal.
1: Ang nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon, dito lamang sa Campus Connect. Abangan ang susunod na programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat, Sir Alphonse.

0: Sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Yes, anak. Ano yun?
1: Pwede po ba ako kumain ng chocolates na pasalubong ni tita?
0: Oo, pwede ka po kumain.
1: Yehey!
0: Hep hep, pwede kumain pero wag sobra-sobra. 2 pieces lang po ang pwede niyong kainin at uminom ng maraming water after kumain ng sweets. Para di sumakit ang ngipin at lalamunan mo, anak.
1: Yes po, Mami!
0: Anak, ano nangyari? Ba't umiiyak ka?
1: Mami! Mami, ang sakit po ng lalamunan ko.
0: Ha? Bakit? Dahil ba sa chocolate?
1: Opo.
0: Ilan ba kinain mo? Di ba sabi ko sa'yo 2 pieces lang?
1: Sorry, Mami. Naka 10 pieces po ako.
0: Naku, anak. Sabi ko sa'yo limit lang ang kain eh. Uminom ka ba ng water after mo kumain ng matamis?
1: Hindi po. Yes po, ininom ko.
0: Nagbilin ako sa'yo kanina. Nag-yes ka tapos di mo pala susundin? Anak, may consequences talaga kapag di tayo marunong sumunod sa magulang natin.
1: Sorry po, Mami. Di ko na po uulitin.
0: Hindi na talaga dapat maulit pa. At susunod, makinig kay Mami kasi ang gusto ko lang yung makakabuti para sa'yo.
1: Opo, Mami. Promise, mag-obey na po ako sa inyo.
0: O siya, sige. Tara na, gumayak na tayo at pumunta tayo kay doktora para mapatingnan niyang sore throat mo.
1: Opo, Mami. Sorry po ulit and thank you po for taking care of me.
2: Isa na namang masiglang Sabado, mga kiddos. Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go na, mga kiddos, at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Masayang Saturday, kiddos! I'm Angel Faltado!
4: Wonderful morning! Ako po si Sepa Salmasco!
5: Masiglang araw sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Ako po, si Rich Gabriel.
6: And of course, hindi pa po huli sa pagbati. Hello, ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
7: Okido, the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito'y hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company ng World Vision.
5: Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
4: Tara, kinig na, mga kiddos!
2: Excited ako sa episode natin today, mga kiddos. Pero bago ang lahat, taas muna ang kamay ng mga batang masunurin sa kanilang mga magulang.
8: Amen!
2: Pakiramdam ko, marami ang nagtaas kahit di ko nakikita.
6: Sure po yan, ate. Tiwala ako sa mga kiddo listeners natin. Mukha lang po kami mga kulit. Pero sumusunod po kami sa mga magulang namin.
2: Aba, totoo ba yan?
6: Opo, ate. Yung last time na nagpapasaway ako, napahamak po ako. Ayoko na po maulit yun.
5: Same experience din po ako kay TJ, ate. Mahirap na.
2: Kayo naman, Cephas and Angel.
4: No choice po. Need sumunod. Kundi walang baon. Joke lang po. Sumusunod po kasi love ko si Mami. Pero pasaway rin po sometimes.
1: Pwede po ba no comment? Pero trying po maging masunurin.
2: Okay lang yan, kiddos. At least, honest tayo, diba? Huwag kayong mag-alala, naging pasaway rin ako nung kabataan ko and I've learned my lesson. At ang mga lesson na yon, dala ko pa rin hanggang ngayon.
6: Don't worry, di pa naman huli na maitamo natin yung hindi magandang ugali natin. Di po ba?
5: Agree ako dyan!
2: Mukhang magiging makabuluhan talaga ang episode natin today dahil ang topic natin ay about obedience and respect. Kaya, ready na ba kayong matuto, mga kiddos?
8: Amen!
1: Ready na rin ba kayo sa ating memory verse?
4: Ang memory verse natin today ay mula sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
1: Awesome!
2: Ayos yan, mga kiddos. Mga batang nakikinig sa atin ngayon, tandaan ninyo ang ating memory verse.
8: Amen!
5: Kaya mga bata, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang saya dito sa
4: Okido the 414 Kids!

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding.
1: Ano ang paboritong pasta ng mga kalbo?
2: Ano daw?
1: Eddie, kalbo nara.
0: Just kidding.
1: Ano ang ibig sabihin kapag nagagalit ang puno o trees?
3: Ano daw?
1: Eh di, napuno na siya or na-stress.
0: Just kidding!
3: Ano ang tawag sa pagkain na naninipa?
4: Ano?
3: Eh di, kikiam!
0: Just kidding!
5: Bakit laging nananalo sa debate ang lapis?
4: Bakit po?
5: Kasi may point siya.
0: Just kidding!
6: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating just kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Bakit kailangan nating makinig at sumunod sa ating magulang?
6: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Dahil ang topic natin ay obedience, narito ang ilang fun facts tungkol sa mga hayop na kilala sa pagiging masunurin. Ready na ba kayo makilala sila?
3: Simulan natin sa mga parrots. Hindi lang sila magaling manggaya ng mga salita, kaya rin nilang matuto ng iba't ibang commands at tricks kapag na-train ng maayos.
6: Tama! Kaya naman kilala ang mga parrots bilang isa sa mga smartest birds sa mundo.
2: Kasama rin sa listahan natin ang mga sea lions. Madalas natin sila makita sa marine shows dahil mabilis silang matuto ng hand signals at iba't ibang routines mula sa kanilang trainers.
1: Hindi rin papahuli ang mga rats. Kahit maliit sila, napakatalino nila at kaya nilang matuto ng iba't ibang tasks and directions. Ginagamit pa nga sila sa ilang espesyal na training at research dahil mabilis silang matuto.
3: At alam nyo ba, maging ang mga pigs ay kabilang sa mga smartest animals. Madali rin silang matuto ng tricks at commands, kaya hindi lang sila cute, sobrang talino rin nila.
5: Wow, ang amazing talaga ng creation ni Lord. Kahit ang mga hayop, makikita natin ang halimbawa ng obedience.
7: Amen!
5: Pero napansin ba ninyo kung ano ang pagkakapareho nila?

0: Panginoong Diyos. Yan ang aming munting baon para sa inyo mga kiddos. Hanggang sa muli!
1: Amen!
2: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!

0: Shana, anak, pakidala nga dito ang mga labada natin dyan sa hamper.
1: Wait lang po, mama.
2: A few moments later.
0: Shana, pakidala dito yung mga damit sa hamper. Dali at lalaban ko na ang mga yan.
1: Sandali lang po, mama.
2: A few moments later.
0: Ano ba, Shana? Susunod ka ba sa akin o hindi?
1: Ito na nga po, mama.
0: Nako, mapapalo na kitang bata ka eh. Kanina pa ako nag-uutos sa'yo. Bakit ang tagal-tagal mo bago sumunod, ha?
1: Eh, kasi po, may tinatapos po kasi ako.
0: Anong tinatapos mo?
1: Eh, wag na lang po.
0: Anong wag na lang po? Sagutin mo ang tanong ko. Ano yung tinatapos mo at hindi ka makasunod agad sa akin?
1: Yung computer games ko po kasi. Kapag tumigil po ako, ay tsak na matatalo ako.
0: Ah, ganun. Kaya pala puro wait lang at sandali lang ang sagot mo sa akin.
1: Eh, sorry na po. Hindi ko na po ulitin.
0: Talagang hindi mo na uulitin. Kasi kukunin ko na ang cellphone mo.
1: Huwag naman po, mama. Ang hirap po kapag wala akong cellphone.
0: Akin na ang cellphone mo. Ibabalik ko lang yan kapag marunong ka nang sumunod agad sa mga inuutos ko.
1: Mama naman eh. Huwag po. Promise po, susunod na po ako palagi sa inyo.
0: Hindi pwede. Akin na ang cellphone mo kung ayaw mong mas mahirap na parusa ang ibibigay ko sa'yo.
1: Ito na nga po.
3: Uy, si Anna. Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Ni hindi mo nga nasisin eh.
4: Oo nga. Ako rin. Tumatawag pa nga ako sa iyo eh. At bakit sambakol yung mukha mo? May kaaway ka ba?
1: Wala akong kaaway.
3: Oh, ba't nagagalit ka? Galit ka ba sa amin?
1: Naku, iwanan nyo nga muna ako. Ayoko nang kausap. Diyan na nga kayo.
4: Anong nangyari kay Shana? Ano kayang problema ng taong iyon?
3: Jane, tanuin kaya natin si Paul.
4: Sinong Paul? Joel?
3: Si Paul, yung younger brother ni Shana. Baka alam niya kung anong problema ni Shana.
4: O sige, tanungin natin siya.
3: Paul.
5: Bakit po, Kuya Joel? Bakit mo ako tinatawag?
3: Di ba kapatid ka ni Shana?
5: Ah, oo. Kapatid ko nga si Ate Shana. Bakit?
4: Itatanong lang namin kung anong nangyari kay Ate Shana mo. Ayaw niya kasing makipag-usap sa amin. May problema ba siya?
5: Eh kasi, pinagalitan siya ng mama namin. Inuutusan kasi siya. Tapos hindi siya agad sumusunod.
3: Ah, ganun ba? Kaya pala eh.
5: Tapos, kinuha ni mama ang cellphone niya. Kaya galit siya ngayon kasi importante sa kanya ang cellphone niya.
4: Kaya pala hindi niya nakikita ang mga messages namin sa kanya. Wala pala siyang cellphone ngayon.
5: Ibabalik lang daw sa kanya ang cellphone niya kapag marunong na siyang sumunod.
0: Paul, halika muna dito at tulungan mo si mama sa pagtiklop ng mga damit.
5: Opo, mama. Nandiyan na po.
0: Pagkatapos, ikaw ang maglagay ng mga ito sa mga closet natin, ha?
5: Opo, mama. Pagkatapos po nito, ano pa po ang ipapagawa ninyo sa akin?
0: Wala na, anak. Pwede ka nang maglaro kung wala ka nang gagawin.
5: Gagawin ko na lang po ang mga assignments ko, mama.
0: Ah, o sige. Kailangan mo ba ang tulong ko sa paggawa mo ng assignments?
5: Ako na lang po, mama. Kaya ko naman pong sagutan yung mga workbooks ko sa school. Kapag hindi ko na lang po maintindihan, saka po ako magpapatulong sa inyo.
0: O sige, mag-aral ka ng mabuti.
1: Nakakainis! Paborito talaga ni mama yung si Paul. Kapag si Paul ang kausap niya, ay mabait siya. Pero pag ako, lagi na lang niya ako pinagagalitan.
6: Oh,

0: Ana, anak, may problema ka ba? Bakit nakasimangot ka dyan?
1: Wala po, Papa. Marami lang po akong assignments.
0: Mukhang hindi lang assignment ang problema mo, ha? Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang problema mo?
1: Eh, kasi po, si Mama kinuha ang cellphone ko. Wala po tuloy akong magamit sa pagre-research ko para sa assignments ko. Ito po.
0: Oh, di mo naman kailangan ng cellphone mo para dito. Given na sa workbook mo, ang mga answers dito sa mga worksheets mo, ang kailangan mo lang gawin ay basahin uli ang workbook at hanapin mo dito ang mga answers.
1: Ganon po ba?
0: Mukhang hindi ang cellphone mo ang problema mo, anak. Nasabi na sa akin ng mama mo na ang nangyari sa inyong dalawa. Ang tanong ko sa inyo, o ang tanong ko sa iyo, anak, may dahilan ba si mama mo para kunin ang cellphone mo?
1: Eh, hindi daw po ako marunong sumunod sa kanya.
0: Ilang beses mo na ba siyang hindi sinusunod?
1: Maraming beses na po.
0: Alam mo, anak, ayaw naming lumaki ka na hindi marunong sumunod. Kasi kapag nakasanayan mo yan na hindi sumusunod sa amin, kagawin mo rin yan sa ibang mga tao, lalo na sa may mga authority sa'yo. At kapag lumaki kang disobedient, ano sa palagay mo mangyayari sa'yo?
1: Lagi po ako mapaparusahan.
0: Hindi lang tungkol sa parusa ang mangyayari sa'yo. Alam mo ba na inilagay mo ang sarili mo sa danger? Kapag hindi ka marunong sumunod, marami ng mga kabataan ang napahamak dahil sa kanilang disobedience sa kanilang mga magulang. At ayaw naming mangyari ang ganun sa iyo.
1: Ganun po ba?
0: Oo, ganun yun. Mahal ka namin, kaya ayaw namin na masaktan ka. Kaya dinidisiplina kita o dinidisiplina ka namin hanggang bata ka pa lang. At we are trying to train you to be obedient.
1: Ganoon po pala. Hindi po pala dahil hindi ninyo ako mahal.
0: Kung hindi ka namin mahal, hindi ka namin itutuwid sa mga maling ginagawa mo. Pero dahil mahal ka namin, ngayon pa lang ay tinatama na namin ang mga maling gawa mo. At alam mo, diba na ang model natin dito sa bahay ay si Lord Jesus?
1: Opo.
0: Alam mo ba na si Lord Jesus, bata pa lang siya, ay naging obedient na siya sa kanyang mga magulang. He grew not only in stature, but in wisdom and in favor with God and man. Naging mabait siyang anak. Kaya nga, hanggang sa paglaki niya, he became obedient to God the Father, even to the point of death.
1: Talaga po?
0: Oo, anak. Kaya nga dahil sa kanyang pagsunod, nailigtas niya ang mga tao mula sa kasalanan. Tayo mga tao ang nakinabang dahil sa pagiging obedient niya.
1: Hayaan po ninyo, Papa. Sisikapin ko na po na maging masunuring bata at maging katulad ni Lord Jesus.
2: Ate Shana, gusto mo ba sa iyo na lang itong ballpen na napanalunan o sa school?
1: Wow, ang ganda naman yan. Sige, akin na lang. Kasi mukhang pambabae yan eh.
2: Oh, sige, sa iyo na lang.
1: Salamat, Paula. Ang bait mo talagang bata. Kaya marami ang natutuwa sa'yo.
3: Hi, Siana. Kamusta ka na?
1: Okay na ako. Wala na akong bad mood.
4: May cellphone ka na ba ngayon?
1: Oo, ibinalik na ni Mama. Kasi masunurin na daw ako ngayon sa kanya.
3: That's good news. Mukhang makakulilaro ka na ulit with us, ah.
1: Naku, sorry. Nangako ako sa sarili ko na hindi mo na ako maglalaro ng computer games. Naging distraction ko kasi ito sa pag-aaral at sa relationship ko sa family ko.
4: Ganoon ba?
1: Oo. Dahil sa kalalaro ko ng computer games, napapabayaan ko ang pag-aaral ko. Tapos, hindi ko nagagawa mga assigned na household chores ko. Kaya nag-aaway tuloy kami ni Mama.
3: Parang gusto ko na rin nagyayahin ka. Titigilan ko na rin muna ang paglalaro ng computer games at mag-focus sa paking pag-aaral.
4: Aba, di ako rin. Gagayahin ko na rin kayo.
1: That's the best thing to do. Let's do it!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go Kiddos! Greet na!
1: Happy belated birthday sa ating love na executive producer ng Okido, si Ate Maloy Salumbides. We love you, Ate Maloy, and we pray that the Lord will continue to bless you because you are a blessing to us. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays, those who are sick and unwell, at sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa amin. Salamat po sa lahat ng provision na ibinibigay mo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, nawa ay patuloy kaming lumakad nang naaayon sa inyong salita at nawa, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong pag-ibig. Lord, sa pagkakataong ito, tinatas po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Ngayong linggong ito, salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray that they will continue to experience your love and that they will follow your lead sa mga buhay po nila. Salamat po sa lahat ng mga ibinibigay mo sa amin na blessing sa pang-araw-araw. At Lord, alam namin na ngayon sa bansa namin, marami po ang mga nangangailangan ng tulong. May mga tao na may sakit, may mga tao na bumabangon pa rin sa mga trahedya na na-experience sila. At recently, Panginoon, meron kaming mga kababayan na apektado ng bagyo, ng pagbaha. Ang panalangin po namin ay abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at ikaw rin po ang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Lord, we also pray sa mga tao na nakikinig sa amin ngayon na nangangailangan ng pagkilos mo sa kanilang buhay. We pray that they will feel your Holy Spirit guiding them and leading them in the right direction, in the right path in their life. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga kiddos. Kita-kits ulit tayo next week, ha?
2: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
4: Tama! Pero bago tayo magpaalam, gusto muna nating pasalamatan ng ating mga teammates dito sa Okido. Maraming salamat po kina Tita Marvelous Maloy Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyater sa Edward Baloha, Ati Faithful Faity, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, at Mommy Lovely Leia Morada.
0: Maraming salamat din po kay Ati Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid!
1: At isang malaking pasasalamat din sa ating mga program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Companies at World Vision.
2: Ako po si Angel!
4: Ako naman po si Rich!
0: I'm Seta!
3: At ako naman si TJ!
1: At ako si Ate Michelle. Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado dito lang sa Okido, the 414 Kid Show. Bye mga kiddos! God

0: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Well, you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. Naway maayos ang inyong kalagayan. Kayo po ay tuyo, hindi po kayo naulanan. At ingat lang po sa daan, sa inyong pagbabiyahe. At hayaan niyo pong samahan namin kayo sa mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Bagong lahat, shout out sa ating mga tagapakinig sa Tier 104.3 The Way FM. Ating musika po ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. At siyempre sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music, at marami pa pong iba. Mga papuring awitin, lalo na ating feature ngayon, ang Papuri 23 album. Ay nako, medyo bago-bago ito. At nako, huwag natin patagalin. Simulan natin sa unang-unang awitin. Laban nyo ito, Panginoon. Likhang awitin ni Maestro Arnel Depano at ni Pastor Rommel at Susan Guevara, inawit ng Papuri Singers. Kapayapaan mo. Likhang awitin ni Brother Paul Armesin, inawit ng kanyang maiba. Ay, napakagaling na singer, Dina Armesin. Padalangin para sa bagong taon, likha pa rin ni Maestro Arnel Depano at inawit ng Sinag Artist kasama si Lara Maige, na ngayon ay Lara Maige magdangal na. Yan. Kapahingahan ko, likhang awitin ni Brother J.R. Overa, napakagaling na komposo ito, napakaganda ang puso, inawit ni James Reyes. Matapos niyan, kung may oras pa, magpapatugtog tayo ng ilang mga Papuri songs at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
3: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
5: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awiting papuri. Makinig na tayo at huwag nating palampasin ang pagkakataong magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Papuri 23 album. At naway na ibigan nyo yung mapapakinggan, Care 104.3 The Way FM. Yan, okay, tuloy-tuloy tayo. From song number 4, punta tayo sa song number 5, Babalikan Mo Ako. Likawit din ni Pastor Laverne Ducot ng Solution at ang aawit din ng kanyang worship team sa Solution. Nagaharing Panginoon, Khalil Refuerzo at ang umawit po ay si Kevin Tan. Matibay na sandigan, likawit din ni Ava Canaselli at siya rin po ang umawit singer-songwriter. Magaling po yan. Manalik, likawit din ni Camille at Lee Simon Brown. Ako, Brother Lee, kamusta ka dyan? We miss you. At inawit ang Victory Worship. At matapos yan, kapag may oras pa tayo, syempre ilang mga papuri songs at Waterwalk Records catalog ang ating isisingit. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: your TV. Hopefully.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri!
3: Greetings time sa ating Papuri Radio Show. Simulan na natin. Una-una si Telma Manjare, sabi niya. That's your afternoon po, Maestro Junji. Papuri sa Panginoon. At yan, gustong-gusto ko talaga pag nagpapadala kayo ng Bible verse. Sa kanyang Bible verse ay Psalm 27:14. Kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghihinawa. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Napakagandang translation yan. I love that. From Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Kanyang Bible verse ay Psalm 94:19. Ah, ganda nito. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaloy sa akin. Yan. Pag-ibig ng Panginoon siya tanging dalisay na aliw para sa atin. Ang ganda ng verse na ito. Uy, from Len Agdon Reyes. Yeah, gusto ko eh. Talagang hindi nakakalimutan maglakip ng Bible verse. Philippians 4:6. Paborito ko rin ito. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa Diyos ang papurian niya at mapagpalang hapon po, Maestro Junji. From Rosalinda Ohano Manzano, yan, ating regular na talagang tagapakinig. Sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji. Nakikinig na po sa radyo, kanyang Bible verse ay Matthew 6:26. Look at the birds of the air, your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? No? Napakaganda, no? Ganda talaga ng magbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya padala lang po kayo ng mga Bible verses. Si Nancy Lansin, meron din siyang pinadala. Sabi niya muna ay good afternoon, thank you for the blessed music. Yung Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See now that I am He. There is no God beside me. I have wounded and I will heal. Ganda. Napakaganda ng mga Bible verses. From Valesgon Ruth, Psalm 51:10. Isang pusong tapat sa akin ay likain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Magandang hapon po. Ayan, medyo may konting typo siya, kaya medyo napaisip ako, nakasunod siya, bagoong damdamin. Well, maganda rin yung pag may kare-kare. Pero I'm sure na ibig sabihin ito ay bagong damdamin. Ay magandang Bible verse. Salamat, Ruth Valesgon. At last but not the least, Mark 2:17 ang pinadala niya. Sabi niya, magandang martis na hapon, Sir Junji, from Lillian Guerrero. Kaya yan, tuloy-tuloy lamang po magpadala ng mga Bible verses. Talagang dumadagdag ito sa inyong mga pagbati. Bukod sa mga papuring awitin, talagang siksik na siksik sa nutrition at vitamina ating programa sa pamamagitan ng mga Bible verses, salita ng ating Panginoon at mga awiting papuri. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Ang last 1, 2, 3, 4 songs sa ating Papuri 23 album. Ito, nako, paborito ko ito. For obvious reasons, walang kapalit. Likhang awitin ng inyong lingkod kasama aking pinakamamahal na human being, si Ana Marcelo. Yan, kinompose po namin together ito. At inawit ni Brennan Espartines. Tanging si Jesus ang kailangan mo, Ricky Sanchez. At inawit ni Lucky Robles. Tanging pag-asa, likhang awitin ni Brother Doji at Ellis Simone. At inawit ni Tim Pavino. Sagot ka ng Diyos, likhang awitin ni Sok Villanueva. At inawit ni Gail Blanco Viduya. Ayan, nako. Eh ako, kung hindi ako sa inyo, hindi ko na patatagalin. Eto na, play na natin mga awiting papuri. At kapag may oras pa dyan, ay magsisingi tayo ng ilang mga papuri songs at Waterwalk Record songs sa ating catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Potpourri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You played the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Potpourri Radio Show. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong talakayin muna natin yung isa sa mga Bible verses na pinadala kanina na ating binasa sa ating greetings portion. At ang napili ko po ay yung pinadala ni Nancy Lan Sin. Ang kanyang Bible verse ay Deuteronomy 32:39. See, now that I am He, there is no God beside me. Yan, maganda yung verse na yan eh. In fact, babasahin natin sa NIV. See now that I myself am He. There's no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. And no one can deliver out of my hand. Yan, ang gandang Bible verse. Ako'y talagang masarap kapag talagang natutuwa, masarap pag dinadaanan natin yung ganitong mga Bible verses, lalo na sa Old Testament eh, bihira nating mapuntahan yan. Ito sa Deuteronomy pa, so ito na pag-aralan natin. Ito po ay, ang context ito ay, ito ay Song of Moses. Ito ay part ng kanyang tula na tinatawag na Song of Moses sa Deuteronomy 32. Ito po ay declaration ng absolute power ng ating Panginoon, kanyang divine sovereignty and exclusive deity, stating that He alone is God and He controls life and death and brings both judgment and healing. Napakagandang Bible verse. Talagang ina-assure tayo na ating Panginoon ay bukod tanging pinaka sovereign sa lahat. I am He, there is no God besides me. Rejecting any power and any other idols around. Sovereignty over life and death. Yung phrase na I kill and I make alive, I wound and I heal. Pinapakita dito ng ating Diyos ay may total authority over sa lahat ng bagay, over human existence at lahat ng ating circumstances. Napaka-affirming po, napakaganda ang kanyang inescapable power. Na siya namang nagpapaalala sa atin na there is none that can deliver out of my hand. Ibig sabihin nun, no other force can block God's justice and rescue the people from His ultimate will. Napaka-assuring, hindi po ba? Lalo na kapag tayo ay talagang sumasamo, sumasamba sa ating Panginoon, nagpapasakop sa kanyang sovereign power. Dahil talagang wala namang ibang choice na makakabuti sa atin kundi yung talagang magpitialalim sa biyaya natin Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang absolute power, sa kanyang exclusive deity. Dahil nag-iisa at bukod tanging Diyos siya. He alone is God. He controls life and death and brings both judgment and healing. So, saan pa tayo? Siyempre, dyan na sa ating Panginoon. Panghawakan natin ng kanyang power, ng sovereignty, ng biyaya niya sa atin. Ito ay napakagandang Bible verse that will remind us always kapag tayo nagdududa sa ating sitwasyon. Ako, I have to remind myself of this truth. Dahil talagang sa mundong ito na maraming mga bagay na hindi sigurado, walang kasiguraduhan. Unsurety at kung ano pa rin pang, may salita bang unsurety? Unsureness yan. Unsureness at yung kabagabagan, tinatawag sa Tagalog. Yung talagang pwede tayong sakupin yan. Pero kapag tayo'y nagtitiwala sa biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang sovereignty, sa kanyang power, yung binanggit nga dito sa Deuteronomy 32:39, there is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal. No one can deliver out of my hand. Di po ba? Napakagandang Bible verse. Maraming salamat sa nagpadala ng Bible verse na ito, ang ating kapatid na Nancy Lan Sin. Kaya patuloy lang po magpadala kayo ng Bible verse. Talagang kapag kayo nagpapadala, ipinapaalala lang sa atin yung salita ng ating Panginoon. And nabubuhay yung programa dahil ito talagang totoong buhay, living hope, ang buhay na salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang pong magpadala ng inyong Bible verses kapag kayo po ay bumabati. Talagang we truly appreciate it. Ako ay magpapaalam na bago yan ay gusto kong pasalamatan ng aking lahat ng sumusuporta, lahat ng kasama sa Papuri, mga Papuri artists, lahat ating mga co-composers, co-artists. Salamat sa inyong musika. Salamat na kayo ay naging sensitive sa salita ng ating Panginoon, sa kanyang pag-encourage sa atin to write songs, to sing songs for His greater glory. Yan. At syempre, gusto kong batiin na aking pinakamama na human being in the world, my ultimate human love. Yan. Kapag sinasabi kong ultimate human love, ibig sabihin doon, talagang siya na yung ultimate. Pero ang ating ultimate love, syempre, eh, hindi naman human, ng ating Panginoon. Number one talaga yun. Pero human, sa lahat ng human, ito na ang pinaka-paborito ko, pinakamahal ko. Ang pinakamamahal na my dear Anna, I love you very much. Okay, and with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo na way patuloy kayong umawit ng mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid, sa Diyos ang papuri.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
8: Ang tamang oras, 6:30 ng gabi.
9: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

Sa mapagpalang Sabado po ng gabi, mga kakaryan, sa inyo, sa iyo kapatid, kumusta po kayo? Sana po ay nasa maayos po kayong kalalagayan. At syempre, sa gabing ito, hayaan po natin na minsan pa sa pagkakataong ito, tayo ay minsan mapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. And I just hope, ano man ang ginagawa mo, kapatid, kaibigan, bigyan natin ng importansya. Ang napakaikling panahon na to para minsan pa mapag-aralan at mapakinggan natin ang ating ang salita ng Panginoon na mahayag sa gabing ito. Welcome po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBCB Coast Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang iyong lingkod na makakasama, Pastor George ng Praise Assembly. Maaaring ka din makipag-ugnayan sa FEBCB Coast Station 104.3 The Way FM at sa mga sumusunod na numero sa Smart 0998-843-0573. At sa ating social media account naman, FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. And sa YouTube and Instagram, FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. At maging sa Messenger, Karian's Official GC. Kapatid, sa gabing ito, hayaan nyo po na mabasahin ko po ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin in Matthew chapter 24 verse 44. Mateo kabanata 24 talata 44. Basahin ko po ito sa Tagalog. Sabi po dito ng salita ng Panginoon, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Kaibigan, sa gabing ito, ang layunin ng mensahe na ito ay upang maunawaan natin na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. At ito'y isang magsilbing hamon sa bawat isa sa atin na habang tayo'y nabubuhay, ang buhay natin ay kailangang may paghahanda, umamuhay na may kahandaan sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Dahil ang totoo, ang Biblia mismo ay nagsasaad ng mga katotohanan ito tungkol sa pagiging handa sa buhay higit lalo sa pagbabalik ng Panginoon. Alam mo, likas sa tao, marahil nakikita din naman natin na madalas ang tao naghahanda sa mga bagay na patungkol dito sa mundo. May mga pagkakataon na mga mahalagang okasyon, kasal, kaarawan, o ano pang mga celebration. Pero ano ba talaga yung pinapakahulugan ng paghahanda? Sa teksto na binasa natin, nagbibigay ito ng paalala sa atin at babala, lalong-lalo na yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Pag sinabing pagbabalik, sa Greek word, yung muling pagbabalik o pagparito ng Panginoon, ito pa ay tinatawag na parousia. Parousia. It is a Greek word which literally means translated sa salitang English, presence or arrival. Alam mo, doon dito sa binasa natin, malinaw na malinaw na makikita natin na walang nakakaalam sa oras ng pagbabalik ng Panginoon. At alam mo, kaya sa gabing ito, binibigyan niya tayo ng isang napaka-importanting paghahanda sa ating pamumuhay na kung saan ang paghahandang ito will last to eternity at hindi lamang dito sa lupa. Alam mo, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus,
makikita ng Panginoon kung gaano tayo naging handa or kung ano yung mga paghahanda natin na masusukat. Makikita kung papaano yung buhay na pinaghandaan mo. Sa gabing ito, tatlong katotohanan lamang, kaibigan. Una, bakit ang buhay ay isang paghahanda? Una, na nais kong ipunto sa gabing ito, bakit ang buhay ay isang paghahanda? Dahil walang nakakaalam ng takdang panahon. Dahil walang nakakaalam ng takdang panahon. Malinaw po yan na nabasa natin in verse 6. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Alam mo, dahil walang nakakaalam ng takdang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon, sana hindi humantong ang buhay natin, ang buhay mo, sa kawalan ng katiyakan. Dahil mismo na sinasabi sa atin, ang paghahanda is for us to be assured ng ating na tayo ay may ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, sa gabing ito, huwag mag-aksaya ng panahon. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na sinasabi ng iba, darating na bukas, sa makalawa. Sa halip, sana ang encouragement sa atin sa gabing ito, instead na mag-alala tayo kung kailan darating ang pagbabalik ng ating Panginoon, why not just be prepared? Ito na lang ang buhay mo sa paghahanda sa bawat sandali ng buhay habang may pagkakataon pa. Huwag maging huwag tayong maging kampante. Huwag sana umabot sa buhay natin kung kailan wala na tayong pagkakataon, doon lang tayo gagawa. Alam mo, dahil walang katiyakan, ano magiging result noon? Yun ang resulta ng kawalan ng paghahanda. Sana malinaw din na sinasabi dito sa previous verse na may panganib sa pagwawalang bahala sa paghahanda. May panganib. Ito yung pagkakataon na kung saan binabanggit dito in Matthew 24 verse 37 to 39, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay sila ng silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng panahon ng anak ng tao. Alam mo, sabi ko kanina, may panganib sa pagwawalang bahala ng paghahanda. Alam mo, ang mensaheng ito, hindi sana ito magdulot ng parang takot sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa iyo, kapatid. And I do believe, kaya napakinggan natin ito at nailahad sa gabing ito dahil ang layunin ng mensahe ng Panginoon ay para mabigyan pa tayo ng pagkakataon para makapaghanda hanggat may pagkakataon pa. At huwag sanang umabot sa punto na sa dami-dami na ng warnings na ibinibigay ang salita ng Panginoon and yet binabaliwala pa rin, huwag sanang umabot sa punto na madadatnan tayo ng Panginoon na hindi nakahanda dahil alam natin yung mangyayari. At dahil walang nakakaalam ng takdang panahon,
That is why, pangalawa, maging alerto sa paghahanda. Be alert. Huwag tayo maging kampante. Sabi ko nga kanina, Matthew chapter 24, verse 44. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Because we do not know when Jesus will come again, He will come when He is least expected. Darating siya sa mga oras na hindi natin na inaasahan. Matthew, nabanggit ko na din po ito kanina in Matthew 24 verse 36. Kaya ang pagiging handa, kaibigan, kapatid, ito'y isang pang-araw-araw na kailangang desisyon natin sa ating pamumuhay. Dahil sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad upang ipaalala na walang sino mang nakakaalam ng eksaktong oras o araw ng kanyang muling pagbabalik. At gayon din naman po sa bawat isa sa atin ngayon sa gabing ito. Kaya anong kailangan mong gawin? Manatiling gising. Iwasan ang spiritual na pagkatulog. Sa papaanong paraan, patuloy na manalangin araw-araw. Patuloy na magbasa ng salita ng Panginoon upang hindi tayo mapunta doon, no? Sa spiritual na pagkatulog. Dahil ang result nito, madalas, it will always fall down doon sa kasalanan. It will always fall doon sa mga bagay na hindi nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Alam mo, sabi ko kanina, manatiling gising, huwag maging kampante dahil hindi natin alam ang oras o pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. 1 Thessalonians 5 verse 6, kaya nga huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Romans 13:11, dapat niyong gawin ito dahil alam niyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Kapatid, huwag maging kampante sa iyong pananampalataya at lalong-lalo na sa moralidad, sa pamumuhay na nais ng Panginoon sa atin. Huwag nating hayaan na maging normal lang ang takbo ng ating buhay, dahil madalas pag parang pang normal na lang ito, madalas yun yung nagiging patibong, yun yung mga nagiging dahilan para tayo ay mahadlangan ng ating relasyon sa Diyos. Kaya sabi ko kanina, huwag tayong umabot doon, no? Sa spiritual na pagkatulog. Kaya sa ating patuloy na paghahanda, lalong pagsikapan natin ang pangatlong ito, mamuhay sa kabanalan. Habang tayo'y naghahanda, habang ginagawa natin yung paghahanda, sikapin natin na mamuhay sa kabanalan, sa nais ng Panginoon. Ang paghahanda ay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi lalong-lalo na sa ating puso at sa ating isip. At yun ang nais ng Panginoon. Mamuhay tayo sa kabanalan, patuloy na maging makadiyos, patuloy na labanan ang tukso, no? At patuloy na gawin na kung papaano tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban, sabi po dito, no, labanan, habang tayo'y namumuhay sa kabanalan, patuloy nating labanan anuman ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Sa papaanong paraan,
be consistent in prayer. Be consistent sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At lumayo sa mga bagay o sa mga tukso at mga masamang gawa na marahil inilalapit sa iyo ng kaaway. Alam mo, ang tunay na paghahanda ay hindi ginagawa sa huling sandali, kundi ito'y dapat araw-araw na pamumuhay. Pamumuhay na may katapatan, kabanalan, at paglilingkod sa Diyos. Ito'y sana'y maging isang hamon sa iyo, kaibigan. Kung darating ang Panginoon sa mismong oras na ito, ano kaya ang aabutan niya sa buhay mo? Napakahalagang tanong ito. Kung darating ang Panginoon sa oras na ito, ano ang aabutan niya sa iyong buhay? Ikaw ba ay abala sa mundo o abala sa paghahanda sa kanyang kaharian? Kapatid, habang may pagkakataon pa, tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon na, magpatawad, maglingkod, at mamuhay ng may pananabik sa kanyang muling pagbabalik. Iyon ang nais ng Panginoon. Habang tayo'y humahanda at naghahanda, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Sa gabing ito, tayo po muna ay makakapakinig ng isang awitin para sa nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga sumusunod, sumusubaybay o nanunood sa ating social media platform.

Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa paalala na ang buhay na ito ay paghahanda para Panginoon sa muli mong pagbabalik. At tulungan mo kami Panginoon na habang kami po ay nag-aantay, naghahanda, tulungan mo kami Panginoon na mas lalong maging alerto sa mga bagay Panginoon para sa ikalulugod mo, lalong-lalo na Panginoon sa mga bagay na gawa ng kaaway sa aming buhay. Tulungan mo kami Panginoon na mapaglabanan anumang mga temptation. Tulungan mo kami Panginoon na mga bagay na ginagawa Panginoon sa amin ng kaaway upang panghinain ang aming spiritual na buhay. Tulungan mo kami Panginoon not to compromise sin but to nalabanan ito Panginoon. At huwag kaming madaya Panginoon upang hindi kami malayo sa nais mo sa paghahanda para sa buhay na nais mo sa amin Panginoon. Tulungan mo kami na huwag kami maging kampante. Tulungan mo kami Panginoon na mas lalo Lord na mamuhay sa kabanalan, lalong maging makadiyos at lalo pang gawin ang kalooban mo habang kami naghahanda at inaantay ang iyong muling pagbabalik. Salamat Panginoon sa paghahanda na nais mo Panginoon sa aming buhay. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy na manalangin at manahan sa iyong presensya, patuloy na mas lalong lumalim sa iyong mga salita. Tulungan mo kami Panginoon at patuloy na paghariyan ang aming buhay. Patuloy Lord na ipinapasako po namin

ang aming buhay sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Ama. Dakilain ka, sambihin ka. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid, minsan pa, umabot na naman po tayo sa pagtatapos ng programang ito. Maraming salamat sa bawat isa na sumubaybay sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay dito lamang sa FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. Maraming salamat po Kuya June sa technical side na nakasama ko sa gabing ito. And tomorrow is Sunday. I'd like to invite you all na i-prioritize po natin na bigyan ng kapurihan ng Panginoon tomorrow, anuman marahil ang iba't pang mga schedule, pero unahin natin ang schedule natin sa Panginoon. And I'd like, gusto ko pong iwanan sa inyo ang talat, ang salita na to. We must be prepared at all time, at sana yung ating preparation, no, ay patuloy na mas lalong i-guard natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating damdamin, no? Dahil madalas, no, yun yung ginagawang atake ng kaaway. So sa gabing ito, no, kung nais mong magkaroon ng totoong buhay na paghanda, hindi pa huli ang lahat. Kaya this is an encouragement. At huwag sanang baliwalain ang gabing ito. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po ang bawat isa. God bless you all.

mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kamusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa iyong Daan. Dito lamang sa Care 104.3 The Way FM at maririnig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Kaibigan, mayroon ka bang gustong makamit sa buhay? Subalit, madalas na sa pagkamit natin ito, tayo ay dumaraan sa iba't ibang hamon ng buhay. At kapag ito ay nararanasan mo, ano ang iyong gagawin upang ito ay makamit? Lahat ay dapat pagsikapan.

ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang pagsisikap sa buhay. Si May ay lumaki sa hirap. Maraming kapatid, kapos sa pera, at syempre, kapos din minsan sa pagkain. Sa tuwing papasok siya sa eskwela, minsan walang baon. Minsan naman ay meron, pero iilang barya lang. Maglalakad lang siya papuntang eskwelahan. Tigit sa lahat, ang laman lang ng kanyang tiyan sa umaga ay mainit na tubig, tapos maghihintay lang sa tanghali para makakain ng kanin. Kahit pagod at minsan gutom, hindi siya sumuko dahil gusto niya ang pagsikapan ng pangarap niya sa buhay. Noong siya ay nasa high school, nahirapan siya sa kursong kinuha niya kasi kailangan dapat may pera. Ang kurso kasing kinuha niya ay cookery. Nag-try siya maghanap ng trabaho at ang napasukan niya ay pagiging babysitter. Maraming beses na nahirapan siya, kaya minsan naisip niya kung titigil na ba siya sa pag-aaral. Ngunit, naalala niya ang mga sakripisyo niya at pagsisikap, maabot lang ang mga pangarap sa buhay. Ngayon, mas maayos na ang kanyang buhay. Nag-aaral pa rin sa kolehiyo at malapit nang makakapagtapos. Gayun pa man, patuloy pa rin siyang tumutulong sa pamilya. Ang karanasang ito ay nagpatunay na sa kabila ng kahirapan, ang sipag at paniniwala sa sarili, lalo na sa Diyos, ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa tagumpay. Siguro kaibigan ay nakaka-relate ka sa kwento ni May. At sigurado minsan ay sumagi na sa isip mong sumuko na lang dahil sa hirap na iyong pinagdadaanan. May pangako sa salita ng Diyos. Sa Isaiah 43:2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At sa ningas nito'y hindi ka magliliyab. Tayo'y manalangin.

0: Panginoon.
1: Salamat po dahil binigyan mo kami ng mga pangarap upang pagsikapan namin sa buhay at makamit ang mga ito. Kahit mahirap, inaya namin kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami mangangarap at magsisikap sa buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Naway maibahagi rin namin sa iba ang iyong pag-ibig at pagkalinga upang patuloy nilang pagsikapan ang kanilang mga pangarap at mga bagay na nais nilang makamit sa buhay. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar. Nagpapasalamat din tayo kay Shea Ermino at Mel Manzanilla na nagsulat ng ating inspirational stories sa umaging ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na kaagapay? Panibagong buwan na naman ang ating kinakaharap at sana ang ating mga naging leksyon nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan ay magsilbing baon natin upang harapin ang panibagong araw ng may buong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa 1 Peter chapter 2 verse 23. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. 1 Peter chapter 2 verse 23. Ito pong mga nakaraang araw ay napag-usapan natin yung bang pagiging misunderstood, no? Kapag tayo po'y dumadaan sa mga panahon na tayo ay nahuhusgahan ng hindi tama, if we are being misunderstood, eh talaga bang there's something in us that wants to correct every rumor and to itama ang lahat ng mga tingin natin ay hindi tama na nasasabi tungkol sa atin, hindi po ba? Yan po ang ating naging topic nitong nakaraang araw. And just the other day, sa akin pong connection with our Bible study group, isa po sa nabanggit doon na ayaw nilang mangyayari ay yung mamimisunderstand sila. Yung bang tama ang motibo mo, tama yung gusto mong gawin, alam mo sa sarili mo na ito yung gusto mong gawin sa taong ito, pero for some reason, hindi ito nare-receive ng tama at nami-misunderstand ang iyong ginagawa. Hindi po ba masakit? Masakit po yan sa ating puso, sa ating isipan. Kapag ka, sa tingin mo ay tama at puro naman ang iyong intention, pero nami-misunderstand. Kayo po ba ay dumanas na nito, mga bagay na to? So, I'm sure naranasan niyo po yan, as I have, as all of us have. And there is that desire in us to protect ourselves, to defend ourselves, and to confront every rumor that comes our way. No, mas lalong lumalalim yung sugat kapag ka naririnig natin yung mga chismis, ano, o yung mga halimbawa, yung mga nababanggit ng iba tungkol sa atin. Mas lumalalim ang sugat na naiiwan ito sa ating puso. Pero tingnan po natin ang ehemplo ng ating Panginoon at baka ito po ay magdulot sa atin ng comfort. Sabi po sa ating binasang verse kanina sa 1 Peter 2:23, he did not retaliate when he was insulted, nor threatened revenge when he suffered. He left his case in the hands of God, who always judges fairly. Alam niyo po, when I read this, during a time that I felt that I was not understood, or I felt that I had to defend myself, that I felt that hindi kailangan maunawaan niya, mali yung pagkaintindi niya dun sa mga bagay-bagay. There was so much restlessness in me. There was so much parang negative thoughts in my heart and mind na hindi ka makatulog, no? Naaapektuhan ka nung nangyayari sa iyong relationships with people when these things happen. And there is no peace, there is no sense of parang kailan kaya ito matatapos, no? Parang laging andoon, laging bitin sa iyong isip. Kaya minsan ay abala ka sa pag-iisip ng mga kung ano-anong bagay at naaapektuhan nito ang iyong outlook sa buhay. Pero ito po, I found strength in this verse and I hope that you would too. Alam niyo po, yung modelo na yan ng ating Panginoon ay hango po yan sa suffering servant passage sa Isaiah 53. Lahat po ng mga karumal-dumal, mga horrible physical and verbal abuse na dinanas po ng mga ng ating Panginoon just prior to the cross, along with the evil tearing down of his perfectly virtuous character, ito po'y lahat ay unjustified. Hindi po niya talaga deserve lahat ng ginawa sa kanya. And yet, he did not strike back. The Lord did not deserve the beatings, the verbal abuse, the horrible pain that he suffered for us, no? And yet the Lord modeled for us the perfect example, the ultimate example. He did not strike back. As the Son of God, Jesus had perfect control of his feelings and powers. And you know how Jesus found the strength to endure such an abusive final trial? Ito po ay mababasa natin towards the end of 1 Peter 2:23. He kept entrusting himself to him who judges righteously. Ibinigay po niya ang kanyang sitwasyon, ang lahat-lahat sa Diyos na laging naghuhukom ng tama. He did not retaliate when he was insulted, nor threaten revenge when he suffered, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. And when I read this, it gave me peace. And whenever bad thoughts would come to my mind about being treated unfairly, I would always remind myself to keep entrusting myself to God who judges righteously. Because God knows, God sees, and He judges fairly. Literally, Jesus kept handing himself in all his circumstances, climaxing with his death and Calvary over to the Father. The Son had complete trust in God, the just and fair judge of the entire earth. Kapatid, maaari po nating sundan ang ehemplong ito ng ating Panginoon and be able to endure persecution and unjust suffering without answering back, whether it be in the workplace, among relatives, or in any social setting. Ang susi po, kapatid, is to simply entrust our lives by faith to a righteous God who will make everything right and bring us safely into His glory. In Jesus' name, amen. Kapatid, ano man ang iyong dinaranas sa oras na ito, sa panahong ito, let's look at the example, the ultimate example of our Lord Jesus Christ, who endured persecution, who did not retaliate when he was insulted and was untreated unfairly, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. Kapatid, as you daily experience life's normal difficulties and challenges, let's ask God to help us remember the perfect example Jesus set in facing the worst of pain and suffering. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Hesus, na bagamat siya po ang makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya lumaban. When he was insulted, he did not retaliate, even when he suffered, because he kept entrusting himself to God, to you who judges fairly, who judges righteously. Panginoon, alam ko po na marami sa amin ang kumakaharap sa maraming mga bagay na unfair, hindi tama, at marami po sa amin ang nagugulumihanan, nagagalit, naiinis, at hindi makatulog sa oras na ito sa pag-iisip ng mga problema at suliranin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. O Panginoon, tulungan niyo pong yakapin namin ang iyong ehemplo na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kaya at kayang gawin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nakikita mo ang lahat at kayang-kaya mong palabasin ang katotohanan sa gitna ng aming sitwasyon at karanasan. Panginoon, sa oras po na gusto naming gumanti, sa oras po na kami ay nag-worry, sa oras po na ginagamit ng kaaway ang aming sitwasyon upang kami ay bumigay bilang iyong mga anak. Help us, Lord, to simply continue and trust our lives by faith to a righteous God who will make everything right and bring us safely into your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon. Nawa po ay naging mabiyaya ang ating pagsasama ngayon sa ating pong programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga mga kakeryan. Welcome sa Musika, Pagsamba at iba pa Worship Service Edition. Kami pong muli ang Yeshua Covenant Church na nagaanyaya po sa inyo na samahan niyo pong muli kami sa isang oras na naman pong pag-aawitan at pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Panginoon. At gayon din po na samahan niyo din po kami sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Dito lamang po yan sa Care 104.3 The Way FM. And hayaan niyo po ang aming worship team na ilid po namin kayo sa pananambahan sa oras na ito. At bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos at tunay nga makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan at kadakilaan niyo po sa bawat buhay namin. Ang panibagong buhay, Lord, na ibinigay mo na muli po kaming nagising ngayong araw na ito ay isa na po sa pinakamagandang blessing and regalo na ibinigay niyo po sa amin. This morning, Father God, we humbly ask, Lord, sa forgiveness, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala na aming nagagawa sa inyo, sa isip man po ito, sa salita at sa gawa. Nalalaman niyo po ang lahat, Lord God, at walang sino man ang makapaglilihim sa inyo dahil ikaw ay all-knowing God. And there is none like you, Panginoon. You remain faithful, you remain gracious and loving God in the midst of our struggles, Lord. Kulang ang mga salita, kulang ang mga awitin, Panginoon, upang maihayag namin how awesome and sovereign you are. May you be glorified in everything that we do, Jesus. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name.

0: pagnilay-nilayan ang pagsambang mula sa puso.
1: Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa kani-kanilang tahanan, sa Facebook Live, sa YouTube, and also sa Instagram. Ako pong muli si Brother Christian from Yeshua Covenant Church. Ako po ang iyong makakasama sa araw na ito sa ating musika pagsamba at iba pa. So, I'm sharing po the message of the Lord. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan sa umagang ito. Salamat Lord sa pagkakaloob sa amin ng panibagong kalakasan sa pagharap sa bagong araw, Panginoon. And we thank you Lord sa nanagising kami Lord. And hinihingi namin Lord ang iyong paggabay sa araw na ito. We need Lord your wisdom, your protection sa aming mga buhay. And pinupuri ka namin Lord sa iyong kabutihan sa amin. And nawa Panginoon, ikaw po ang mapakinggan, ikaw po ang maunawaan namin Panginoon ang mensahe mo sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ang teksto po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa John chapter 15 verse 11. So, sinasabi po dito, "These things have I spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Yon. Ang purpose po nitong ating mensahe sa umagang ito ay para maintindihan kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa joy in the Lord. So, I want to talk about to you this morning on the question po, how to have joy in the Lord. Minsan natanong mo na ba sa iyong sarili, what is real joy? Ano ba ang tunay na kagalakan? Is it having a lot of money? Is it having the pleasures of this world? Pero as you observe po, or maobserbahan natin, may mga tao na marami na nga ang pera, but still malungkot. May mga tao na sa tingin natin nasa kanila na ang lahat, but still longing for deeper joy in their lives. A lot of people now is having a wrong mindset or understanding regarding joy. At minsan nalilito pa between the meaning of joy and happiness. According po sa aking research, happiness is a temporary, intense circumstances or achievements, while joy is a deeper, long-lasting state of contentment and purpose that comes from within. So, i-align po natin ang ating perception upang unawa sa kung ano ba ang sinasabi ng Biblia regarding joy. Now, going back po sa ating text sa John 15 verse 11, sabi po dito, "These things I have spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." Si Jesus Christ po ang nagsabi nito. And the context is that it was written probably AD 70 by John the Apostle, son of Zebedee, brother of James, called a son of thunder. Isinulat po ito to new Christians and searching non-Christians. So, ngayon po, tungo po tayo sa purpose kung bakit ito naisulat. Unang punto is to remain or abide. Consistently rely on, stay connected to, live in dependency on Jesus, the vine, to produce spiritual fruit. Ito ang isa sa mga sagot para maranasan natin ang real joy. Remain in Jesus Christ. Sabi po sa Psalm 16:11, "You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." So malinaw po na according to King David, "You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." Sino ang magpipil up ng joy? Si Lord po. And clear kay King David that true fulfillment is found in a close relationship with God rather than worldly temporary pleasures. And para sa ating point number 2, obeying His commands. Yun. According to Psalms chapter 19 verse 8, "The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes." So ang pagsunod po sa kanyang mga kautusan ay nagbibigay sa atin ng inner peace and true satisfaction. And going to point number 3, remaining in His love. Sabi po sa John chapter 15 verse 9, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love." In other Bible translation, this verse reads, "Abide in my love." The Greek word meno, which translates to abide, means to stay or continue. So let's imagine this for a moment. Kung mayroon tayong mahal sa buhay na malapit ng, let's say, mamatay, gusto natin na manatili sa kanyang tabi para mapakinggan ang kanyang mga gustong sabihin. How much more important, life-changing, crucial it is for us to take Jesus' words seriously. Diba? If we are going to read John chapter 15, ito na po yung time bago siya hulihin at ipako sa krus. So, remaining and obeying in Jesus Christ is very important to find and live with a real joy in our lives. In our family, churches, work, and whatever we are in. Ngayon po, tanungin natin ang ating mga sarili. Do I have the real joy? Or am I longing for it? Do I live my life according to what God wants me to be? To live joyfully in Him. So, tayo lang po ang makakasagot nito. Tayo po ay manalangin. Amang banal, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita sa umagang ito. Thank you for reminding us that the real joy is found in you, not on the temporal things of this world, na which is mawawala din naman, Panginoon. Nasa iyo, Panginoon, ang tunay na kagalakan, hindi sa mga bagay. And thank you, Lord, for your word na tunay na makapangyarihan. Very timely sa kahit anuman, Panginoon, na panahon, anuman na sitwasyon. So, tulungan mo kami, Lord, na maisa buhay ito. Bigyan nyo kami ng lakas. Dagdagan nyo ang aming pananampalataya para nang sa ganun, Panginoon, yung joy is ma-align namin sa kung ano ang gusto mo para sa amin. And sa iyo lahat ng papuri, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Ikaw ang source ng lahat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.

Maraming salamat, Kuya Christian, sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Samantala, kung kayo po ay naghahanap ng church o di kaya naghahanap po ng isang spiritual family, ang Yeshua Covenant Church ay matatagpuan po sa Purok 6, Alcala, Daraga, Albay. At inanyayahan po din namin kayo na bumisita sa aming bahay-sambahan tuwing Linggo na kung saan ang aming Sunday service ay nag-start po ng 2:30 in the afternoon. At ang prayer meeting naman din po namin ay every Wednesday, 2:30 naman po siya nag-start. And ang prayer intercessory naman din po namin ay every Friday po at 7 p.m. So nagpapasalamat po kami sa CARE 104.3 The Way FM sa kanilang pakikipag-ugnayan po sa amin. At kung kayo po ay nais nyo ding maging kabahagi ng ministeryo ng radyo o maging bahagi po ang church ninyo or ang music team sa pamamagitan ng programang Musika, Pagsamba at iba pa, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanilang telephone number sa 0998-843-0573. At pwede din po silang bisitahin sa kanilang mga social media accounts sa kanilang FB page and sa YouTube po ang CARE 104.3 The Way FM. Sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Dito lamang po sa Musika, Pagsamba at iba pa Worship Service Edition. Nagpapasalamat po kami sa mga tumulong at maging sa technical side din po. And hanggang sa mga susunod na linggo sa ating pagsama-sama sa pagsamba at pagdakila sa ating Diyos na buhay. Ako po muli si Yen, and have a blessed Sunday everyone.

ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ano ang sintomas ng HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumalaban sa sakit. Sa pamamagitan ng testing lang malalaman o madidetect ang HIV. Ang mga tao may edad na 13 to 64 ay ine-encourage na magpa-test para sa HIV status. Ito ay nakikita mula 1 hanggang 3 linggo pagkatapos ng exposure. Posibleng walang sintomas ang pasyente sa first few months. Ang ilan ay nakakaranas ng flu-like symptoms, sakit ng ulo, skin rashes, lagnat. Sa oras na ito ay lumala, maaaring magkaroon ng pamamaga ng mga lymph nodes, pagbaba ng timbang, pagtatae,

Kristen Journey. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating phone number. This is a smart number. Ano po? 0998-843-0573. Naririnig niyo po ang programang ito sa inyong mga radyo, pero today is Sunday, kaya baka hindi ninyo matapos pakinggan ang episode na ito. Lalo na't napakaganda po ng ating topic mamaya, lalo na yung balita natin. Ano? After ng ating first song, baka din nyo marinig. Pwede nyo pong balikan sa dalawang social media platform, YouTube and Facebook. So, type nyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, Ang Daan FM sa Facebook. At sa Instagram po, at YouTube, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Pero sa ating social media platforms, YouTube and Facebook, hindi nyo po maririnig ang mga awitin. Hindi gaya sa radyo, yung buong-buong program ang inyong maririnig. But in case you want to listen or hear the whole programs po, yung iba't ibang programa ng himpilang ito, pero wala kayong radio, meron po tayong online streaming. At ang link po doon ay bit.ly/thewayfm. Uulitin ko po, maliliit na letra, bit.ly/thewayfm, Ang Daan FM. Once na nakapag live streaming na po kayo, the next time na bubuksan nyo ito, andali-dali nyo na pong ma-open ito, at para na rin kayong nakikinig sa radio. Kung nais naman ninyong makisali sa mga huntahan, kumustahan, usapan, meron po tayong group chat sa Messenger. Ang pangalan po ng ating group chat ay Carians Official GC. Ano mang program yung pinapanood po ninyo sa Facebook Live or sa YouTube, mag-send lang po kayo ng comment doon sa program na yon na gusto nyong sumali sa Carians Official GC. At yung mga kasamahan po natin dito, i-add po kayo sa group chat. Ngayon po ang ikalawang Sunday ng buwan ng August, at gusto kong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, wedding anniversary or church anniversary, or ano man po yung milestone na ipinagpapasalamat at ipinagdiriwang nyo sa araw na ito. Pagbati po sa inyo. Siguradong masayang-masaya kayo at kasali sa sinasabi ninyo ay thank you Lord, thank you Lord, praise the Lord. Kung nais naman po ninyong dumalaw sa ating himpilan, nandito lamang po tayo. Nasa tabing-tabing highway lamang tayo, at meron po tayong signage sa labas, Barangay Arimbay, Legazpi City. At malayo-layo pa kayo, hanap lang po kayo ng building na may pinturang blue and white. Ayan. Pagka nakita nyo na, makikita nyo na yung signage. Ayan, yan na po ang ating himpilan. So, eto na po yung ating first song sa live streaming at sa radio at sa mga nasa social media platform po naman. May mga spots po tayo na lalo nagpapakilala sa himpilan na ito.

0: Gusto ko pong ibalita sa inyo ang mga kaganapan doon sa natapos pa lamang na 2026 Arise Asia Congress. Last Sunday, tungkol din po sa Arise Asia ang aking naibahagi. Anong mga naganap nung opening day? Ano? At dahil 5 days nga po yun, ay dahil hindi naman ako talaga nakarating doon kahit na gusto kong pumunta doon, pero hindi po kaya ng ating schedule. So sinubaybayan ko na lang. Kaya maraming salamat sa Christian Daily International. Napakasipag po na mag-post ng mga kaganapan doon sa 2026 Arise Asia Congress. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay bahagi po ito ng ika-apat na araw nung Congress na ginanap sa CCF Manila, kung saan si Ginoong Joshua Bogonjoco na Director, Global Director for Regions of the Luzon Movement, siya din po ang director ng ang International Director Emeritus of SIM or Serving in Mission. Sinimulan niya yung kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagtatanong niya sa mga delegates. Yung tanong po niya ganito, kapag naririnig ninyo ang salitang Africa, ano ang pumapasok sa isipan nyo? Mula sa audience, sagot po nila ay problema, kahirapan, kagutuman, digmaan. Ayon kay Mr. Bogonjoco, ang alam daw ng audience, base dun sa kanilang tugunan, no, ay kung ano yung sinasabi ng iba tungkol sa Africa. Pero kung mismong African ang magsasabi tungkol sa kanilang sarili, iba ang magiging dating. Sabi pa niya, sa Africa daw po, meron silang kasabihan. The story of victory is always told from the perspective of the hunter, not the perspective of the animal. At kaya siya naandun sa Manila upang buksan ang pangunawa ng mga participants sa kakaibang kwento tungkol sa Africa. At ito po yung isishare ko sa inyo. Pero yung tema nung ika-apat na araw ay hango po sa Hebrews chapter 12, looking to Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. So, yung kagalakan, hindi daw po yung pain, hindi yung shame, not the glory that came after, but the joy that made the cross worth bearing. Mr. Bogonjoco argued that joy was the only thing that could carry a person through the trials of missions. At yung mga Afrikano po, shaped by centuries of endurance and long overlooked by the world. At kadalasan yung church din po had been quietly learning to run on it. So dito na po siya nagkwento ng maraming kwento. Ekwento niya yung kanyang katawagan. Nung tawagin daw siya ng Diyos sa pagmimisyon, abay naupo siya at sinikap po niyang magpaliwanag sa Panginoong Diyos kung bakit ito ay imposible. Pangangatwiran niya sa Diyos, bawat misyonerong nakakatagpo ko ay puti. And the last time I checked on myself, ako ay isang Aprikano. Kaya naman, Lord, paano magiging misyonero ang isang Aprikano? Sa buong pagkaunawa ko, ang pagiging misyonero ay para lamang sa mga taga-kanluran, sa mga puti na mayroong access, sa mga resources, sa pera, at sa lahat ng bagay na pwede nilang madala sa pagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag si Jesus. Pero para sa amin, tagatanggap kami ng misyonero. Hindi kami nagpapadala ng misyonero. Pero hindi tumugon ang Diyos sa lahat ng pangangaral ni Mr. Bogonjoco sa Panginoon. Talagang ipinagdiinan ng Panginoon na isang gaya niya ay dapat humayo at ipikilala si Jesus sa mga hindi pa nakakaalam na si Jesus nga ay dumating at namatay sa krus para sa kanila. So nagkwento din siya kung paanong sa napakahabang panahon ang African Christianity ay sumandal sa mga taga-kanluran. Sabi niya, and I will quote, "For too long, Africans look to the West instead of looking to Jesus. We looked to the West for missionaries, we looked to the West for resources, for intellectual and spiritual development. We looked to the West even for our theology and our leadership. End of quote. Pero, ang buong kontinente ngayon ay nagkakaroon na ng pagkambyo or shifting towards looking to Jesus instead of looking to the West. At nag-cite po siya ng mga early landmarks sa African-led mission. Una dito, yung Indigenous Missionary Society sa Nigeria na naitatag noong 1948. At mula noon hanggang sa ngayon ay patuloy na nagpapadala ng mga missionary. Pangalawa, yung Calvary Ministries na noong 1973 ay nagmobilize ng mga young Nigerians doing national service para dalhin yung gospel to unreached communities sa mga lugar where the government had deployed them. At ang isa pa, sabi niya, today, a generation of African mission leaders are stepping into global roles. Buong honesty, buong katapatan ding nabanggit ni Ginoong Bogonjoko ang isang reality na pamilyar sa mga Afrikano. Pero inilahad niya ito na mayroong kakaibang perspective. Inilarawan niya kung paanong ang mga Africans ay binabaliwala at ina-underestimate internationally. Ang tingin sa kanila ay WW, walang-wala. Walang financial resources, kaya naman hindi sila sineseryoso. Ang ganitong mababang pagtingin ay nagbukas ng isang hindi inaasahang pintuan. Sabi pa niya, and I will quote, "If you are from Africa, they just ignore you. They believe you cannot do anything. The assumption that Africans pose no threat and carry no influence." Uulitin ko po, yung pag-aakala na hindi banta ang mga Aprikano at wala silang impluensya has quietly created room to go where others cannot. The very thing that Satan meant for evil, ang tinutukoy po niya, yung mababang pagtingin sa mga Afrikano, o racism, God is using for His kingdom purpose. At dito na niya ikwento ang napakaraming kwento. So, ang unang kwento niya ay tungkol sa isang surgeon na nung matapos siya sa kanyang residency, ano, na kung saan sa lugar na andun siya, nagkaroon ng problema sa security na evacuate ang mga Western and Asian workers, na natili ang doktor na ito. Isa pang kwento niya tungkol sa mag-asawang Nigerian na naglilingkod sa isang unreached Muslim community. At that time, nung dumating sila sa community na yung iisa pa lang ang mananampalataya. Isang araw, on a drive home from the holidays, they took a wrong turn at napunta sila sa teritoryong kontrolado ng mga armadong grupo. Habang papalapit sila sa checkpoint, na pinamumunuan ng isang lalaki may hawak ng baril. At sila ay sinimulang i-interrogate yung kanilang maliit na anak na lalaki na nakaupo sa likod ng sasakyan. Nagsimulang kumanta ng Christian songs. Nagpanik yung tatay ng bata. "Ay, nandito kami sa mga Muslim extremists na ito, and yet Muslim sila, yet yung anak niya ay nag-umaawit ng Christian song." So talagang kinabahan ng husto itong tatay na ito. Na turn off yung nag-i-interrogate dun sa boses ng bata at nadi-distract siya. Kaya they simply told the family to go. So sila'y umuwi. They grieved, they rested, at sila po ay bumalik. Sabi ni Mr. Bogonjoko, yung area na kinalalagyan nila ngayon is totally overrun, pero nanatili doon yung mag-asawa. So nagpakita siya sa puntong ito ng dalawang larawan, ano, before and after. Dun sa before na photograph, yung isang mission team, same lugar, pero yung kasama doon sa picture ay mga Africans, may mga kasamang Western workers. Nung magkaroon ng problema nga sa security at kailangang i-evacuate yung mga Westerners and Asian workers, nanatili yung mga Afrikano. Kaya dun sa after na photograph, Panay Africans ang nanatili sa area na iyon. Ganon din, kwento niya ang tungkol sa isang refugee church sa isang bayan sa South Sudan. Sila ay nag-iipon-ipon under a structure of thatch and sticks sa loob ng compound where the security briefing on arrival pointed to the only concrete building. At sabi po, kung makahirinig tayo ng mga putukan, tatakbo tayo doon. Itong church na ito noong 2018, nagpadala sila ng mag-asawang missionary para mag-minister at abutin ang mga refugees in a neighboring country. In 2019, a year later, nagpadala pa sila ng isa pa uling missionary. And finally, he closed with the story of a church in southern Ethiopia that committed itself to mission prayer. Hindi po general intercessory prayer, but prayer is specifically for unreached peoples. Mag-iipon-ipon sila before dawn, aakyat sa malapit na bundok starting 2 a.m., praying and fasting through the night and into the next day. They prayed facing the direction of each nation where they know people were living and dying without hearing of Christ. At sa pagtatapos ng bawat prayer meeting nila, they would take collections for missions. Dalawa sa member ng church na ito, mag-asawa, ay humayo sa kalapit na bansa. Sa pagdaan ng araw, nagkasakit yung lalaki at bago pa man lang siya nakuha o na-evacuate para dalhin sa hospital, inabutan na siya ng kamatayan sa mission field. The church received his body with honor at doon sa funeral, tumayo yung kanyang asawa at sinabi sa congregation na siya ay babalik sa South Sudan. Hinimok ng mga elders na siya ay magdalamhati at magpahinga. So siya ay pumasok sa Bible school. Habang nasa Bible school itong widow na to, yung kanilang church ay kinausap na yung director ng missions organization sa Addis Ababa. At sinabi nila na magpapadala kami ng magiging kapalit nung namatay na missionary. Pero sa ngayon, wala kaming pera kasi hindi pa tag-ani kasi kami ay mga magsasaka. Ngayon, balik tayo dun sa widow na nasa Bible school. Dito niya nakilala at later on, naging asawa ang kapwa-estudyante. At siya ngayon, yung sinasabi ngayon na magiging kapalit na missionary dun sa area na yun. So, nung kinakausap ng mga elders, yung director ng missions organization sa Addis Ababa, sabi niya, wala pa kaming pera ngayon kasi hindi pa kami umaani. Pero, bawat member ng aming church ay pupunta dito sa isang local hospital at magdo-donate ng dugo. Kasi when you donate blood at wala namang pasyente, babayaran, bibilhin ng hospital ang dugo. We will collect that money and use it to send our next missionary. Sabi nila, as long as we have blood, we have something to give for the gospel. Isa sa mga pumunta para mag-donate ang isang buntis na babae. Ayaw siyang payagan ng mga hospital staff. Pero hindi talaga siya umalis at sinabi ng babaeng buntis na, sige na, kunan niyo na ako ng dugo because this is really very important. Nung sa wakas pumayag yung hospital staff at kinuhana na siya ngayon ng dugo. Sabi ng babae, dito na po talaga parang kinukurot ang puso ko. Sabi ng babae, and I will quote, I sold my blood for the one who shed his blood for me. End of quote. In closing, Mr. Bogonjoko returned to the question with which he had begun. Sabi niya, now, what do you think of Africa? What will you do with what Africa is showing you? Sinabi niya na yung katawagan sa mission is not a call to interesting experiences or even a fruitful labor. The call to the mission of God is a call to die. Unless you are willing to die to everything and every ambition, you are unlikely to last. End of quote. Sinabi niya sa mga delegates that young Africans are responding to that call in growing numbers. 2 taon pa lang ang nakakalipas, yung kanilang team had planned a small mobilization gathering para lamang sa 40 people. But 110 ang sumipot. Sabi ni Mr. Bogonjoko, I can tell you of many other contexts, many other situations, young people of Africa who are thirsty for God, want to follow God, and who want to follow Him to the end of the earth. Kailangan din nila kayo. Kinunklud niya ang kanyang talumpati sa isang pakiusap. Sabi niya, Africans cannot do it alone. And Africans will not do it alone. Asians cannot do it alone. And Asians will not do it alone. It will take all of us working together to make Jesus known to the world. End of quote. Pinaalalahanan niya ang mga participants that the places in the world na nananatiling unreached ay nananatiling unreached dahil merong dahilan. Dahil mahirap, dahil delikado, dahil magastos in ways that cannot be measured in money. Tanong ni Mr. Bogonjoko, and I will quote, what price is too high for you? What demand is too difficult? What situation is too challenging? What can you not give for the joy of following Jesus to the uttermost part of the earth? At this hour, sabi niya, Jesus is asking you, will you join the Africans in the perseverance of the gospel? End of quote. At yan po nagtapos yung mensahe ni Mr. Bogonjoko, pero ang tanong na iniwan sa atin ay pareho. At this moment, kapatid, na naririnig mo ito, napapanood mo ito, Jesus is also asking you, will you join the Africans in the perseverance of the gospel? Para po sa ating pagbabalita pa rin, patuloy po ang invitation, ini-extend namin sa inyo ang ating online Kairos course via Zoom. Okay, ito po ay tuwing gabi lamang ng Biyernes, 10 Fridays po ito, from 6 p.m. to 9 p.m. Ayan, mag-i-start na po ito on a holiday, August 21 hanggang October 23. Out of the 8 po, may 2 araw na meron tayong face. Out of the 10, may 2 araw po tayo na face-to-face activities. At pag-uusapan po natin kung anong oras natin ito gagawin. So, ang deadline po ng pagtanggap namin ng mga registration forms ay sa August 15 para bigyan po ng daan ang pagpapadala sa inyo ng mga materials. For more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin, sa aking phone number 0920-921-5843 or sa messenger account ko po, Maria Shelo Ibasco, or kay Christine Asilo, messenger account po niya, Christine Aydalia Asilo, or phone number 0927-214-2461.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Para po sa ating meaningful mission quote, ang quote po natin ay galing kay Henrietta Cornelia Myers. Sino si Henrietta Cornelia Myers? Siya po ay Christian educator, evangelist, and author who had a significant impact on evangelical Christianity in the 20th century. Siya po ay isa sa mga founders ng National Sunday School Association. Ano ang kanyang sinabi? And I will quote, "The Bible has one main theme, redemption. Redemption is hinted at the beginning and developed as the main theme, coming to the climax with the advent of Jesus Christ. The Bible has one main theme, redemption. Redemption is hinted at the beginning and developed as the main theme, coming to the climax with the advent of Jesus Christ." End of quote from Henrietta Cornelia Myers.

Welcome po sa ating segment na Movie Move at pag-uusapan po natin ngayon ng isang material galing sa Joshua Project. Alam niyo po may tatlong vocabulary ang mga salitang unchurched, unsaved at saka yung salitang unreach. Okay. So kadalasan po ginagamit ang tatlong salitang ito sa mga sermon, sa mga usapan, sa pagpaplano ng mga ministries. Pero hindi po kasi sila pare-pareho, hindi sila synonyms. They do not describe the same people or situations. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito sa isang general topic, ay kailangang himayin po ito. At kailangan talaga makita natin yung tunay na kahulugan nila. Saan ba nang galing ang salitang unreach? Okay, meron po itong history. Noong 1974, sa International Congress on World Evangelization sa Lausanne, Switzerland, si Dr. Ralph Winter, isa po siyang missiologist, pointed out na yung standard evangelization evangelism metrics daw, yung number of countries with missionaries, number of individuals who has heard the gospel, were masking a structural spot. Meron daw pong mga nakatagong peoples within national bound borders. Yung kanilang ethnicity, language, caste, and culture created barriers na humahadlang sa gospel message from spreading freely with a sustained indigenous Christian witness. Kahit na daw merong mga missionary sa isang country, political country, kadalasan daw itong mga missionaries na ito ay nagtatrabaho among already rich majority groups. For example, Bicolano nasa loob ng Philippines. Philippines yung political country. Isang people group ang Bicolano. Kung may mga missionaries tayong nandito, actually yung Bicolano, Bicol people are already rich. So ganun yung ibig sabihin ni Dr. Ralph Winter. So sa Mark chapter 1, makikita po natin that Jesus leave the ministry setting sa Capernaum. Sinabi po niya, napakatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Simon, let's go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. So gustong-gusto siya ng mga tao na manatili sa Capernaum, pero sabi ni Jesus, kailangan nating pumunta sa mga iba pang mga villages. Then si Paul, yung kanyang missionary strategy, makikita natin sa Acts, kanyang mga sulat, talagang gusto niya po tumungo sa mga lugar where Christ had not been named or known. So yung phrase po na unreached people groups was eventually conceptualized para ibigay sa church at gamitin ito na church concept na ito para mas lumagana po yung gospel. So kaya mula dito naman siguro ipinanganak yung Joshua Project. Sila po yung gumagawa ng mga pagsasaliksik tungkol sa pagkalap ng mga information sa bawat people group. So according to the Joshua Project, isa lang po siya sa maraming organizations na nagtatrack sa mga people groups na ito. Dinefine po niya ang unreached people group as an ethno-linguistic group kung saan less than 2% ng kanyang population ay mananampalataya na. And less than 5% is Christian by any tradition. Yan. A threshold below which the existing church is considered napakaliit para i-evangelize yung sarili nilang people group without outside help. So, a further designation, frontier people group narrows this group with fewer than 1 in 1,000 Jesus followers. So, ito po yung ibig sabihin ng unreached people group. The defining characteristic of an unreached people group is not merely that its individuals are unsaved.
It is that the group itself ay nagkukulang po ng sapat na from the group itself, ano, internal gospel witness to evangelize its own members. Kung ikukumpara ito sa ibang lugar at mga people group, kakaiba po itong tinatawag na unreached people group. Napaka-critical po ng pag-uunawa natin dito. Ngayon, para dumami yung number of believers at mag-establish ng indigenous multiplying church dito sa certain people group na ito, kailangan merong manggagawang hindi kasali sa people group. So, worker from the outside pupunta doon. So, ang tawag na po natin dyan sa Kristiyano ay cross-cultural mission. Kasi hindi siya kasali, yung missionary, hindi siya kauri ng people group na ito. Pupunta siya doon para dalhin yung gospel, magplant ng church. It's called cross-cultural mission. At sinasabi po sa mga pag-aaral, ano, yung the best daw na umabot sa people group is yung malapit sa kanya, yung near neighbor niya. For example, tayo Bicolano, kunwari, ano, hindi pa tayo rich, hindi pa tayo abot. Sino bang kapitbahay natin? Tagalog. Or sa may Bisaya, Waray. So kung yung Tagalog ay marami ng strong churches, o yung Waray marami ng strong churches, at dito sa Bicol zero church pa, well, sila yung mas malapit umabot sa atin kasi culturally may pagkakapareho. And then sa mga salita may pagkakapareho. Yan, sila po yung mas malapit na umabot sa atin. Pero syempre, hindi pa rin naman po natin maaalis yung mga barriers na kailangang tawirin talaga ng missionary. For example, yung cultural barrier. Then yung wika, yung linguistic barrier, yung social barrier. Kadalasan po, halo-halo o sama-sama na itong tatlong ito. So, ito yung classic na definition ng cross-cultural mission. At kakaiba po itong cross-cultural mission sa evangelism among people na meron ng masaganang access sa gospel. Masagana. So, pag sinabi po nating masagana, if there are still missionaries, ano, hindi kauri ng Bicolano, tayo rich na eh. Ang dami ng mga churches. Bukod doon, may access tayo sa gospel through, okay, radio. Andito po yung FEBC. Social media, hindi bawal. Meron tayong mga Christian bookstores. At meron tayong mga seminaries, Bible schools, etc. So, napaka-abundant po ng access sa gospel. So, magkaiba po talaga. So kung may mga missionaries pang pumupunta dito sa Bicol, abay, hindi po nila nagagawa yung cross-cultural mission kung saan needed talaga na magplant ng church. Napakahalaga po ng church planting when it comes to cross-cultural mission. Kasi, di ba, yung church, yung dinisen yung grupo or family ng Panginoon kung saan yung mga sumunod kay Jesus ay lalago. They would grow in their faith, in their relationship with Jesus, tapos matutuklasan nila yung kanilang bahagi sa Great Commission. And actually, sa church na din manggagaling yung susunod na mga manggagawa. So, this is the definition of unreached people group at saka cross-cultural mission. Ngayon, tingnan po natin yung salitang unchurch. Ang salita pong unchurch has become hard to grasp as a missiological category dahil it collapses to many different realities into one, sabi po ng ating material.
In practice, ano ba ang ibig sabihin ng unchurched? So, eto po. Yung unchurched ay yung tao na ipinanganak, lumaki sa isang nominally Christian home who drifted away from a church they never really believed in. Or, ang unchurched person is a person who attended church for decades. Inabsorb niya yung mga Christian cultural form, pero nireject niya ang theological content nito. Or, an unchurched person can also be a person who was deeply hurt by a church community, then nag-withdraw siya. Or, pwede ding a person who simply prefers Sunday morning at home, a person who has genuinely never encountered a compelling presentation of a gospel, or a person who is spiritually curious but has never found an entry point. So, pwedeng kasakasama po natin siya sa church pero hindi pa siya nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, or hindi pa talaga na i-present sa kanya yung buong gospel. Or pwedeng, like ng mga anak po ng mga Christian parents, dahil syempre, habang lumalaki yung mga bata, bilang mabuting mga magulang, isinasama ng mga magulang yung mga anak nila sa church. Pero wala silang personal relationship sa ating Panginoon. So, yan po. Ano? Unchurched and unsaved. So, pwedeng a person can be entirely church, pumupunta sa church, very active sa church, pero sabi ko nga ano, wala pa siyang personal encounter with the Lord Jesus. So, unsaved. Yung pag-attend-attend po, porque kunwari walang absent mula pagkabata hanggang lumaki, ano, laging kasakasama sa church, it doesn't mean conversion. Attendance is not conversion. Very familiar siya sa mga Christian language na ginagamit, sa mga ritual sa mga churches na ginagawa and community. Pero hindi din po ito nangangahulugan ng new birth or spiritual birth. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng church, at hanggang sa ngayon, ano, sa mga churches po natin, ano, may mga taong nakaupo dyan, nag-a-attend, sumasabay sa awitin natin, nagsiserve sa iba't ibang ministry sa ating churches, pero never pa talaga nilang na naisurrender ang kanilang buhay kay Kristo. The unchurched and the church binary has been instrumental in motivating people to pursue an outreach mindset. But it cannot bear the full theological weight we asked it to carry. So, ano ba yung mga grupo na merong unreached people? Karamihan po sa mga lugar sa kanluran or sa West, and increasingly dito sa atin sa Global South, yung Asia, yung Philippines ay kasali po sa tinatawag na Global South. Yung honest description is not that we are dealing with unreached people groups. We are dealing with groups that include unreached or unsaved individuals among them. Iba din po itong sitwasyon. And it also calls for a different response. So, kapag ka malaking portion ng population po ay meron ng ready access sa Bible-believing churches kung saan malayang na ipapangaral ang gospel, and then malayang wino-worship ang Panginoong Jesus, when someone could find a faithful fellowship within
reasonable distance ano na pinipili nilang puntahan. Hindi po yan mission frontier. But instead, it is an evangelism opportunity. Nag-a-apply pa rin po naman yung mandate ng Great Commission. Urgency still applies. Love for neighbors still demands engagement. But yung nire-require nitong strategy at anong uri ng manggagawa, anong uri ng paghahanda, sa oras at sa mga approach na gagamitin, magkaiba. So, sa context na ito, evangelism looks like proximity, relationship, and conversation. Kasi naandyan lang eh. Kumbaga, abot kamay, katabi mo na lang. It looks like a follower of Jesus living in their own familiar neighborhood and workplaces. Being genuinely present with the people around them and partnering with the Holy Spirit to walk through the doors that open naturally sa pagdaan ng mga panahon. Kung minsan, sa pamamagitan po ng intentional outreach or intentional event, circumstances, or one-on-one gospel proclamation, pwedeng slow, pwedeng mabilis po yung process, kasi iba-iba nga sa bawat tao. And then the spiritual soil has already been tilled by centuries of Christian cultural presence and influence. So sakto, ganito yung description ng spiritual area dito po sa atin. So, in unreached and frontier people groups, kakaiba po talaga. Kakaunti ang believer who can speak to their neighbors about Jesus in a culturally meaningful way. So, kakaunti pa lamang po yung mga patotoo, kakaunti pa lang yung mga awitin that carry the gospel message na nasalin ano, sa wika nila. The natural relational pathways do not carry the gospel kasi kakaunti pa lang yung mga taong meron nito para ma-share po nila. Kaya nga, ang responsibility ng global church is not only to evangelize the people na nasa paligid nila, but to send, magpadala, and go across barriers that yung ordinary life does not cross. Kailangan matutunan yung wika. Someone has to move into the community. Talagang dapat manirahan doon. Someone has to translate scripture sa wika ng mga taong yun. Plant a church. Disciple the first believers who will then become the foundation of an indigenous movement. Kaya mga kaibigan, sana'y malinawan po tayo. Iba yung unreached people group, iba yung unchurched, at iba po yung unsaved. Nawa sa pagkaunawa natin ng definition ng tatlong mga terms na ito, matulungan po tayo kung paano natin paplanuhin ang ating ministry. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo po ang iyong church to move where you are moving and how you are moving. Help us to be very sensitive sa pakikinig sa iyo, sa pagmamasid kung paano at saan ka kumikilos so that we can join you. At patuloy mo pong pag-alabin sa aming mga puso talaga ang passion to really join you in what you are doing. Lord, bless your church. Provide more opportunities for learning and understanding and mobilization para magana po ang purposes ninyo dito sa mundong ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Pinagpala na po tayo. We are blessed. Pero ang dahilan niyan is for us to be a blessing. We are saved. Naligtas na po tayo, na-redeem na po tayo. For us to join Him, to join God in saving others yet.
Kung kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey until all have heard. Let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicelo E. Basco at sa technical side nakasama po natin si Don Ramon at Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpadain po tayong lahat ng ating Panginoon.